0: BE ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Sunfon Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfon Plus Gold.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Puntatay? Mindoro. Oh. Ito yun ay ano, may saan sakit ko noon ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di na dyan maglayan na akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organ

0: Herbal Manghigala.
1: Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil,
0: malunggay, lagundi,
1: alinghatong, ug peppermint.
0: Nga na ilana
1: nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pang uban. Target Line. Powers and Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
2: Sa matagbalit ninyo sa
1: Target Line.
2: Product package, usa ka bottle sa
1: Target Line.
2: Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
1: Target Line.
2: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Rádio Badim Pim.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio. Radio. Bad, bad. King, King.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balita.
4: Mayong buntag, mga kabagting o kabalkada niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. 15,000 ka mga milkfish, fingerlings o pispis sa mga bangos ang gisulod sa ikatulong HDPE Norwegian Fish Cage sa San Pedro Multipurpose Fisherfolk Association, San Pedro Pagadian, isip kabahin sa pagpaligon sa panginabuhi anog fisheries development sa komunidad. Ang mga proyekto gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 kon B4 base suporta ni Pagadian City Mayor Samuel Co ug City Agriculture Office aron mapadako ang produksyon sa isda ug makatabang sa kita sa mga mangingisda sa Dakbayan. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
5: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Southland Plus Gold.
10: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southland Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Southland Plus Gold. Barato kang epektibo.
9: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
11: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
12: Product Package o sa kabattle sa
11: Target Line
12: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang tama. Mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ko din pagkaugman ni Jyoti Jun ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating.
5: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit-Daklit Balita.
4: Kabagdag-ibal ka namang buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 10 ni CBS sa Radyo Bagting Bell FM. Malampuson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 23 anyos nga residente sa Labangan nga nasa listahan isip newly identified high value individual sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Tuburan, Barangay Dimasang, Kalabangan, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dakong pakete sa gikatahapang shabu o uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kining gibalhog na sa Labangan Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.

0: Bing!
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santa Un Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santa Un Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santa Un Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
3: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: Radyo Bagbag.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education.
4: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.
5: Radio Bagbag.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagdag kibalkada may buntag, ganyan ang BBC Daklit Balita alas 11. Malampuson nga nadakpan sa motoridad ang usa ka 60-anyos nga pastor nga lumad nga taga Sarugaw del Norte apan pinangita sa Balaod sa Pagadian City o nadakpan kini sa lod sa Jollibee Farmer sa Mall Cubao, Quezon City. Nasairan ng paraosan kinig warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 29th Judicial Region Pagadian City nga pinisahan ito pang June 2, 2022. Gumikan na sa kaso nga libel ilalom sa Republic Act 10175 or mas nailang nga Cybercrime Prevention Act of 2012 nga doon ay girekomendar nga bail ban nga mubalor sa 48,000 pesos. Sa kasamtangan, kini ang gibalog na sa batasan PS6 KCPD alas nausap sa tokmang disposasyon na. BBC Daklit Balita alas 11. Kasi bagting 17 Florence sa FIMA maayong buntag.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radio Bagbag. Ding Ding.

0: house. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
3: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
2: Para asa na?
3: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
2: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
4: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod o kanormal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice cube any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbating.

0: oras, a las 11:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw una-una. Ayaw nagkabala ka, kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Hudya ka sa kahanginan na usab mga kahanginan. Aniya na po Lady Antonia mga kaudyaka ha? Ah, aniya na po dako maghatag og unsa may ihatag nako sa inyo karon? Omday ko may dalit sa inyo karon mga kaudyaka kay. Ipunta ka hatag og takwar kay pareha ra man taan eh. Maghatag og unsa man problema magdugang? Shout out mga kahudyaka diha. Labi na gyud nga inarong orasa ang ilang mga signals radyo ilalang gipalanog-lanog. Sa ilahang tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahuan. Tagsa-tagsa ka mga negosyo. Asa man mo karon mga kahudyaka nanukad. Oh, diara sa muhay, niyog biyayang radyo nga gayaw-yaw rako kailan po kay kinsay akong gayaw-yawan. Dali ra kay mga kaudyaka ba, murag nagyaw-yaw naman ko gahapon, kayo nung yaw-yaw naman po. Wa mo sumhe di ha? O walang yun mo yung choice. Walang ko, di mo alang kung yung pastime ni nga programa. Okay, narong orasa, tiguli ni mo, gikan si mong trabaho. O niya, kuan mga kaudyaka, unsi tawag anak, anang... kanang ting traffic karong panahon na oh kana bakahang ting kuan baka karon mga panahon na kanang oh dere nimo ma-feel ang stress kay oh kanang nilumbaay nagmasakya pero ang uban chill lang karong mga panahon na oh relax lang ilang panguna-una kana kakuan pa nakapanginampid pa. Molo na kapi-kapi. Ang uban po, mo pa'y pagmata, mga kaudyaka. Unsa may klase-klase man atong gibuhat karon mga kaudyaka. Manginaot ko, mga kaudyaka, nga okay ra mo diha. Kaya mag-okay po ko diri, oy. So, po, kamuray okay diha. Oy, sa atong mga chikiting, sa atong mga bata nga maka-maminaw sa programa ni Auntie Antonia, malingaw po sila, mura pong makasabot. Ay, sa katong gusto nga kana bitang mugamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, daghan maminaw just lanaw. Naay mga kuan diya mga kaudyaka kanang mga parmasya kung asa available ang atong mga produkto o diya sa may

Anao del Norte. Ah, pwede kanyo ipadangat inyong pa Hodiaka ha kanang mura man akong ibalik matag programa nako kanang mugret nga dili i-mention ang ngalan silang igre. So ipadayon mo sa inyong pangbating kahidlaw di ha. I-text lang ninyo ang inyong pa-joke time mga kaudyaka nga usay katulgon ta paghuman. Magkapangita tagbanig o kakuan. Magkapangita tagbanig unlang tinuluan laway. Basta mga naay mga joke mga kaudyaka nga dili siya pang pa hagwa pang patulog siya. Yo, pwede niyo ipadangat inyong pa-joke time mga kaudyaka. Muna itong numero mga kaudyaka ha. Ang mao ni atong numero 09 97 765 9923. Oh, mo na atong numero ha katong mahiligon og send og joke. Tong way plano igura mamina og stay put ra mo diha. Di tala mo pugson. Oh, sa atong mga nanay, mga tatay. Pamahaw na mo diha, paniudto baka ha, panihapon, pangapi, pangisna, pamalayi. Mabot mo tag pamalayi. Bitaw. Oga, syempre po di ay, napuday tay hotline po sa Nature's Gift Marketing Corporation. Muna itong contact number, sir, 917-177-4360. O, katong gusto yun nga ma-replyan siya largo mga kodyaka, ipangitaon yun ang kuan. Ang mga parmasya kung asa available ang produkto. Daga na gapangita, uy. Kamu, nangita mo? Okay. Labi nag luyahon ka, unya. Dali na kay ka lipong-lipongon. Namatay berti cure capsule. O, kana po ni mong haway ng mga kaugatan. Naman po tayo Nerflex capsule. Unya, kung gusto po ka mga pinga, dako ka ayong binipisyo imong makuha. O, na po tayo Nature's Gift Purple Corn Coffee. Gusto pag kamu bright, dali ra makadumdum, dili makalimot. Labi nagsakto imong pangidaron, apuntay Memo Smart Capsule. Unya kung bata po na, imong mga chikiting, gusto ni imong, kanang updated, perme, ang lang panguna-una. Unya, di kalimot, mga kaudyaka sa klase, baka imuhang tudlo, namantay Memo Smart Syrup. Ubay-ubay, yun ang atong mga produkto, mga kaudyaka. Munang swak gid kaayo ni para sa panlasa ninyo o labi na gid sa inyong panlawas. O, sa mga kamulo, first time pa lang naminaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan, na yung mga labay sa radyo, mga kaudyaka, kung asa tungas oras na madungog akong programa. Shoutout niya kaninyong tanan. Ako dahil si Lady Antonia, ha? Ang DJing Hanginon. Pero hangakon ko mukat-kat. Bitaw. O banay ko ninyo, magpatukwar sa kusunata, mga kaudyaka, ha? O, magpatukwar sa kusunata, kay para makasayaw, pumudi, ha? Kay kani akong yaw-yaw, di man ni pwede makasayaw. Masa may nindot nga tukar karon ay? Kani, oh? Mocha bambo, chuy cha-cha, balik na po sa Lady Anton!

0: ring ma ring ma ring ma ring. Para mang nanawag siyang maring. Ring ma ma ring ring ma ring ma ring. Ay, balik ko na ako po ninyo. Ipadangat inyong pa-joke time o pa-udiaka. Natay numero, mga kaudiaka, ha? I-text ninyo. Oh, i-text lang ninyo ang 0997. Oh, sige, ikuan ninyo. 0997-765-9923. Oh, mo na itong numero, mga kaudiaka. Katong mga gusto mo padangat sa ilang paudyaka, ilang mga pajuktay, mangutaan na ba sa gamos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero naman tayo numero ang katopong hotline nga 0917-177-4360. Wala siya. Oy, kumusta man yung tawon mo? Antonia, wa nako kabate o gilig. Puro na lang alimuot. Berarti bitong iganga karong panahuna mga kaudiaka ba? Alimuot yung kayo ba? Oh, nyo sayo, wapagay agas mga kaudiaka. Oh. Pero ang uban bitong, eh, wak man naapiktuhan kaya di mo po galigo. Oh, bahala, lagi malipong-lipong na siya. Di, gyan, maligo. Pero speaking of lipong-lipong, naaday tayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Kaning birthday cure capsule, dagan ang hutana na ani mga kaudyaka. Sa ato, padagan kakalipong. Na, kaning birtigo, magod mga kaudyaka. Delikado ka ini. Makadaot sa imong adlaw. Makadaot sa imong emosyon. Makadaot sa imong mood. Makadaot sa imong pagdiskarte. Makadaot gining birtigo. Di, yun na siya maayo. Muna siya nga, kailangan na itong verticure capsule. O, nindot kayo ni para sa tua, labi na yun itong mga wana kasabot sa ilang pagbalan sa ilahang life. Labi na yun sa ilahang pagbalansi sa ilang lawas. Tambale sa na yung vertigo. Okay. O, di man imo masustain ang imuhang adlaw-adlaw nga pagtrabaho kung pirmi kagkalipong. Oh. Kaning verticure capsule tag 18 pesos per capsule. Kuan nangita po ka og Memo Smart Syrup para sa imong anak. Okay, bata pa imong anak gusto na nimo i-presidente sa Pilipinas. Dagan kag pangandoy sa iya pero wani work out ang iyang panguna-una de. Ipagamit na og gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Syrup na imong anak. Unya ko na mo diya sa may tubod ha. Shahani Pharmacy Onya Jess Iligan Pharmacia Dongni Ella Pharmacy Jaya Pharmacy Kunapunmus Maigo Lano del Norte Iwilia Pharmacy Onya Kunamus Kulambugan Lano del Norte O ma-avail na ito atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation sama sa Memo Smart Syrup Nerveflex Capsule Vertigo Capsule Nature's Gift Purple Corn Coffee ug Memo Smart unsa pa kung ano minsan Nerveflex Capsule Nature's Gift Purple Corn Coffee Vertigo Capsule Memo Smart Syrup o Capsule pwede po ninyo ma-avail diya sa may Kulambugan Lanao del Norte diya sa Dial Me Pharmacy kaning Memo Smart Syrup pa kanang mga kabataan atong mga kabaranggayang mga kabataan na sige laglaag-laag ayaw na mo sige laglaag study-study pag may time mga chikiting para makapokus na mo sa inyo ang pag-study, di mo mabaguhan. Focus homework, mag-Memo Smart Syrup. Humans klase, lisod na sultian ang bata ng mara para mag-study. Atong suportahan lang concentration sa study time, pinaagi sa saktong nutrisyon. Gamit ang Memo Smart Syrup. Food supplement para sa mga bata ng edad 1 to 12 years old. Para ma-focus ganin taon ilang panguna-una mga kaudyaka ha. Shout out diya kanimo Antonia. Manihapon ta. Uy, naday nanihapon karon hapoy uban namahaw. Mamahaw ta. Randy Sanchez's Ren Caballeros iyang kapitbahay namon nga mga Marites. Sana all imong kapitbahay Marites libre ang CCTV ninyo diyan. Asa man ang lugar kalmado. RJ Inot, Omar Inot, Laika Inot. Tsada ni sila nga pamilya mga kaudyaka kay dili gyud gastador oh. Oming Lina, hi po ati. Haitas ati with a letter I. May si Tonyo kinausap ang hangin. Uy, nag-joke time naman ni siya. Ako ning O ako ning ku anon ha, ako ning basahon imong joke unya balag way katawanan ha kay kabalo naman po ni atong mga listener ha. Mag-joke sa atong mga kodyaka be kay para man di kay mo ma-stress. Ika iya giningi kuan mga kodyaka kanang ikaw 1 million 7 na ninya gi text pero oh nabasa ko naman ni atong niagi mo nang usahay galikayan ako tong mga kana bitong mga joke time mga kodyaka nga bag-o pa na ako nabasa bahalag lay ang nag-text kay may tabo magud mura kung nagbalik-balik og joke
1: nakakaloka
0: una siya nga akong ginabuhat gilalaktawan lang sa nako para di kayo di sa sunod na lang adlaw. Pero kaning cancer murag ikaw 1 million 7 naman niya gipadala nagpadala siya atong unsa atong 29 Antonia basa paliog akong joke oy si Henry ni shout out admin ko la family. Sige, ako na lang basahon na kayo. Dili maklaro kuya nga napugos ra kuya.

0: Kani nga joke gikan ni kuan ni si tawag ana ni Henry Abincola. Yes, Davao City. Si Juan ko no nang-apply ko no ni siya og trabaho. O nang-apply ko ni trabaho si Juan. Munang pag-abot niya siya na may sunod gitawag mga kaudyaka. Ang nakadungog na ani, katawa lang gihapunta ha, kay lain mapukayo nga ko ano, mag-uta ta. Oh, katawa lang gihapunta mga kaudyaka. Oh, unya kani lagi mga kaudyaka kay nang-apply man in taon ni siya. Nangutaan na in taong manager. Ay, ang sa'y ngalan ni mo, sir?
1: MP, ma'am?
0: Ha? Ang sa'y MP?
1: Matias Paul, ma'am?
2: Nakakaloka.
0: Ah, okay. Matias Paul. Asa man ka nagpuyo?
1: MP, ma'am?
0: Unsay MP?
1: Municipality of Pilar.
0: Dabi, unsa may skills nimo? Ano nang apply ka?
1: Solving MP, ma'am.
0: Naglagot na ang kakairita na ang tig-interview mga kaudyaka kasi ginalag MP. Unsa imong skills, sir?
1: Solving MP, ma'am.
0: O saan naman po na nga MP?
1: Solving math problem, ma'am.
0: Okay. Okay, mangutana ko sa imo, sir. O saan pag rason, sir, nga naabot ka diri pangitag trabaho?
1: MP, sir. Ma'am.
0: O saan naman po na nga MP, sir? Lagot ako, sir, ba?
1: MP gani, nanguta.
0: Okay, thank you.
1: Ma'am, kumusta man ang ako ang MP, ma'am?
0: Ha? O saan naman po ng MP, ha, sir?
1: Kumusta ang MP, ma'am? My performance?
0: Hi, sa akong tanaw bitaw, sir, kay MP.
1: Ha? MP gyapon? Unsa na ipasabutan ng MP, ma'am?
0: Kuan, sir, ang imong performance, MP, mental problem ni mo na, ah. Lakaw dito, sir.
3: Oy, obani ko ninyo taman sa oras nga mahuman atong programahan. Pika Hebe!

0: shoutout po sa mga naakaroon aminaw sa itong programang Hudyakas Kahanginan, ha? Niyo, ha? Rehas Mancera, shoutout ya kaninyo. Naputeg ituwag Memo Smart Capsule. At imano na ito atong pangutok, mga kaudyaka, kay mo gining kadala sa ato as kaharuray. Muni ang dalan, muni ang sumbanan, mga kaudyaka, kay ngano bitaw? Oh, makapaniguro biyata, kana bitong ma-fulfill na ito atong mga pangandoy kung sakto po lang atong panguna-una. Naputay pagka-bright, napagutay di pagka-palintanon. Pero wala ko nag-ingon, ha? Wala ko nag-ingon nga kung di ka bright di na pugka mo asinso, pero bintaha gitong may mo diskarte unya bright pagyud mga kaudyaka. Muna kailangan ninyong Memo Smart Capsule. Okay, usahay magud tungod sa stress, tungod sa kakapoy, usahay bitaw makalimot ta, usahay gani nga makalimot na ta nga kuan mga kaudyaka, ang oras ba? Taas na kayong oras mga kaudyaka ang gigahin. Ang nagahin din mo sa trabaho, wala na relax mong panguna-una. Delikado ba na mga kaudyaka, tungod anak kay wala na mo na-enjoy mong love life kaya nagsiyay ka ng trabaho. Memo Smart Capsule. Kapag ligon sa memorya, makatabang mas dali ni mo mahinumduman ang mga importanteng mga butang. Siyempre po, natay gitawag mga kaudyaka Nerflex Capsule. Ginaprotektaran ang atuang mga ugat para mawa ng binod sa imong kamot og todlo. Daghan mga trabaho karon ang gigamit todlo og kamot unsa man. Kani bitaw Netflix capsule? Nani siya vitamin B1, B6, B12, makatabang paprotektar pag maintenance kahimsog paglihok sa imong mga ugat. Aron makalihok ang normal ug komportable adlaw-adlaw. Kabalo ba mo tagpila ni? Ha? DC8 super capsule. McDonald Pili, shout out sitio Bangang Barangay Bakong Tulunan North Cotabato. Shout out ya kaninyong tanan mga kaudyaka, ha? Salamat kaayo sa pag-tune in sa itong programa matag adlaw. Pasalamat bigid ta mga kaudyaka ba kay inani nga mga panahon makatarong patag paminaw radyo. Putoy, di asta laingod tugas Barangay PTP. Wiwiwiwiw. Asa maginang lugaran ng Barangay PTP. Wiwiwiw oy. Jofrance Kandar, Dias Makapari, Damolo Bukidon, Kandar Family, Ruby Dolor, Daisy Ubando, shout out diha sa mga soons neneng, Cecil Baby Maymay. Unya ay mo kalimot sa Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa kamatang sa kape nga puno sa antioxidant. Happy kanindot mga kaudyaka, makuan yun ka, maamis ka ba kay bisan wa kay pamahaw. Ang nakanindot mga kaudyaka, kanang ginasustain niya ang imo pinanglalon labi na kabuntagon. Nya nakanindot pag yod maprotektahan imong mga imong lawas gikan sa mga free radicals. Kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee nani siya mga ingredients sama sa kana bitawng magustin, natural anti-inflammatory na po barley grass or sa fiber. Napon siya psyllium husk. Mayo kay ni para sa tiyan makatabang likayan sa constipation mga kaudyaka. Uyaw ka siya ngalan kay Pyra Diaz sa Maisiaton. Mercy Joy Sarno, shout out. Ingo mga Janeline Milanda. Obis ka paminaw sa imong programa. Shout out na kong lula, naghigda. Uy, nindutag nga lang sa imong lula. Uy, naghigda. Lula, naghigda! Kasi apelido ni mo, kama? Lula, naghigdas kama. Levegel, kanang inyuhang gaiminsyon nga ginabuhat sa inyong mga lulog lula, mga mamagpapa, muna akong himuong ngala nila. Labon muna inyong pagguan, pag-shoutout. Gusto makamuan na. Levy Gel, Dias Dalwangan, Renanti Abriol, Reno, Dias Manalog, Marjo Cabang, VJ Kurapan, Siang Silingan, Sito Sungayan, Kurupan Family, Dangya Family, Fundador Christine May, Jerwin, Loraline Daans, Pinamungahan, Cebu, Vivialin Harlega, Salog, Samuanga del Norte, Enin Cantos. Asa makapalit anang Berticor, Diris Cotabato, ako ay isinilang. South Cotabato. South Cotabato, diya sa may Valkyrie Pharmacy sa Surala. Valkyrie Pharmacy sa Banga, The Good Life Pharmacy sa Marvel, Ellis Pharmacy sa Main, og sa Branch 1, Ormed Pharmacy, og Meds Life Pharmacy. Muna siya. Salamat sa inyong pagpamino, mga kaudyaka. Uy. Salamat yung kayo. Pasensya yung kayo. Mga ilang kong pasensya matag programa na ako. O sa'yo din na ito, mapas mga kaudyaka. Pasailuan lang yun yung taong sa mga kasalanan nga ako nabuhat. kining oras, kining programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
1: Rock Radio Magbating

0: Radyo Magbating.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
3: Shelani Samati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Radio Bagbating.
1: Bagu Mix Club.

0: himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Uy! Kain na!

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi niya. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Southern Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa ngunukto nga dila na kumukaon o mga kargaro ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southern Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala ko'y gibati ron.
3: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Papalit sa mga butika.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
7: DJ Eric Name. Oy.

ka muna eh. Yung pala, sino pala ng pauso dyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng eh? Hindi ako marunong mag-in ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balitan.
5: Maayong hapon kabagting o kabalkada, sanya na ang Daklit Balita alauna. Gitagdang muagi og professional upgrading ang mga child development workers kung CDWs o daycare workers sa Zamboanga del Sur isip kabahin sa pagpatuman sa Technical Education and Skills Development Authority contest da sa Early Childhood Care and Development Services sa National Certificate NC3 Training Program sa tibuok probinsya. Gisuportahan ang mga inisyatibo pinaagi sa Provincial Ordinance Number 12-020-2026 aron mapalig-on pa ang serbisyo sa early childhood care sa probinsya. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alauna kini Subagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako itong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mamay ingon nila. Morgi nakaayos ako sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagbalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang ni abot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si Piktibo kaayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, pulgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kutokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning hatagang pagtagad ha, kining balak sa tudling sa mga garay. Pagkapaspas sa pagpangligid sa kapanahonan. Hapit ang misaop ang pagpakabuhi ko ibabaw ng kalibutan.

Kataas akong giluparan gamit ang mga pako ning akong handurawan. Dauning kayab king kalag sa kapunaw-punawan. Gusto kong kabuton ang kabituunan o ikaw akong paghahalaran. Ban sa pagbati kong gitisok ning galamhan, bisag kanus awa gayoy kausaban. Ako kagayong pagaunungan hangtod sa kahangturan. Ikaingon kong dumalayo na ang tanan. Ikaw na ang binuhat, nagibadlis akong kapalaran. Pankalit kang nahanaw daw sama sa aso kay ning biya ka sa gigambalay na tong paraiso. Nahugno ang akong gilaoman kay gilubong mo sa kalimot ang tanan. Matiya nga tong gipanumpaan na larag ang kabulakan. Nalaya ang mga dahon ug naluad ang punuan. Kung unsa kahabog ang akong giluparan, ingon usab ka laum ang akong gikatagakan. Nasud ako sa laang ug nahagbong sa bungaw sa kaalautan. Dagsa ako sa lapihan sa kagulanan, ikusos mapintas kong kapalaran. Wala na gayoy pagtuang ang paghilak ning galamhan. Mao kini ang ganti sa pagmahal ko kanimong hilabihan. Dali ko na gayod ikaw makalinta. Ikaw ang dipaninggit ning kahilakman. Bisag unsa unyay pagadangatan, ang pagmahal ko kanimo wala na gayoy kinutuman. Nagagustuhon ko man nga ikaw kasilagan o gilubong sa kalimot ang tanan. Kana panagway mong makalaran. Wala ni sumpay. Or magputol akong pamina, Frank. Wala ni sumpay. Hala, ganin yung tanan. Tudling sa mga garay.

0: Alang kanini yung tanan to.
1: Arilit mo itong kanta. Atod kanini yung sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Mena Magalyan ni taga Malangka Hinguog City. Ang akong ikasulti sa Wonder Oil, mayo gid kay siya gamiton. Kay sa akong gipamati nga sakit sa akong kalawasan, mayo gid siya. Dayon kaning akong ngipon nga magsigilag sakit. Kaloy sa Ginoo, kaning igo lang na ako siya pasiran. Pagkawa gidayon, mayo gid kay siya nga haplas ang Wonder Herbal Oil.
3: Dugay na ka nagamit ani?
2: Dugay na gid kaayo. Nindot gid kaayo. Gani bahay ka nang di ko makapalit kay kung ikwarta. Ang katong gamay kayo, ako yung ibilin-bilin para nagigit nga. Nagigit ko yung mabilin para sa kong ngipon kay kaning dili na mong gugko maibsan sa doktor kong ngipon kay high blood ng gugko. 200 baya akong dugo na sige ka maibutan basta taas kag dugo. Muna nga, nagmantinid na yung kudaning Wonder Oil kay murag yung makaparal sa kong ngipon.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha?
1: Ay, alam mo kumpiyansa kay sa market ron. Ay, nani mo gina, basta daghag bunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingo na na ang Wonder Herbal Oil, kung marabag, namunga siya daghan, kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan, gid po ning mga tawhanang. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliyon o tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, biyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna, diha mga pinalanggan di paminaw. Kanang Wonder Animal Vita, epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamitag, Wonder Animal Vita. Ha? Oh, inig palistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
4: Testimony ka, ano sa mga experience mo sa Animal Vita, Dens?
5: Sa Animal Vita, nung baka, bigaw niya eh.
4: Ha?
5: Amang baho siya.
4: Yun yung baboy? Sige, salamat kay Teng.
5: Salamat po kayo.
4: Dinis Inting, mga kasama, salamat kayo.
1: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? May punis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galison og ihi, galison og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
6: Si Elena, sumagang ko sir dire sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
1: Mm-hmm. Sige, asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder ba na ba plus.
6: Paan manggod? Kalitra manggod sir, atake ko ba sa high blood o niya? Kaon mangkukuga ng kukuha ba niya? Kung anday kayo nasa mutrigger, manday na siya sa high blood.
1: Mm-hmm.
6: Niya, lain nagigit akong paminaw, nga doko sa akong bana, bisag bago ko magmata ng last rest katulgon di ko kas matanan ingon pa niya kung natulog pa dahil kung ako ato kanang ingon nila bitag kumatos ili na kamata dahil lain man dito sa matanan nawag ko sa kong anak pero ang akong tingin nagkalalom na nagkalalom nga lain na dito sa matanan kung nga mabigay na dito ko ano lain na dito kayo din nagkangit-ngit naman diin ko dagan dito sa merkado bi dagan dito ng pagdali panitong Wonder Banaba Plus lista na ko lista. Aglista na ako yung jatag ito sa indahan. Inom na ako da yun, sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kaya binod mo kaya kong tangkugo. Lahi na yun. Namingon kong bigay na ko. Akong kuha na kong tangkugo, binod.
3: Pagtik ni mo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian da yun ang imuha.
6: 30 minutos nabati. Ginako nga ng anam gikawalan ka binod sa kong tangkogo din ng gawas akong tingong din nawag ko sa kong anak ay salamat kay sa Ginoo makay siya mo pinag-ingon ako nga pagpalit ah, pag inom ana ma pag inom anang inom din ko din karong giminti na ko rong buntag o hapon
1: ana mga pinalanggang digpaminaw no kanang Wonder Banaba Plus imong mapansin akong greetings kuya avid listener ko nimo kuya pagaray ko sa akong asawa si Janet ug anak si Tiang ug Edward sa barangay Luok sa Gutalak from Noel Salcido. Shout out sa akong langga nga bana Dong Pinusa Junior coming from Langga Marjorie Salom. Garay kuya Cars lang ibiyang ug Rowena Krason ug si Jilin Gulgol nagpagaray Ningning diri sa Linanot. Munawan Iligan City. Garay mi dis barangay Sayawan in Pasugong Bugidon Luis Minamina nimo. Salaom family, Kunhog family, Lumaho og Siruna family. Og tundaan families tanan nga silingan. Salamat love ni Kuya Kai. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1 year old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog o niya dili siging sakit-sakit siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo ng immune system maing matulog o niya may pong mututoy.
3: Kinsa gini ni Ma'am Palihog?
7: Si Joanna Yaris Lane taga Alihal, Carmen Davao Norte.
3: Ah, sige, sulti imi unsa ka epektibo ang Vitron drops?
7: Epektibo gyud kay ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, unya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na kanang bisan wala gyud kay sedan, mukaon gyud siya nya. Sa una, nga wala pa siya ka-takeog Vitron drops, ginagunalan gyud ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon nga masige po siya sakit-sakit nga wala po siya katik kanang Vitron drops bisan duha lang ka butilya ayang nahurot okay na gyud kay siya nga hyper na pud kay siya labi na makainom kay usay lagi maamong kuana dili kay maminaw bisan asa ra mo kuan ba kay tungod sa ka hyper oh nindot gyud kay ang Vitron drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak mag Vitron drops na gyud sila kay nindot gyud kay Vitron drops.
1: Unana kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup indot po ni para sa mga 2 to 12 years old nga mga bata. Kung anak di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup, sig duwa lang og cellphone dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog man ganan tulog, ganan kaon basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
8: Malumbab, Kibaro, Kasisang, Barangay Kasisang, Prokdes. Pasalamat ko sa inyuhang Vitron nga sirap kay kuan akong anak, maayo na siya mukaon. Sa una, dili pa kayo siya mukaon nga kuan kanang wapasya kay tumaraan ninyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga maayo na siya mukaon karon na ulihan na niyang lawas. Sabian, bright.
9: Sa una, day, ma'am, hilumon kay nimong anak, ma'am?
8: Hilumon, mong ginasiyag yun. Pakabalong istorya, pero karon kabalo naman siya may istorya nga nakainom na siya ng Vitron sirap.
9: Ah, so human siya nakainom nini atong Vitron syrup, may na siyang mutabi, then may na pud kay siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
8: Oh, daghang salamat sa iyong product.
1: So, ingunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik ko kana ba kana nga mga problema unaagyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet vitamins plus iron ha tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit dili daling magbalitian Vitron tablet
10: ako si Koan Colin Lusada.
1: Taga?
10: Anya, nagtulog po sa Koan. Tubok-tubok at White Sir Garden Sol.
1: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
10: Ang ako na kuhanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay diliman ganito katuhog. Unya, huwag matulog ko. Piyong-piyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa. Huwag ganito katuhog. Maunang nakabati ko sa radyo nga naagi ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng dili makatulog, insomnia.
1: Mm-hmm.
10: Nag-testing ko, pagpalit, onya, piniro ako gipalit, upat ka buok.
1: Mm-hmm.
10: Onya, kay, nakaangayon ko, makatulog man ko, karon, maunag yun ako ginintun, Vitron tablet.
1: Yung nana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, na? Mag patimbaya ko sa kong anak si Lawrence from Bikbik ni taga Mount Diwata, Diwalwal, Davao de Oro. Greet me, taga Liliungan, Carmen Cotabato, Aileen Alsula. Shout out lang po kami sa IMC Carrascal, dump truck driver, salamat po. Magharin ako ang Rilampagos family, San Vicente Glan, Sarangani Province. Karami always me naka-tune in sa imong programa, si Marilyn Tabalbani, salamat, God bless. Sa akong barkada nga Luloy Marby Abisia, Uni Bortino Bertodaso, o Daboy Bulat agi kang Junjun Aban sa Kandiis magsaysay. Ngatong panahon karon di takasabot sa ato ang weather na usay ulan, usay pod, kalit lang init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so kanang atong Wonder C+ nga product ba. Nindot nang gamiton mga pinalangan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mauproduce tong lawas, ana? Muna ginanglan, mag-outsource ta. O sayang, mga vitamin C, makuha itong ikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon na ito, ikaw na adlaw-adlaw, apoy sulod ka vitamin C, wag, yung kayo makuha ang vitamin C. Muna, mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom, mag-Wonder C+. Namatay capsule, ana? Namatay capsule ng Wonder C+. Muna, naapod tayo kanang syrup, ana? O, na-capsule, apoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah, nindot kayo ng atong Wonder C+, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingunana, kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon, kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa'y wakat tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biriyo kayo herbal mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. No? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas. Itry ni ato Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang butong mga ugat. Ania, may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man kunang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo nga kay bulukan taas kay blood pressure na. Sayo, gamon na milits kalimutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care, makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di ba kakulon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong kulon problem, problema sa pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Garami Kuya Carl, Sitio Montanon, tanang nagpaminaw ning programang tudling sumagare. Salamat sa pagbasa gikan nilani. Garay ko sa akong mga anak sa Cebu, pa Pirilos Carcaro, akong mga apo, Ildina Rosales. Pansya mga anak, Judelin Flordilin, Angel April, og apo sa tuhod, Cyrus Divora. Salamat from Sinita Bakaling. Minaw ko diri sa Mati City, pagaray ko ni Iman Castillo, Sir Judy Escuto Bandin, Sanga og Roy Mamuntaya, o nagpagaray si Atoy Sasa. Shout out ko Kuya Card sa Kamugaw Residence, labi na si Mama Lukring, adik kay sa imong nindot og maayong pagkahanay nga mga balak. Bueno, ato ning hatagag pagtaga ning entry sa balak, pinada ni Gerald Paxial, taga Tayak Siato, Negros Oriental. Ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Kulba po yung title niya, balak ko. Ang title siyang balak kay ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Dapit ginis ni Bisayas, gini kay bawod man. Sa akong paglakaw, ang mga tipakas na buak nga bildo nagkatag sa akong agianan. Sama sa mga damgo kanatong nadugmok, wa na gayon mahatagi o kapuslanan. Kining kasing-kasing ko nahisama sa usa ka kalapati nga nabali ang pako sa tunga sa ulan. Naning kamot nga mulupad apan sa matag pitik sa pako mas lawom ang kasakit nga natiliwan. Aniya ako nagaluhod sa tiilan sa usa ka layang kahoy nga ang mga gamot nagapaningil. Usa ka kalabira sa kinaiyahan nga sa kauhaw sa imong gugma sa kahilom na lang nakigbingkil. Ang mataghuni sa hangin na himong usa ka masulubon o mapait nga musika. Sama sa usa ka guba nga biulin nga ang matagkwerda sa dugo o luha na lang nagasunata. Kining kasing-kasing ko nahisama sa usa ka agila nga nawad-an og salag sa tunga-tunga sa mamingaw nga kakahuyan. Nangita og dapit nga kapahuwayan apan ang kalibutan sa mga tunok sa kasakit ako na lang nga pagataguan. Ang matag gininhawa nako karon bugat pa sa usa ka bukid sa mga bato nga sa akong abaga karon nagapandong. Sa kalulan nga di nako mabitbit samtang akong kalag sa kamingaw sa kahilom na lang nagapasilong. Ang akong dughan usa ka karaang dakbayan gigunob sa linog sa pagbiya. Na mataghaligi sa akong pagsalig nangatumbag og sa abog sa kamingaw na lang nagapangita. Sulayan ako ang pag-abot sa langit, apan ang mga bato sa akong pagmahay labihan gayon kabunga. Sa kagubot nga tipaka sa kagahapon, sa matag sidlak sa adlaw, kaguulang ang ginatanaw. Ang aso sa akong mga pangandoy nahanaw na sama sa abog nga sa usa ka kusog nga hangin sa kalimot gipalit. Nagbili na lang og mga uling sa kasing-kasing din ang tanan natong katawa sa kangit-ngit na lang nakuli. Kining akong panamilit kanimo, mahal, usa ka cross nga hinimo sa mga layang dahon. Bisag unsaon akong pagpasan, maugdaw lang gihapos naglilaab nga kalayo sa panahon. Sa katapusang pamilok, ihalad ko kining akong masulubong bugat nga panamilit. Bisan ko nang matag ininawan ako karon mahisama sa usa ka samad nga giasinan og pait. Ang suba sa akong kagol aron motipo na sa kinatumyan sa mamingaw nga dagat. Kini ang akong katapusang pag-agulo, samtang akong kalag sa kahilom na lang maghulat. Morning entry ni Gerald Paxial, Tayak Siato, Negros Oriental, ang katapusang bawod sa akong pagbiya. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan.
1: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: Radyo Magbating!
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Maayong hapon kabagting og kabukada, sa niya na ang Daklit Balita alas 12. Nagpahigayon og 2-day community-based tourism culinary workshop ang local government unit sa Alicia, Zamboanga, Sibugaya, pinaagi sa Tourism Office o sa pagigdambayayang sa Department of Tourism Region 9. Aron mapalambo ang culinary skills sa mga local food handlers o mapaligo ng kahibalo sa food safety o sanitation. Kapin sa 70 ka-participante ang mitambong sa mga galihukan diin gipasiugda nga ang culinary dili lamang kutob sa pagluto kundi paglaki pusab sa kitchen management, food costing, nutrition o menu planning. Sumala sa LGU Alisa tumong sa programa nga mapalambo ang kalidad sa serbisyo o mapaligo ng community-based tourism sa maong lungsod. Yun na ba di ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong talan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
7: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Game this afternoon, lucky two numbers ang magpapapremyo. To play 2D Lotto, simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. 10 pesos lang per combination and you win 4,000 pesos pag nagmatch ang two numbers mo sa winning combination in exact order. May Rambolito system play din kung saan 2,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 20. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 20 and 3 in exact order. Don't go away dahil 3D Lotto is up next after this exciting news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: for those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo pag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. To our game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 0. For the second number, 3. And the third number, 4. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 0, 3, and 4 in exact order. Radyo
1: Magbating. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape.
3: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman pigin mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay.
2: Ha. Bukid sa kulian?
3: Makato kaneng ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Kaneng.
2: Sundan.
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisyo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kong hiyahay.
2: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat ba?
2: Tanong mo yung sa
3: mga nga. Magrapag yun ko at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Sige pa ka na ni Mulay.
3: Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo edad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Whoa, whoa, whoa, whoa.
5: 71 isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
4: Kung gamit yung juwian ni Zed Panyawan kay usap ko masikiton kay kanyato pa hubak to lang yun ko. Kanyato itong wala pa ko nag-apam yun ko. Kasi ang kung nag-maintain ko Zed Panyawan na takotas ko kasaba na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Tungkol kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na kong hubak, mag-maintain ako sa Raquel Mariano, 57.
3: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak magaling!
5: Di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, napatsikap ko. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
8: Santon Plus Gold!
7: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
8: Santon Plus Gold!
9: Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
11: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
12: Visionex, daghan na ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
14: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Taklit Balita.
6: Maayong hapon kaninyong tanan, aniya na BBC Taklit Balita, alas 3. Gitay og sa kusog nga buto ang usa ka gasolinahan sa Sheriff Aguaca, mangingong gitsahan og granada sa Barangay Poblacion 2, alas 10:43 sa gabi niadtong Sabado, Mayo 9, 2026. Sumala sa Philippine National Police, walay natalang samaron sa insidente. Apan adunay kadaot sa entradang bahin sa NPS gasoline station. Padayon pa ang investigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang mga responsable og motibo sa maong pagpamomba. Inyong nabati ang Daklit Balita, alas 3. Ako si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Taklit Balita.
7: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes Adunay, Hyperthyroidism.
2: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang pirminti. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna na ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating Ting. Radio Magbating Ting.
9: Hey, yo, what?

0: Beauty-nya break it down.
1: Yeah. Woo. All right. Woo.
2: Rock, rock, radio, bak, bak, ding, ding.
3: Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig ko lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kagara og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule, dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisita ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Para to kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radio Magbating.
3: Yeah. You know, I met this girl.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
8: Santon Plus Gold!
7: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian.
8: Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabagdikabal kada may hapon, yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Malampuson nga nasakote sa mga otoridad ang sa 41 anyos nga lalaki gumikan sa kasong grave threat o paglapas sa Republic Act 10591 nga nadakpan sa Purok Riverside, Barangay Balangasan, Pagadian. Nasakote ang mga individual human nga ang usa ka 34 anyos nga delivery rider ang nitaho ngadto sa buhatan sa kapulisan human matud pa kini ang gitiunan og arma sa nasangpit nga suspect. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka 45 pistola nga adunay usa ka magazine og 5 ka buhing bala. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pagadian City lockup cell. BBC Daklat Balita alas 4, ako si Bagting 17 Florence Sofima. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.
5: Sa 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer, football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Iriklo rin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: 99.9 Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko po'y mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Ramdam.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilipin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio Magbating.

0: oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga wala daw kagawas. Nanginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
4: Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa
5: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
6: Something like this.
7: VX

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo.

0: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likayi ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
1: Set alert! Set alert! Huling pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Manakit man ako mga to, dunya. Mga batang namo amon ang di kuana plus kaniya to panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan Seed Liniment ang akong gitimanan na Seed Liniment unya ini pagkagabi mga plus ko maayo gyud siya on ang piraminti mi nagbalik-balik og palit lita mga sdang tagog pulupon
1: Health Testimonies.
3: Ang Seed Marketing Incorporated nga tigama sa Seed Panyawan Plus Capsule, Seed Panyawan with Garlic Capsule, Seed Kogon Capsule, Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity with Glota Soap.
4: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Nagkagamay kong kalibutan.
5: Samara ni mo ang akong naong sa kutsilyo!
6: Tuhod ka ni sobra ka na!
5: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupag akong patsyon!
7: Ella, unsa imong buhaton?
6: Buhi ko, Bimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa akong amahan. Patyon ko siya!
7: Oh, siya ang kriminal?

0: Ella, eu comi aí. É que não me crimo.
1: Bimbo, bimbo, eu com caxa. Tire na cola, ganimo. Tugot kay. Nagkakamay na ang akong kalibutan.
0: Ella. Round and round I go in circles,
2: trying to be free. Nagkagamay kung kalibutan. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulliet Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Unya dako ninyo dad-a sa prisuhan. Gusto pa ko buga ko sa akong anak, sir. Total, dili naman bitaw ko makaikias. Nadagpa na ninyo ang akong mga sakop. Wa na'y makalaban ako, kay wa na sila si Dubok o si Ogok.
1: Ako, di ko dako na mga
2: itugyanan sa balaon, no? Kaya ako'y appeal taon sa imo mga illegal businesses, ma'am, taon. Pero, luuyan ako ni Mugutan, ama damay. Kani ato, pinakabangis ka. Ato di mo. Ako may matuman! Drama-drama rin eh, sir, ha? Drama-drama rin eh. Isunod lang ako si madam ba? Ako may malaon! Kung unsay akong ipabuhat ninyo, maoy tumana! Ay, pastilan. Nanagin ay gaba mo, no? Sili ba? Dili pa rin sili ng muhang dayon. Pero ang gaba, naagyon. Karma Israel! Ha-ha!

0: Doon na lang kita sa mansyon, yala.
1: Bimbo.
0: Bisanong ko na sa kong hangyo, yala. Muna, pasailuan na lang si Mommy Brenda. Aba?

0: Thì tôi... Tôi...
1: À, madam. Ngan lang lang tani mo kitoy bait. Bota na madam Brenda. Pida. Ha, Jesus nga iyan makikasim porsiras nga pusas madam mo. Kung yun no, iyon kay madam doy. Oh, ngiga.
0: Gusto na si mong pagbugal-bugal na ko, ha, titoy. Gusto na, titoy.
1: Naglakon pa. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ah, iiyak na yan. Askan, askan. Sa urbida. Doon na gini katapusan tanan, madam, no? Ikaw, madam, ba? Napadaghan kasi mong kwarta. Gibaliwa man lang ni mong kung kinsay imong mayatakan. Kay gusto ka daghang sapi. Wani mo noon na agmayo nga. Bisa ko sa kadako sa imong sapi, madam. Kung mamatay ta! Ah, sir, kung ano niya ako, sirah ka ng gawin, kung ano niya. Huwag ito'y madami, bisa ko sa kadako, ha? Rota na imong ginhoon na, madam. Ginhoon na. Oh, eh. Yan, yan, yan, sir. Sir, nanay ang anak, sir, oh. Ah, si Dong Bimbo na, sir.
2: Mami! Mami Brenda!
0: Salamat! Salamat kay niya kayo!
2: Hindi mo sasan ka, ma?
0: Uyo, Bimbo! Mihangyo lang ko sa mga tinugyanan sa balaod nga muli ko din sa mansyon aron makikita ni mo. Huwag makagakos ko ni mo sa katapusang ngayon. Anak! Gibasulan ko na nga kung mga saha. Na... Ella, pasaylo ako. Dili ka man makahatag na kong pasaylo. Nakasabot ko ni mo, iha. Mahala o panggaa ang akong anak. Pinanggakay na ako si Bimbo.
3: Bisit ikaw ang nagpatay sa kong inahin. Hatagan ko pa ikaw gihapon sa kong pasaylo.
0: Oh, Ella. Hatagan kayo, salamat. May mo bang mugakus ko ni mo, Ella?
3: May mo kayo, Mami.
0: Dagang salamat, Ella. Buutan ka, Giyod. Sir, dadaan ako ninyo sa prisuhan. Sige na.

0: pagabasahon na ang desisyon sa korte. Alang sa imong inahanbi mo.
1: Kanon sa may isilot kang Mami Brenda. Andam na ko nga mudawat ini, Tiotek.
2: Oh, Bimbo.
1: Okay na ko, Ella.
3: Ako na pagkabasahon ang desisyon. Silent, please. Nahukman ning mabuot nga hukmanan nga mabilanggo si Brenda sa tibuok niyang kinabuhi. Reclusion perpetua ang iyang hukom.
1: Oh, Mami.

0: Anhin ako mamatay suot sa prisuhan. Gidawat ko na kini. Daghan ko tao nga nayatakan. Sakto si Titoy sa iyang gisulti. Agay na kong pagabayran ang tanan kong sa nga gibuhat.
1: Oh, day! Gano ka?
2: Ang akong anak gidingki, tabagi ko kulyat.
1: Day, doon kayo na akong gisimbya sa kahinginan nga mukabit kitang sedle ng mituel kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usas sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dinggi. Why lamok na makaduol ni mo kung magamit ka sa Sed Liniment Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mang wailaing liniment oil na tinuon nga mutabang o mupangga na to.
3: Sukad ka ron kulyat, magamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayog gasto kung madinggi ka.
1: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
4: Kung kahimsog sa kalawasan ng isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan ng mga sangkap ng Panyawan Herb, Luyang Dilaw o Mangosteen. Anaakaroon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. Sed Panyawan Plus. Hini mo kini sa Sed Marketing.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo ni ining 2 minutos nga tulumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga galaison, importante kaayong maampingan nato kining atong gastrointestinal system. Nag-involve ni ini ang atong stomach or atong tiyan, kining atong mga intestine or kining atong mga tinai, ug usab kining atong colon or kining gitawag natong large intestine nga diin mo hinungdan nga makapagawas kita sa atong hugaw. Kung pananglitan kining gut nato or kining atong gitawag nato nga gastrointestinal system, medyo adunay problema, delikado kaayo gumikan kay matud palagi nila nga ang sinugdanan sa mga balatian gikan mismo sa tiyan. Munang kung ikaw mga igalagigsun, aduna kay constipation, aduna kay problema sa imong digestion, o baka mismo sa imong diet, aduna kay problema. Dili ka nagainom og tubig, timani kanunay nga delikado nga kanang imong gut health, makahatag og problema sa imong kalawasan. Atong i-improve ang atong gut health, no? Atong imnan sa ato ang Sed Panyawan Plus. Kay kining atong Sed Panyawan Plus mga igalagigsun, aduna kanin siya gahom sa Mangosteen, Luyang Dilaw o Panyawan. Nga diin na pamatudan kini siya nga makatabang sa pagpahimsog sa atong digestive system. Binagayod kaning atong colon, atong tinai o atong stomach. Pinaagi sa ato ang Sed Panyawan Plus, maayo ang digestion nato ug usab pag-absorb sa mga nutrients nga gikan sa atong ginakaon ug mas mapagawas kini nato sa mas natural nga pamaagi. Timani kanunay Sed Panyawan Plus, gama sa Sed Marketing.
6: Inyo nabatian ang programa nga magahatod kaninyo dugang impormasyon ug kaalam. Hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangosteen anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangosteen taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Sed Panyawan Plus. Kini mo sa Sed Marketing.
8: Napriso si Brenda. Apil na ang iyang mga kasusyo sa illegal nga negosyo. Wa na siya'y kagawasan. Reclusion perpetua ang silot nga gipahamtang kaniya.
9: Maugit, ermitan niyang bruha.
8: Ingon na inig yun ang iyang kapalaran. Expected na kung unsay imong gibuhat nga daotan imo kining pagabayran ug ikaw pagasilutan.

0: Gulitas kong bukton imitan yung bruha. Kay mapasok na kita paingon sa altar. Kitang duha ang muhatod ni Ila paingon sa altar.
1: Ang indeng utek, murag, makadayot tang duha.
0: Ah, sorry kayo, ermitan yung bruha.
1: Ha?
0: Dili na ko ikabahilo ang akong uyab nga 18 anyos.
1: Ha? Ay. Isa? Ay, nakailad po gyud ay kautek, no?

0: Ela asawa kana ni Bimbo. Bimbo bana kana ni ela. Bimbo haki kana imong asawa.
1: Oh, tulad ayo dog Bimbo, tulad ayon. Tulad
2: ayo. I love you, Ella.
3: I love you more, Bimbo.
1: Ang nanambong kayong kasalusuya kayo!

0: Ah, kay... Isa kitang akong tiyan. Love. Bimbo pagmata, love.
1: Ano?
0: Ni, isa kitang mayang akong tiyan. Okay.
1: Tay! Tay, didoy! Ipagawa sa sikanan! Dadoon ako sa ila sa ospital!
2: Ah! Utsanog!
1: Bungula sa limo tayo, ay! Kaanak ko na sa ila!
2: Ah!
0: Okay!
2: Oh, no! Atang mo sa sikanan!
1: Pagdala ito, ay!
2: Operator snake niya, ay! Nausap ka! Matagdang mo sa limo!
0: Relax lang, love! Naratol, manggug ka, uy! Okay!

0: paspasi ang pagbadagan sa sakin ng tay.
1: Ah, porbida sa dibo, Hinong. Lalo ka kusog ni ani dong.
2: Kalma lang, good love. Dance kay ka. Ako may mga anak, di man ikaw.
1: Ah, porbida, oy. Awa sa, awa dong, ha? Awa rin ka, ha? Sa ila, kalma rin kayo. Ah, gibati lang, relax. Ako taon, gibati og naong.
2: Agay! Masakit akong tiyan.
1: Oy, bida, bida.
0: Agay!
1: Agay!

Ah!

0: Kagwapo sa itong baby eh, na?
1: Pero buyag, bimbo.
0: Duff? Nakapantay ka ba sa nao sa itong baby?
1: Nakapantay? Same sila gitsura ni Mami Brenda.
0: Lagi? Naglagot-ngod kaniya, love. Mahong, naani Mami naliwat ang bata.
1: Okay, ragit na, love. Imuman siyang inahan. Tutukin siyang maayo. Nasa tay ato anasa.
0: Oh, naa, eh. Kita ba yung doang naghihimu, ana?
1: Pabunyagan na niya na ito siya, love.
0: Nagpatihas mo na itong huna-huna, love.

0: Love, nagkanam nagkabot ang mga bisita ni Baby Mona Lisa. Ready na ka? Mana ka na?
1: Yes, love. Dali na. Panaog na kita kay Ate Manu na tong atong mga bisita.
0: Tara!
2: Kaon mo ha? Napahidya kang pagkaon nga naa sa lamisa. Gusto na ako na mabusog mo yung tanan. Enjoy eating! Ano naman na si Lulu Fermin? Ingon kay, matambang siya sa akong ika-7th birthday. Pilwa pa man siya mo ani. Paganong nangapot ng mga visitors. Hala, kanan sa kinan nga ni Hunong, si Lulu Fermin na tingali na. Aga sa katon! Hello! Lulu Fermin!
3: Oh! Happy birthday, Apo!
4: Happy birthday! Happy birthday!
2: Happy ko nga niya, Achika, Lulu!
3: Oh? Bisad ko ni mo, dili ba, Apo? Dili ba?
2: Hang na nga akong gift, Lulu!
3: Oh, siyempre! Nagyo ko'y gift ni mo kay... Tinangga man ti kaiha.
2: Ay man, waman kay kipit-pit.
3: Ni as bulsa sa kong pantalon. Kaya ta kay kong kuhao na. Ne, kine. Kine nga may box para ni Nemo Mona Lisa. Dawata iha.
2: Thank you, Lulu Fermin. Sa inside sa box, Lulu?
3: Open it. Aron, may bawag kag unsay akong gift ni mo.
2: I-open na. Namo, Lulu Fermin, ha?
3: Sige.
2: Ay! Hala!
5: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ang nagaroon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan, ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan hibaluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. At dunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. At dunay sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. At dunay sad kini saktong katamis nga dili maka peligro sa level sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kag kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

0: Mga higala, atangi ang katapusang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Nagkagamay kong kalibutan. Dalit ka na to sa SID Marketing Incorporated. Knowing you'll be there, I see your
1: smile in every little thing we used to share. Maingat daw ma'am, nakabalita mi nga nakagamit daw ka sa SID Kogon Herbal Capsule. Mahimo ba nimong masaysay sa atong mga listeners karon ang imong kasinati ang panglawas?
2: Bago lang ko nagpa-check up sa doktor kay nakaangkon ko urinary tract infection. Una to, magsigi ko kabati og sakit sa kompeta sa higayon nga ako mangihi. Damtag pila ka adlaw naghilanat ako kay tungod taas na ang infection nga akong nasinati. Itagaan ko sa doktor og antibacterial nga mga tambal pero kay imbis maulian ko

at mabilis ang proceedings. Kinawag na quad comp. Okay. Pero, nung sinumite sa Senado, panahon pa yun ni Senator Chis Escudero, no? Despite the fact na meron talagang sa ating Constitution, fourth whip, no? Sabi nga ng mga high school, ano ba naman ito si Escudero, abogado? Pero yung fourth whip, ha? Binagalan, imbis na pabilisan. Yun pala, niintay ni, siguro, niintay ni Chief Escudero, Senate President then Escudero, yung inangat, o sinampa, na dismissal case, or to stop the House from impeaching her. Eksampa po ng isang kaso, si Sara Duterte sa Korte Suprema. At kung natatandaan nyo, yung Korte Suprema ay nagbaba ng desisyon pabor sa dismissal ng kanyang kaso. Makikita po yan sa Sara J. Zerman Duterte in her capacity as Vice President Philippines, petitioner po siya versus House of Representatives. Okay. Huwag natin bangitin yan sapagkat pinapahinto po ang impeachment case against sa kanya. Kung sa mga estudyante ng batas, nasa GR number 278353. Na issue po ito noong June 25, 2025. So, isang taon pa. At ang decision po ay, uy, dismiss yan. So, yun po ang bali, decision. At ito po, ang ponente ito ay si Justice Marvin Leonen, Justice Supreme Court. At kung babasahin talaga natin, ay ito pala ay isang guide, tingin ko parang guide, para yun talagang impeachment proceeding, hindi maabuso yung karapatan ng akusado. So, meron certain provision. Parang ba yung nakaraan sinibla, sinabi ko, yung police, nakahuli na magnanakaw, pumunta sa piskalya, at ang piskal magtatanong sa police, ano bang ebidensya mo? Bakit sinabi magnanakaw? Ito po yung mga ginanakaw niya. Ito yung mga ninakaw niya. Doon po sa tindahan. So, shoplifting kasi yan. Ito mga relo, ito mga kung ano, mga mahalang gamit. At may testigos po. Testigos yung tindera, testigos yung kwardya sa tindahan, at yung police, arresting officer, ang nagsampad doon ng kaso kasama na yung mga testigos niya doon sa polisya. At sa polisya naman, pumunta sila sa piskalya. Ang piskalya, ang magdetermine na o determine kung meron ba talagang kaso. Probable cause. Doon po mag-umpisa ang hearing, ang kaso ng isang shoplifter. Ganun po ang ginawa ng Korte Suprema. Kung tatandaan ko, more than 80 pages po yung sinulat ni Justice Marvin Leonen. At ginawa naman ng House Committee on Justice headed by Justice Congressman Luis Tro ay sinunod naman niya ang mga gusto mangyari ng Korte Suprema. Kaya binag-usapan nito yung sufficiency in form and substance. Yun. So, nung yung Court of Justice voted 54-0 to declare the third and fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte sufficient in substance.

0: following a previous finding observations in form, nauna po yung form, tapos ito na yung substance. Okay. This allowed the impeachment proceeding to advance, requiring a formal response from the Vice President. Kung tatanda po ninyo, may minsan si Vice President Sara Duterte ay hindi po sumipot sa Kongreso despite the notice. Ang dami niyang abogado, wala naman pumupunta. Anong ginawa? Pumuntang Europa, pumuntang ibang mga lugar, at kisa siya pumunta. Ang problema, she is virtually snubbed the invitation of the House of Representatives Committee on Justice. Sana naman sana, kung umupis siya, baka magandang depensa niya. So, kayo na lang po humusga bakit hindi siya nakapir. Siguro walang depensa sapagkat marami po ng testigos. Si Trillanes, ano pong sinabi niya? Yung pang sinasabi niyang bank account ng siya at ang kanyang ama. At nag-certify mong banko, central bank, at nag-certify mong AMLAC. Ang AMLAC po naman, ang Anti-Money Laundering Council, hindi na po nag-imbestiga yan. Automatic po yung mga banko pag medyo duda sila sa deposit o lahat ng mga deposit na more than 500,000 ay automatic po nire-report yan sa AMLAC. Ang kanagaduda. For example, walang trabaho. At biglang minumating ng 5 million, 10 million, 1 million, 500,000 weekly, marating. At nagagaling sa isang tao na medyo wala rin income except kaduda-duda rin, katulad nung sinabi ni Palmer Seto Trillanes, yung isa sa mga nagbibigay ng pera ay isang tag lord. Tinignan po yung account at kung nakita niyo sa television, si Congressman Laila De Lima, na party list liberal, ay mamamayang liberal, ay namili po ng mga account, 20 yata, at tumugma naman. Lahat naman po account sinabi na ayun, tumama. Kaya, yung pong siniwalat o sinabi ni former Senator Trillanes, ay hindi fake news, hindi kalokohan. Totoo pala lahat yun. Kaya nung buksan yung mga account, tinignan, totoo pala may laman. At ang laman ay billion-billion. Kaya nga, yung asawa, a husband, ni Vice President Sara Duterte, isang abogado, si Hans Scarpio. Nabanggit ko nung nakarang linggo, yung Justice Carpio Morales ay nag-abstain at binigay kay Deputy Ombudsman Carandang kasi nga atong delikadesa kasi si Hans Carpio pamanggin ni Justice Carpio Morales. At sinabi ko na ano nangyari kay Carandang, tinanggal siya ni Duterte pero lumabas kayong bago ang desisyon na illegal yung pagkatanggal. Now, balik tayo rito sa issue. Si Madriaga, isang dating alalay ni Vice President, para yung dokumento, litrato, kopya, ay nagtistigos din. Tumistigos din doon sa Committee of Justice. Siya po ay sinabi niya, kaya siya nakulong, siya ay tumulong sa kanyang pinsan niya na isang leader sa mga inaapi, inagaw ng lupa doon sa Bataan. At lumapit siya sa kay Vice President Sara Duterte, ilang beses siya naipagpulong pero hindi siya inaharap hanggang siya rin ay naakusa ng kidnapping. Kaya nabilanggo po siya. At nag-testify din ang NBI on record na si Sara Duterte ay sinubukan niya magpag-usap kay Madriaga doon po sa bilangguan. May record po yun. Homo, ayaw ni magdiaga, magipag-usap. Nagtampo na. Ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa bilangguan ay si Arnie Tebes. Si former Congressman Tebes, yun po ang suspect na pumatay kay Governor Digamo na Negros Oriental. Okay. Nagtistigos din yun, mga sino? Ano sinabi Madriaga? Tungkol sa 125 million. Ilang, tinanong siya, di ba? Ilang araw mo? Ne, isang araw lang. So, malamaw ha. Authentic po yun. Sabi niya, ako po yung pipima ng Weber. Para destitute to yun na wala akong tinatagong pera, ako'y testigos na yung 125 na tinanggap niya ay ginastos ng isang araw lang. Sinabi ni Madriaga yan. Pero pa sa mga findings ng Commission on Audit, yung 600 million plus na hindi ma-account ni Vice President Sara Duterte. Kung tatanungin po nyo maski sinong abogado, it means public accountability. Kailan i-account mo talaga yun? Hindi mo pera yun. Pera ng bayan na mga tao, no? Out of taxes. Now, ito pong third and fourth complaint. Ha? Isasummarize ko po tungkol sa probable cause. Unanimous po, noong April 29, 2026, yung 53 members na President sa House of Justice, Committee on Justice, na President Pabor, the existence of a probable cause, ayan, at sa isang consolidated impeachment complaint. At noong May 4, 2026, nag-report po ang committee at ang butasyon po ay naging present po lahat. Ang membro ng Committee on Justice, ang botohan po ay 55-0 to formally approve the committee report and the articles of impeachment. Nako, unanimous yung decision ng Committee on Justice at napresenta na sa Kambala. Ngayong araw na ito, today, nagbutuhan po ang Kamara. At yung iba, in-explain yung kanilang boto. Yung iba, bumoto lang ng yes. Please take note, ang member po ng Kamara ay 318. 318, yeah. 318. Out of 318 votes are members, 255 members of the House of Representatives voted in favor of the impeachment. Huh? 255 voted in favor of the impeachment. Tapos, 26 ang against. 26 ang against. Siyam o nine ang nag-abstain. Tandaan po ninyo, 318 ang member ng House of Representatives, 255 ang bumoto for impeachment. 255. Now, yung sinabi kong kaso na nung pinapadismiss ni Sara Duterte yung impeachment una na may ginawang decision na 80, more than 80 pages mo ang ginawa ni Justice Marvin Leone. Docketed as GR number 278353. Ay, para pong, para guide po yun. Yun po ang sinunod ng House of Representatives. Kaya, binalik ko ito sapagkat wala pong nilabag ang Committee on Justice na sa karapatan ni Vice President Sara Duterte. As a matter of fact, palagi siyang iniimbita bawat schedule imbita, pero imbis na harapin ang kanyang mga kaso, instead, siya po ay lakbay na kakilakbay. Punta ng abroad, punta sa mga maliit na bayan, nagpunta nga siya sa maliit na bayan doon sa mga del Norte, Leon Postigo. At dumaan pa nga sa pag-aniya. Pero, ayaw harapin ang Committee on Justice. Saka magtaka. Yeah? Kung ikaw, Vice President, tatanong ko si Chief Justice Corona, Ron Corona. Inarap niya. Inarap niya ang kaso. Kaya, ito nakapagtaka sa bigat ng kaso kontra sa kanya, naku, hindi niya hinarap. Kaya, kung titingnan po ninyo, dapat lang kailangan 106 votes. Ah, kailangan 1/3 para ma-e-sampa. Ah, sa Senado. Pero 255 po ang bumoto, 255 para maging impeachment case. Ano po yung mga ground ng probable cause? Isa-isayin natin. One, makinig kayo mabuti. Baka sinasabihin nyo, anti-Duterte na ako. No! I am for the rule of law. Kailangan maski sino mo po, presidente, vice-presidente, justice, Supreme Court, member ng constitutional amendment, dapat sino mang tao na itinalaga o binoto para sa isang pwesto, ay dapat, because a public office needs a public trust. Dapat may tiwala sa iyo. Kaya itong mga probable cause na pinag-usapan dito na findings ng Committee on Justice. One, four primary articles of impeachment. One, culpable violation of the Constitution. Ano yun? Something to do with yung mga authorized use and liquidation of confidential funds. Siguro dito, yung kasing Davao City, nasanay silang 400 million plus a year yung kanilang confidential fund. And it's high time ang ating Kongreso kuha, for that matter, may certain limitation yung confidential fund depende sa kalaki ng probinsya o kayaman ng probinsya o kahirap ng probinsya o kayaman ng syudad, o kahirap ng syudad. Bilhin mo, kung upo ka ng tatlong taon, one term as mayor, kung 400 million plus ang iyong confidential fund, lalo na pag may dami kang simbahan, like OGC, siyempre bilinaryo ka, di ba? Culpable violation of the Constitution, unauthorized use and liquidation of confidential fund. Nag-testify po ang COA. Yung kanyang mga confidential fund, sabi ng COA, ay in violation po. Pero pa yun sa 125 million na nalalaman natin, marami po 600 million plus. Now, graft and corruption. Ayan, makita naman natin. Yung kanyang income, kanilang sweldo ng Vice President. Ha? Ano ba income ng kanyang husband? As a lawyer, but nakita sa kanilang account, billion-billion. Kaya ang kaso ay graft and corruption, allegation of unexplained wealth. Kaya nga si Attorney Hans Capio, yung kanyang husband, pumunta sa korte kasi sabi niya, hindi dapat buksan ang account ko kasi akin yan, may privacy law. Secrecy of the bank account. Napakahina ng mga abogado to. Hindi niya alam. Pero na lang kung bago sila kinasal, may prenuptial agreement. Ano yun? The separation of state. Ano yung iyo? Iyo yan. Para ba yung kay yung artista sigap ngayon, si Bea Alonso, saka itong mayaman in shape. Mayari yata ng pure na yun, pure gold. Nung una, iba yung usapan, para pabosa ng laki. Eh, ayaw ni Bea Alonso. Everybody knows Bea Alonso, yung magandang babae. Na mayaman din. Hiwalay tayo ng account. Yun ang gusto ni Bea. At ayoko namang pasako sa inyo. Saka, kung sakali, yun ang tinatawag na usapan ng kanilang mga ari-arian bago ikasal. Sample po yan. Pero ito kay Vice President Salterde at Hans Carpio, eh, sino ba naman sila noon? Tatay na mayor lang. Pero di natin alam, mayaman din pala, billionaire din pala. Eh ngayon, sabi ni Hans Carpio, oh, hindi pwede yan. Naku, sir, abogado ka. Kung wala kayong pinag-usapan prenuptial agreement about conjugal ang inyong mga pera, ari-arian, yun po ang batas. Conjugal, magkaisa. Ibig sabihin niya. Kaya na pagtaka ko, abogado siya, at he was trying to stop. Ang totoo doon, he was trying to stop the opening of their account. Yun lang purpose nun. Pero, dinismiss naman ng korte. Di ba? Walang ground. Tatlo, betrayal of public trust. Naku. Di ba, tatandaan yung USEC ng Department of Education, nagsabi, ha? Binibigyan silang pera kasi may mga supplier doon. Binibigyan silang parte-parte. Eh, yun naman mga empleyado, makatotohanan sa kanilang pwesto. Eh, nag-testify against Sara Duterte. Kaya kayo naman, mga teachers, ha? Yung nag-testify, mga undersecretary, mga responsible officials sa inyong department. Huwag naman nyo, kayo nagtuturo sa mga bata, to be honest, wala na yung mga Boy Scout wood budget. Dapat, you should inculcate in the minds of our youth about honesty. Ito, mga opisyal na nga ninyong high opisyal, yung sakrisa, high opisyal, sinulin lang pera yung pala kontra sa kanilang kalooban na kinukurap sila ni Sara Duterte. Kasi ako kasi sensitive ako dyan. Kasi nanay ko kasi teacher eh. At pagkakita ko sa nanay ko, hindi naman sa... halos araw-araw nagsisimba nga yun eh. Kasi yung bahay namin sa Pagadian, ang likod lang ng simbahan. Halos araw-araw po yun. At alam ko, every day she prays the rosary. At dapat ang mga teacher ay mag-iehemplo. Gusto ba niyong gayahin yung mga ginawa ni Duterte, yung mga extrajudicial killing, yung mga... Kaya nga nabilanggo siya. Hindi naman si Marcos nagpabilanggo ron. Ha? Marami kasi nagre-react sa programa ko, babasahin ko itong batas, no? Kaya kayo, yung nagbabasa sa akin, basahin nyo Republic Act 9851. Ha? Republic Act 9851. Basahan ninyo pag ayo. Kamu mga estudyante sa Bugasya, basahan ninyo Republic Act 9851. Kamu mga diehard Duterte, diehard. Hindi po si President Marcos na pagbilanggo dyan. May batas tayo, itong Republic Act 9851, na pinirmahan pa ni Gloria Macapagal Arroyo noong December 11, 2009. Si Gloria Macapagal Arroyo po ang presidente ng panahon na yon. Basahin ko po ang title. An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, Other Crime Against Humanity, Organizing Jurisdiction, Designating Special Courts, and for Related Purposes. And for Related Purposes. At babasahin kong particular provision. Ha? Ha? Kayo mga So kahit yung mga nagbabasto sa akin, basahin naman ninyo ang batas. Ha? Lalo na ang chapter 7, jurisdiction. Jurisdiction. The state shall exercise over persons, whether military or civilian, suspected or accused of crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions is met. The accused is a Filipino citizen. Katulad ni Duterte, he's a Filipino. Ito si Bato, mga ex-inline to, Filipino niya. Regardless of citizenship or residence, is president of the Philippines. Di ba, no, nahuli si Duterte, he was president of the Philippines. Eh, si Bato, ewan ko, alain. Nabalita ako, bumoto lang sa bagong setup sa Senado. So, he's president. The accused has committed the same crime against a Filipino citizen. Ano yun? Crime against humanity. Yung po. Kaya nga, babasahin natin yung Section 15, applicability of international law. Ano po yun? The judicial decisions of international courts and tribunals. Nako! Wala tayong result dito. Sapagkat, andito sa ating batas mismo yung judicial the rules and principles of customary international law. Yun ang ICC. The judicial decision of international courts and tribunals. Ay, harap kayo doon. Relevant and applicable international human rights instruments. Nako, nakakaya. And other relevant international treaties and conventions ratified, acceded to by the Republic of the Philippines. Nung mayo si Duterte, doon nagsimula yung crime. Nung naging presidente siya, no, tingin niyang pwede siya sampahan ng kaso sa International Criminal Court, lumabas po tayo sa ICC. Ang mali niya, kung membro tayo ng ICC, pwede pang ma-review yan na sana ng ating mga korte yung kaso sinampas sa ICC. Sabagat tinanggap ng ICC po yung mga kaso na pinayin nila Trillanes at iba pa. Sabagat nung panahon ni Duterte talaga hindi gumagana ang korte. Di ba? Anong report ng polis? Yung mga patayan related to drug, 7,000 plus. Ilang conviction? Isa lang. Yung ayan nila Santos yata. Ano yung report ng NGO? 40,000 plus. 40,000 plus. Hindi po report ng police yun. Kaya kasama dito, yung dati Secretary of Justice, yung bang may wig, ha? Ako wala ko wig, kalbo ko. Yung may wig, Aguirre. Oh, bakit siya kasama? Sabagat siya ang Secretary of Justice. Bakit si De La Rosa kasama? Sabagat siya ang PNP Director General. Kaya nga, sumunod kay De La Rosa ay si Abayalde. At ang bata, sumunod naman niya kay Aguirre ay si Grant, yung PDEA chief. At may mga iba pa mga police involved. Ha? Tawag doon na co-perpetrators po ang tawag doon. Co-perpetrators. Kaya kayo mga, you are doubting the authority of President Marcos. Hindi po. Ito pong batas na ito ay nagawa sa panahon ni President Doriano Capal Arroyo noong po December 11, 2001. Kaya basahin ninyo ang Republic Act 9851 para hindi kayo magduda na namumulti ka sa President Marcos, namumulti ka ang ating mga high-officer hindi po. Kayo po ay member ng United Nations at yung protocol po tayo sinusunod. Kung hindi po tayo susunod, paano natin mahuhuli itong si Andy Tevez? Paano natin mahuhuli itong salde ko na ito? Itong numero magnanako na ito? Ha? Okay. Ano ba? Betrayal o public na sinabi other high crimes. Ha? Yung serious threats. At tanda mo, di ba, parang sira ulo yung si Vice Presidente, papatay ko yun si President Marcos na yan, bombo na yan, si Lisa, alam naman yan, papatay ko yan, saka yung Romualdez na yan. Ako, hindi ba threat yun? Mana-mana to sa tatay niya. Ano sinabi ng tatay ng presidente siya? Patayan niyo! Patayan niya! Ako bahala! Bahala! Ganun din si Bato noon, di ba? Tatapang nila. Patayan niyo yan! Ako bahala! Ha? Okay, ako bahala! Ay, okay yan. Siya bahala. Kaya andun siya sa kasi hotel sa Haig. Binangguan. Ay, balita ko eh. May nangyari ngayon sa Senado. Anong nangyari sa Senado? Before we go to Senate, dapat malaman po ninyo, yung mga membro ng Committee of Justice ay marami pong abogado, like Congressman Mogan, Congressman Joel Chua, Congressman Rod Gutierrez, Congressman Ann Matibag, Congressman Rodrick Parriernos, Congressman Terry Ridon, Congressman Chel Jokno, Congressman J.J. Suarez, Congressman Lorenz Defensor, Congressman Zier Alonto Ajong, Congressman Vispin Diego Rimulya, Congressman Christopher Shane Gonzalez, Congressman Laila Dilema, Congresswoman Laila Dilema. At yung iba po ay mga dating local officials, iba po ay dating mga engineer, politiko, dating governor, dating mayor, like Alvarez, isang negosyante, former governor, like Dolorda Chuan, siya pong engineer ito. Marami pang meron pang Monier Arbizon, dahil politician. Ito si Janice Digamo, educator Arbizon. Ito po yung byuda ni Governor Digamo na pinatay, di ba? Hindi po. Janet ganun, isa pong doktora. Lahat po ito ay edukado. May mga matataas na grado. Hindi ko lang babagat yun. Ano po mga attainment ng iba. Go Jefferson Conhon, isang civil engineer. No? Now, in short, all the members of the Committee on Justice of the House of Representatives endorse this to the plenary. Tapos yung plenary naman ay out of 318, 255 po ang bumoto. Ha? 29, 26 lang ang. Sabi hindi, siyam nag-abstain. Now, binanggit ko na yung mga probable cause, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, other high crimes. Okay. Yan dapat ang pag-uusapan sa Senado. Ang problema lang, may nangyari yatang gusto't Senado. Balitang-balita na may bagong pagbabago sa Senado, no? At sabi yung notes ko na binigay sa akin at natanggal daw si Senate President Senate President Soto at nagpalitan ni Peter Alan Cayetano. Kung tatanan nyo, si Peter Alan Cayetano ay naging running mate ni Rodrigo Roa Duterte nung tumatakbo si Roa Duterte nung 2016. Ha? Ang nag-nominate po kay Cayetano ay si Amy Marcos. Alam mo naman, anong galit ni Amy, siguro ingit to, nahanahan siya ng kanyang younger brother. Ha? Hindi ko maintindihan talaga ano yung galit nung Amy Marcos. At kapatid niya, napalagyan din maski half-brother, kapatid pa rin, di ba? Ha? Maski hindi sila magkawuka, kapatid pa rin, di ba? Diba, pareho ina, di ba? Sa'yo na lang. Pero siya nag-nominate kay Peter Alan Gaetano. At ang sumunod naman ay siyempre, sama si Pia Catano, kapatid ni Peter Alan Gaetano yan. At ngayon bago, siyempre, lumabas din yung kanyang pangalan sa mga insertion. Ha? Okay. At siyempre, susunod doon si Jingo Ejercito Estrada at si Joel Villanueva. Di ba kung tatandaan nyo, sila po yung na-involve sa mga Ghost Project, no? Sa DPWH. Kaya, expected mo na kakalabanin talaga nila gusto lang maging si Sarah para ma-absoluto sila. Sabaka kung tatandaan nyo, di ba? Kaya nung si Liskaya, kailan kayo nag-ubisan lumaki ang yung negosyo? Sino ang tanong? Si Bato de la Rosa, kinis kaya. Ha? Ano? 2016. Sino President 2016? Si President Rodrigo Duterte. Ha? Bakit? Sapagkat si Noynoy Aquino po, yung sinundan niya, nag-iwan po ng 1 trillion pesos at 50 billion. Savings po yun ni Juan ni Noynoy Aquino. Ganun po katipid si Noynoy Aquino. Ang galing nung presidente na yun. Sumanglangi lang, nawa kanyang kaluluwa. Mausay po kanyang pagkadala ng kanyang gobyerno. Except lang yung mga masapano, yung mga kalokohan din bak siya, pero kalokohan yun. Now, sino pang si Jingoy, Villanueva, Ghost Project? Okay lang yan. Yun naman tatlo, yung Bongo. Siyempre si Bongo. Ang totoong pangalan yan, ano? Christopher Lawrence Tesoro Go. So bakit Bongo pala rin siya? Bakit alias para artista? Dapat honorable Senator Christopher Lawrence Tesoro Go. Sapagkat yung CLTG, builder siya po yung may-ari noon. Yun ang unang partner. Maliit pa yung kanyang kumpanya, yung pong partner ni Skaya. Yun na ito. It's on the record. So, yung Padilla. Sino yung Padilla? Yung artista. Pangano at Padilla nyo. Nabilanggo yan eh. I'm sorry, hindi ko mahilig sa Padilla. Oo. Senator Padilla. Kaya, ano ko, nabilanggo yan. Si Bato de la Rosa, yung sumipot na para bumoto lang kay Alan Gaetano. Sumipot ngayong araw na ito. Ha? Sa tagal nagtatago, sumipot lang para matalsik si Senate President Soto para makaboto na si Peter Alan Gaetano. Siguro, that is another way to, ha? Kasi sila ang mga judges, mga senador eh. Ha? Hindi natin malaman kung anong idea nito, pero tingnan natin. Para, tapos, tatlo sila, Bongo, Padilla, Robin Padilla, at si Bato de la Rosa. Three Mosquitoes yan. Ha? Tatandaan mo, si Bato de la Rosa, payak-iyak pa yung natanggal sa Biri. Ha? Na, payak-iyak pa, yun pala, bumoto rin kontra kay Biri. Pero si Bato, di mo malaman talaga. Kung di lang kalbo siguro, katulad ko, baka artista na yan. Okay. Yung magkapatid na Mark Villar at kami Villar, bumoto rin, pabor kay Cayetano. Bakit? Kasi po, yung Villar Land Holdings ay nahuli po ng Securities Exchange Commission na inamadjit yung kanilang totoong kalagayan. Kaya bawat director po ng kanilang kumpanya na yan ay may multa pong 2,000 pesos every day. Simula pa noong July 1, 2025. So, 1,000 a day, 2,000 a day. So, sa isang taon, na 2,365, naku, 365, mga 700,000 plus, mamo. Bawala yun sa mga bilyar. Eh, ang problema doon, baka silang mga mag-ina, baka si former Senator Villar, naging Senate President, tapos si former Senator Sitio Villar, tapos itong mga Villar na ito, Camille Sacasin, ni Mark, saka isang anak pa, baka sila mga director. So, kung i 2,000, pagpalagyan lima lang sila, ha? Ting 2,000 a day sila, di 10,000 a day yan. Ha? Ang 10,000 a day times 365, ah, maliit lang yan. Yun po ang multa na nilapat sa kanila ng Securities Commission. Imbis na number one sila noon, eh bumaba sila. Sabagat questionably po, nung inaudit ng Securities Commission, yung kanilang report po ay medyo may magic. Kaya sila, siyempre, galit sa administration ni Marcos. Kaya sila, aside from the fact, na si Mark Villar, siya ang Secretary of Public Works and Highways. Noong panahon may mga ghost project, tandaan niyo yan. Panahon ni Duterte, ha? Siya ang Secretary of Public Works and Highways. Tandaan niyo yan, huwag niyo kalimutan yan. Now, ano pa? Ito si Lorne Ligada. Eh medyo, baka hindi niyo alam, yung Congressman Libiste, anak po niya yan. Anak po. Yung po kami, company na Solar Philippines. Eh, ewan ko ba, biglang yaman yung bata. Pero, yung bago, yung Department of Energy, dahil po, eh, kinansila niya ang pagbigay ng kuryente sa mga 30 na kliyente yata. At, hindi po siya nakabigay ng 11,000 megawatt. Minultahan po siya ng Department of Energy, ha? Department of Energy ni Secretary Green ng 24 billion. Kaya si Lord Ligarda ay nagalit sa administration ni Marcos. Yun ang rason tingin ko. At malang, walang iba. Okay. Eh, pabaya mo na si Marcoleta. Ha? Eh, palagi namang gusto siguro niya makabalik as chairman ng kung ano yun, na Blue Ribbon Committee. Eh, palagi kaaway ni Kwanya. Ni Lacson, okay. At ewan ko, 30 na ba yun? Okay. Marcoleta, Ligarda, Camille, and Mark Villar, Bato de la Rosa, Bongo, Padilla, Cayetano, Villero Ejercito, Cayetano, Marcos. Yun. At ang at saka si Juan Scudero, si Mr. Insertion, pang 13 po. Kaya majority na sila. Kaya ang nag-abstain ay si Subiri. Natatakot ni Subiri mo yung nag-abstain. At saka si JB Ejercito nag-abstain. At kaya, ang naiwan doon, eh, naiwan lang yun, siyam na lang. Kaya nga nag-manifest si Senator Kiko Pangilinan na, no, I'm not rejected. I'm just trying to manifest that for the record, we did not like what happened, but we have no choice because we don't have the number. Ano man sinabi ni Kiko Pangilinan? Ako. Well, at nagsalita na si Senate President Peter Aragayzano na hindi pwedeng hulihin sa Senado si Senator Bato. Mientras, nasa loob siya ng Senado. Nako! Ito. So, dalawa ang suspecha ko. Impeachment? Well, mas ganong bigat ang akusasyon, lamang kay Bibin Sala, gumawa sila ng paraan para silang majority, para i-absento, o para hindi mabilanggo si Bato de la Rosa. Ay, hindi bibigay daw ni Peter Alan Cayetana. So, hintayin natin yan. Ha? Hintayin natin yan sapagkat ang Senado po ang magiging impeachment judges. Ang prosecutor po ang House of Representatives. At tandaan nyo, 225 po ang pabor na dapat ma-impeach si Sara. Okay. Kaya, hintayin natin yung labanan sa Senado. Okay. Masayang ko yung mga trivia, no? Noong May 5, gaganda ko to, 1862, yung Mexican forces defeated the French Army in the Battle of Puebla, celebrated annually as Cinco de Mayo in Mexico and United States. So, mga Mexicano, alam nila yan. In 1982, General MacArthur was appointed military governor of the Philippines, serving the Philippines. Ah, kilala natin to. Now, no, May 6, 1862, General Manrique de Lara ordered to withdraw the troops from Mindanao and the Moluccas to halt preparation for the defense of Manila against the threat of the Chinese forces under Koxinga. Naku! 1862 pa pala, may threat ng mga Chinese ito sa Pilipinas. Naku! Hanggang ngayon, ha? 1942, May 6, the island of Corredor, the last Allied stronghold of the Philippines, surrendered unconditionally. Maliit na isla po itong Corredor. Kaya yeah, dapat lang. Noong May 7, 1887, Swedish chemist Albert Nobel patented dynamite. Minable award pa pala yung nakapatent ng dynamite. Nako, the first patent the world received. In 1899, May 7, there's the first municipal Philippine election. Nako, Baliwag Bulacan. Maraming kilala ng Baliwag. First municipal election, ha? Diba? Ang galing. Yung May 7, 1920, ang Russia, Soviet Russia, recognized the independence of Georgia. Pero, after 6 months, in-invade naman niya. Kaya, naiintindihan nyo yung takot ng Ukraine. Ukraine! Kaya lumalaban ng Ukraine. Sabagat baka balikan sila ng Russia, ganun ang Russia. Ito ang sinabi ko ngayon, yan ang history kaya lumalaban na Ukraine. On May 1565, Miguel Lopez delegation established a permanent Spanish settlement called the Villa Santissimo Nombre de Jesus in Cebu. Yeah. Ang first settlement, wala po sa Manila, wala po sa Manila, kundi sa Cebu. At noong May 5, 1897, kinumbik po at sinentence to death ang Bonifacio Brothers. Yan, this Bonifacio, the founder of Katipunan. May 9, naku, si President Woodrow Wilson pala na-proclaim ng Mother's Day noong 1914 pa. Naku, pabagabago lang ng Mother's Day kapo, no? And British delegates broke. Si May 9, 1974, si President Ferdinand Edelin Marcos signed the cockfighting law, which governs establishment, operation, ownership of cockpits in the Philippines. Yan. Ngayon, this day, May 10, 1612, the future Emperor Shah Jahan married Ajuman Begum, the future Muzdal Mahal, whom he later built. Shah Jahan and built the Taj Mahal in her memory ng namatay. Ito po yung famous na Taj Mahal sa India. I-pronounce yung pangalan, mga India mo, noong 1612 po yun. 1945, the Filipino U.S. forces defeated the Japanese army in the Battle of Baliti Pass. Ito po yung Terrad Pass. Now, Dalton Pass. Terrad Pass, panahon ni General Del Pilar Gregorio sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ako, marami tayong trivia ngayon, ha? Punta naman tayo sa mga una-una, happy birthday to former Justice at Attorney Ele Vega ng Cagayan Bureau of Davao City, member po na Aguila Leyes Fraternity. Shout out tayo kay Maris Barrientos ng Cebu City, Bernard Tiplado ng Surigao City, Danica Hanipin ng Davao del Sur, Elben Clasio ng Cagayan de Oro, June Gomez ng Iligan City, Meng Celestino ng Sambungay, Sibugay, Risa Capopes ng Sambungay City, Ferdinand Soriano ng Osami City, Tessy Paler ng Ramon Moseza, Sambungay del Sur, Lobera Santa Ana at Rudy Sito ng Bayog, Sambungay del Sur, Mandami Magsigay ng Bisalip, Sambungay del Sur, Mandemi Magsigay. At kay Adrian Villante at Lubilin Luena ng Mulabi sa Sambungay del Sur, Archie Villamor at Carl Dominic Cañete ng Tambulig sa Sambungay del Sur, Lisa Aranding at Anel Aranding, mag-asawa to ng Pagayan City, Melinda Pasco at Noel Pasco ng Pabina sa Sambungay del Sur, mag-asawa din siguro to. At kay Dave Rimulo ng Pitugos sa Sambungay del Sur, at kay Jumar Ginandam, aba, parang captain to dati ah, at Ibrahim Dajman nandina sa Sambungay del Sur, si Adriano Saladaga ng Digbao sa Sambungay del Sur, at Noel Pulido ng Digbao sa Sambungay del Sur, at Mark Toys, Manuel Halos, dating konsulto, Eddie Salgarino ng Vincenzo Sayon sa Sambungay del Sur, si Ismael Avillanosa ng San Pablo sa Sambungay del Sur, si Panos Abbas ng Ilabangan sa Sambungay del Sur, Abilardo Vicente ng Dumalino sa Sambungay del Sur, at Danilo Abalye ng Dumalino sa Sambungay del Sur, at Fatima Empuesto ng Sambungay sa Sambungay del Sur, Melanie Henay ng Sambungay, Sambungay sa Sambungay del Sur, Shiloh Davis at Kararudin Parasan ng Dimataling Sambungay del Sur, Erejani Sagarino at Iris Soliano ng Suminot sa Sambungay del Sur, Danny Leonardo ng Supina, at Ferdinand Soriano ng Osami City, Risa Capopis ng Sambungay City, at John Gomez ng Iligan City. Tingnan po natin ano mangyayari ng impeachment court. Sinabi na po ng Committee on Justice yung kanilang sinabi na yung mga probable cause. Tandaan po ninyan, ito ang ground ng probable cause, sinabi ng House of Representatives na ngayon, na bumoto ng 255 votes. Culpable violation of the Constitution. Graft and corruption. betrayal of public trust, and other high crimes. Sa article ng impeachment po, na-transmit na sa araw na ito. Ha? Nagbutuhan na po sa ordinary na 255 votes po ang nag-approve. 255 votes approve. Sa bigat ng kaso na sinamba ng House, kayo ang huhusga anong klaseng mga senador itong boboto. Boboto ba ito sa mali? O boboto ba ito sa kaibigan? O boboto sila dahil self-defense? May mga kaso sila. Kaya tayo mga Pilipino, paano natin mapapalakas ang demokrasya? Kung mismo ang ating mga leader ay pumipili kayong mga leader na hindi matino, hindi gumagaling sa batas, hindi nirespeto ang batas. Kaya nga ito sabi ng mga congressman, nako, mabibigat ko ito. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes. Tatanong ko sa'yo, pabor ba kayo na si Bato de la Rosa na ngayon wanted sa ICC ay hindi pagbibigay, hindi ibibigay natin sa ICC at pabayaan natin si Peter Allen Cayetana na itago si Bato sa Senado? Pabor ba kayo? Yun ang tanong ko. Now, kaya meron akong sabihin, at last, kami po ay may programang tama yun, sinulat yun ni Mariel na misplaced ko sa anyo at yung programa po yun, hindi ko nakita ngayon, nawawala yata. Basta, sa Facebook page namin, hindi ko nakita. So, yung programa nila sabihin ko. Ay, naku. Mahirap itong kalat-kalat itong mga papeles natin. Ha? Ay, bale. Sa susunod na Lunes po, sa ako nang sasabihin yung nakalitan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po itong programang The People Should Know. Ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang ating pagiging makakalimutin. Huwag po natin kalimutan ang gawain natin mga opisyal. Kung hindi, ang ating pong luwakrasya ay hina. Tandaan nyo, tayo ang gagawang malakas demokrasya para sa kabataan. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi sa ating lahat. Kasi pala yan ng Ramon Jose de Camon del Sur.
1: Oras, alas 6 y media. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Magbating. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 back

0: Virginia.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ay, Bombo Mama! Ah, muna sa inyong mga anak niya, mga kardiyaka, nag-edad sa 1 to 12 years old. Ipamemo Smart Syrup na, ha? Shout out, Lady Antonia, sa kong anak na grabing ki. Ay, salamat kay si Mung Sunata. Mabitaw na, oh. Ang kaning Memo Smart Syrup.
5: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
8: Thank you.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyong pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At yan, syempre, na ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee, 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Itawag na inyo po namang mga katanungan dito po sa ating palatutunan, 0969-226-9623. At meron na tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Hello po, good afternoon.
5: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
8: Jossie Manalo po, from Amburao, Occidental, Mindoro.
5: Jossie, okay, Jossie ng...
8: Josephine.
5: Sorry, Nanay Jossie ng Mamburao. Mamburao, yes. Occidental, Mindoro. Napakarami na nating mga... Rice Coffee user ng diyan po sa Mamburao Occidental Mindoro. Maraming salamat po. Ma'am Josie, ilang taon po kayo?
8: Yes.
5: Thank you.
8: 63.
5: Wow.
8: 64 ako ngayon, June 19, Jose Rizal.
5: Wow, 63. At kayo po ay umiinom, yes, na ng ating Rice Coffee, Ma'am Josie?
8: Yes po, 4 taon na pong mahigit.
5: Ang galing. Okay, thank you very much. Okay. Nakakatuwa po dahil talagang dyan po sa Occidental Mindoro ay talagang halos lahat na ata ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating Rice Coffee. Maraming salamat po sa inyo.
8: Oh po, in Jesus name.
5: Thank you.
8: 2017 na diagnose ako na meron akong sakit sa puso.
5: Mm-hmm.
8: Then nung kwan, after 6 months medication,
5: opo,
8: narinig ko sa radyo yung habang ako'y naglalaba.
5: Mm-mm.
8: Narinig ko sa radyo yung Rice Coffee. Then, mm-mm, nung time na ako'y trinay ko,
5: mm-mm,
8: basta dalawa lagi ng dalawang baks ang aking para pag ang aking Rice Coffee ay tatlo na lang, bili, mm-mm, agad. Dito naman po sa amin ay hindi na uubusan.
5: Very good. Opo.
8: Dito po sa Mercury Drug at sa South Drug.
5: South Star Drug. Thank you very much po. Nanay. Nanay, dun po sa sinasabi po ninyong sakit sa puso, na-diagnose po kayo. Ano po yun? Kapag meron pong sakit sa puso ang isang tao, ano po yung mga nararamdaman?
8: Ano po, nung time po na na-diagnose po ako na ako'y bago ako daling sa hospital, parang pinawisan ako ng tudo, tapos ihi ako ng ihi, tapos parang ang aking matay gustong pumikit.
5: Okay, nakakatakot yun.
8: Na-confine na po ako ng 7 days.
5: Mm-hmm.
8: In Jesus name, sa awa ng Diyos, galing na.
5: Wow.
8: 6 months continuous medication with Rice Coffee.
5: Tama yon with Rice Coffee. Tama po yon. At nakakailang sachet po kayo ng ating Rice Coffee sa buong magapon?
8: Noong una po, ng kwan, 3 times a day.
5: 3 times a day, opo.
8: Opo. Dati. 6 months po yun ako, nag 3 times a day. Tapos nitong kwan, at medyo mahal nga din po.
5: Mm-mm.
8: Ano po, 190 po dito sa amin.
5: 180 lang naman po yung SRP niyan. So anyway, okay lang naman po yun.
8: Okay lang po yun. Mm-hmm. Na malaki naman pong tulong. Tapos
5: correct,
8: nito nakaraan pong meron po akong binigyan ako ni doktor ng quarterly na kung dito sa hospital, check up.
5: Opo.
8: Alam niyo sa ngayon po, wala na akong sugar.
5: So, kumbaga normal na yung sugar level po
8: ninyo. Normal na po ang aking sugar.
5: Praise God.
8: Sabi po sa akin ni Doktor, continuous pa din po ang aking medication sa sugar, pero hindi na po ako nain may sugar. Rice coffee na lang, masarap pa.
5: tama yun.
8: May merienda ka pa.
5: correct yun, tama yun. Napakainam, nanay. At diba sa edad niyo pong ganyan, senior citizen na rin po kayo, pero Di ba, yung pakiramdam na kaya pa natin gawin yung lahat ng ating gustong gawin sa buhay.
8: Ayopo. Di ba, napakasarap. Hindi pa ako nagpapalaba. Hindi ako nagpapalaba. Gusto ko ako ang maglalaba.
5: kumbaga, ibig sabihin, kayang-kaya papunin nyo.
8: Ayopo.
5: Tama po yan.
8: Pag-gising ko ng 4:30, ng madaling araw, maglalaban ako maya-maya, ay siguro ka ako, meron na ka kung ano ang ano. Bambi FM po dito sa amin.
5: Thank you very much sa Bambi FM. Sa lahat po nagiginig sa atin sa Bambi FM. Thank you very much.
8: Maghapon po yan.
5: Thank you. Maraming salamat.
8: Nakatutok.
5: Nakakatabang puso po, nanay, na talagang dyan po talaga sa Occidental Mindoro, sa buong probinsya po ng Mindoro ay talagang kami po ay natutuwa dahil halos lahat na po, napakarami po ng ating mga kababayan dyan umiinom ng ating
8: Jesus
5: rest. Thank you very much. Praise God. At talagang sobrang nakakatuwa po dahil napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dyan sa Mindoro ng ating po namang rice coffee. Nanay, bukod po sa ating rice coffee, gusto ko lang pong i-inform kayo na meron tayong bagong-bagong sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At baka po inyo na pong masimulan din ang paggamit po noon. Napakaganda din po noon, nanay.
8: Meron din po yan sa Mercury, tsaka sa
5: South Star Drug. Pakitanong po, nanay, if ever po na wala, sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
8: Ah, okay.
5: Okay, tapos...
8: Sir, pakitext nga po niya, napakitext po ha.
5: Yes, sige po, nanay.
8: Baka makalimutan ko yung sabon.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po yun, nanay. Yun lang po yung...
8: Parang rice coffee rin.
5: Yes, isa po sa mga, isa po sa mga produkto ng rice brand, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yes, napakaganda din po at talagang dapat po ninyong... kumbaga magamit din at maaraw-araw din katulad ng ating
8: ibig sabihin ang rice ko ang rice coffee and rice soap ko ay in and out.
5: Yes.
8: Ang soap ang out in yes. Ang rice coffee.
5: Tama po 'yon. Kung sabi nga natin kung halimbawa nililinis natin yung loob ng ating katawan, dapat yung ating yung labas ng ating katawan, yung ating balat dapat inaalagaan din po natin. So napakalaking bagay po noon, nanay.
8: Ay sir.
5: Po.
8: Sir. Alam niyo sa office,
5: yes,
8: nagtatrabaho po ako sa Kaap, Mamburo Airport.
5: Yes.
8: Pag alas 3 ng hapon, tanong lagi nila, ano ka po mo, tita, ang inyong kino-coffee at sarap na sarap ng amoy? Kako, ito, rice coffee. O, ito, bili kayo niyan. Masarap tama. Yan at makakatulong pa sa ating kalusugan.
5: Tama yun. Napakaganda. Ayan. Marami na po ba kayong nakwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, ma'am?
8: Opo. Maraming dami ko salamat. Na po at sabi ko po true to my experience.
5: Tama.
8: Marami na po ako napagkuha na ikako. Ito ang gamitin nyo.
5: Tama yun.
8: At ikako yung 3-in-1 na mga kung ano-anong nalabas. Huwag yan. Naku. Hindi yan ikako for ano.
5: Tama.
8: Hindi yan makakatulong sa kalusugan. Mientras may sakit pa kayo maaano yan.
5: Tama po
8: sabi
5: yun.
8: Sabi ko sa kanila.
5: Tama opo. Po yun. Maraming salamat po. Ma'am, ngayon, mas marami po yung nakikinig po sa inyo ngayon dahil napapakinggan tayo sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas. live tayo ngayon, ma'am, nanay.
8: Wow.
5: Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan, mga senior citizens din? Di pa umiinom ng ating rice coffee pero may mga iniinang karamdaman na katulad po ninyo. Ano masasabi niyo po sa kanila?
8: Huwag na po kayong pahuli. Hindi pa po huli ang lahat. Enjoy lang po ng uminom ng rice coffee araw-araw. Pwede po 3 times a day kung kayo naman po. Ay, pwede naman po mga 2 times a day.
5: Tama
8: po. Pero hanggat maaari po mag 3 times a day muna from the start.
5: Tama.
8: Tapos pag kayo may nararamdaman na kayo na at medyo mabigat sa bulsa, pwede po naman ikang 2 times a day. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Uminom po kayo ng rice coffee at tulong po itong malaking tulong po sa ating katawan.
5: Salamat po. God bless po, ma'am. Thank you very much po, okay. Nanay Josie. At
8: yes.
5: Kami po ay tuwang-tuwa dito ngayon. Lahat kami nakangiti ngayon dito. Masayang-masaya. Dahil po sa inyo pong napakagandang testimonyo, ma'am Josie. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, ma'am. Thank you very much.
8: Salamat.
5: God bless po. Bye-bye po, ma'am. Thank you very much po. Bye-bye, ma'am. Thank you very much.
8: Love you,
5: nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Nanay Josie ng Mamburao Occidental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo ang kanya po namang napakagandang testimonya patungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Naku!
9: ang ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan, ay sabi nga natin, di natin matawaran. Di ba? Yung ganda ng naidudulot po nito sa ating po namang kalusugan ay ibang klase. Di ba? Na nakakapagpabago po ng ating po namang araw-araw. Yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating Rice Coffee, na mabago po yung ating po namang katawan. Yung pong pagbibigay po ng lakas sa atin po naman sa araw-araw ay talagang hindi po natin matawaran. Kaya sabi ko nga, kung tayo po ay may iniinang karamdaman, at kahit po wala tayong iniinang karamdaman, mga kaibigan, dapat umiinom tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 po, mga kaibigan. Dahil nga po sa taglay po nitong nutrisyon na nakakatulong po sa araw-araw po natin. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee. At syempre, huwag kaliligtaan yung ating po namang bagong-bagong produkto, yung ating po namang sabon. Na mabibili rin po, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Available po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, na talagang sabi nga eh... makakatulong po sa atin po namang kalusugan sa araw-araw po ng pag-iinom po nito, mga kaibigan. Tawag na sa atin po namang numero 0969-226-9623, yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa atin paladudunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa ating po namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
10: Hello po, Dito Boy.
9: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
10: Ako po si Juan, si Orpa.
9: Okay po, Erpa. Okay, taga saan po si Nanay Erpa?
10: Ito sa Romblon.
9: Romblon. Okay po, Nanay Erpa. Ilang taon na po kayo?
10: Po?
9: Ilang taon na po?
10: 83.
9: Wow! 83. Ha? 83. Nanay Erpa. Maraming salamat. Nako. Kayo po'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
10: Opo.
9: Matagal na?
10: Taon na po ang inom ko.
9: Ilang taon po?
10: Tatlong taon.
9: Ay, ang galing. Opo, Nanay. Okay po. Nanay Erpa, ano po yung naidulot po sa inyong kagalingan ng ating pong pag-iinom araw-araw ng ating Rice Coffee sa loob ng tatlong taon?
10: Wala yung mga sakit po. Lahat.
9: Opo, nawala po yung mga sakit po ninyo. Lahat-lahat, halos po lahat ng mga iniinda po ninyong karamdaman, naayos na po, Nanay.
10: Opo. Wow. Opo, yung paglalakad ko, yung paglalaba ko. Naglalaba ako eh.
9: Ay, ang galing. Ay,
10: ako lang kasi mag-isa dito sa bahay, isang apo ko, kasama ko bata. Yung mga anak ko nasa Maynila, sa trabaho. Ako lang isa dito sa bahay.
9: Opo, naglalaba pa po kayo sa edad niyo pong yan?
10: Oo. Opo.
9: Ang galing. Ang galing po ninyo. Opo. So Nanay. Ano po?
10: Daha ako takot ng tubig. Matapa ang ako eh. Balit niya ang ako ko. Aga-aga pa lang naglalakad. Aga pa pa naglalakad. Sabi niya.
9: Opo.
10: Nasikan mo. Dapa ka. Sabi sa akin.
9: Ang galing.
10: Eh, magsisimba. Sabi kong gano'n, mali, magsimba ka, huwag yung aga-aga pa, lasing tumigda, naglalayas ka na.
9: Napapagalitan ka tuloy, Nanay. Opo. Kumusta yung tulog po ninyo? Kumusta naman yung tulog po ninyo, Nanay?
10: Maganda.
9: Maganda yung tulog
10: ganun
9: po ninyo. Ganun din. Very good. So, wala kayong iniinak aramdaman ngayon. Malakas na malakas po kayo, Nanay.
10: po. Eh, doon nga, nagkasayahan dyan sa amin, no? Dyan, tutugtugan. Birthday kasi.
9: Ah, may birthday?
10: Sumasaya ako dyan ngayon. Ay, kumakanta.
9: Ah, ang galing. Oh. Opo, nanay. Patunay lamang na talagang malakas na malakas po kayo.
10: Oo, oh, malakas.
9: Tama yun.
10: Malis na ako doon.
9: Opo. Dahil po ba yun saan? Dahil malakas po kayo dahil po saan?
10: Sa rice coffee po.
9: Dahil sa rice coffee. Maraming salamat naman po, nanay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
10: Lahat kami.
9: Lahat kami dyan.
10: Yung apo ko.
9: Very good po, nanay.
10: Yung apo ko, doon.
9: Tama yun. Opo. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa inyo?
10: Ay, dito sa ano, sa pamangkin ko. Kasi may grocery sila.
9: May grocery sila. Very good naman. Opo, dyan na kayo bumibili ng ating rice coffee. Hindi nyo na kailangan na lumayo pa.
10: Hindi, binibigyan lang ako nila eh.
9: Ay, very good.
10: Yung sahod ng anak ko, kumukuha lang ako dyan ng grocery kanila.
9: Ah, very good. Very good naman po, nanay. So ano po yung ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
10: Yung aking hawak, yung baywang.
9: Opo.
10: Kasi matanda na ako, sumasakit talaga eh.
9: Oo.
10: Yung baywang. Baywang sa kayo, binte, tuhod.
9: Opo.
10: Yan. Iba ako, pero napapalakad ako. Kahit masakit.
9: Nakakalakad po kayo kahit masakit. Tama po.
10: So,
9: yes. So, salamat naman. Nanay, sa pamamagitan po ng ating rice coffee, nakakailan po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
10: Tatlong araw kumiinom.
9: Opo.
10: Tuwing umaga, tanghali, gabi.
9: Tatlong beses?
10: Opo.
9: I see. Very good po. Wala pong palya yon, nanay. Walang palya?
10: Walang
9: palya. Very good po. Araw-araw talaga yon.
10: Opo.
9: Maraming salamat po naman, nanay. At nakakatuwa po dahil sabi nga natin na naging ano kayo, 83 years old na kayo, nanay, pero ang lakas pa po ninyo.
10: Opo, nakakalakad ako ng
9: malayo.
10: Mahaba-haba.
9: Okay. Hindi kayo napapagod agad?
10: Hindi naman ako napapagod.
9: Very good yun. At sana po talaga. Opo.
10: Naglalaba nga ako eh.
9: Ah, naglalaba pa kayo?
10: Naglalaba ko ngayon. Ako kasi mag-isa eh.
9: I see. Opo. Tama po, nanay. Anyway, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakatutok po sa atin na hindi pa nainom po ng ating rice coffee?
10: Sana po ang lahat ng nakikinig uminom sila ng rice coffee. Kasi ako matanda na.
9: Mm-mm.
10: Malakas ako.
9: Malakas.
10: Nagsasayaw.
9: Nagsasayaw pa at kumakanta. Opo.
10: No, kumakanta doon. Kumakanta ko sa baba. Nagsasayaw dyan.
9: Opo. Nagkakasiyahan dyan. Nandyan ka. Nakikipagsiyahan ka, nanay.
10: Opo.
9: Tama yun.
10: Ayan, nagkantahan sila doon. Diba? Dito ako sa tase.
9: Tama. At yun po, nanay, ano po? At sana po ay araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay. Ano po?
10: Po.
9: Salamat po sa inyo. Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi niyo po sa rice coffee, nanay?
10: Napakasarap. Maganda. Masarap pag uminom. Halos hindi ako nagsasawa.
9: Tama.
10: Hindi nakakasawa pag uminom.
9: Hindi nakakasawang uminom ng ating rice coffee.
10: Oo po.
9: Tama po.
10: Ano eh, pag umaga uminom, gusto ko pa mas inin pa uli. Sabi ko, sabi nila, maingan, ubos na yung rice coffee mo mamaya. At 10 piraso, kapasiyas ang bak. Ah, bakit ba? Maubos. Sabi ko, andyan naman lang groceries ng pamangkin ko eh. Sabi ko.
9: Tama.
10: Bahala ka.
9: Tama po.
10: Bahala ka.
9: Maraming salamat po, nanay. Nakakatuwa po na narinig po namin sa inyo yung magandang balita na kayo po ay umiinom pa ng ating rice coffee. Malakas na malakas kayo. Opo.
10: Tagal na po, umiinom ako niyan.
9: Opo, opo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat pong muli sa inyo, Nanay. Opo. Nanay, thank you very much po. Ha. Sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
10: Opo.
9: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Thank you, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye po, Nanay.
10: Bye-bye.
9: Bye-bye po, Nanay. Thank you very much po.

dito po sa ating palatuntunan. At dyan syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus wine. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Huwag po mahihiya mga kaibigan na ipaabot po naman sa amin ang inyo po naman mga katanungan. Nang sa gayon ay ating po namang kumbaga maintindihan lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang na

iinom ng ating rice coffee, mas maigi po mga kaibigan na kayo po ay maitanong niyo po sa amin yung pong mga bagay-bagay na gusto niyo pong malaman sa ating po namang produkto, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At the same time, yung mga bagay din na gusto niyo pong malinawan, sa lalo na sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, dun sa mga bago pa lang. Kaya mas maigi po na maitanong niyo po yun sa amin, nang sa ganun ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Although lagi naman po nating sinasabi yon dito sa ating programa, pero mas maigi po na

0: mas maigi po na inyo po namang malaman yung patungkol po naman sa ating po namang produkto na kayo po mismo ang ano, kayo po mismo ang makakarinig po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ibilio di Mamay po ng Kulase Antique.
0: Tatay Ibilio, okay po. Kulase, Kulase Antique. Okay po. Tatay, ano pong may pagliligod po sa inyo?
1: Naubusan na dito po yung rice coffee sa kwan, KJ Pharmacy. Naubusan ako kapon, di ako nakabili.
0: Sa Antique?
1: Pwede sana ma-deliveran nyo na.
0: Yes po, sa Antique po yan, tatay, di ba?
1: Opo, Antique po. Tapos yung herbal capsule.
0: Yes po, tatay.
1: Herbal capsule po, wala po.
0: Noted po yan, tatay. Kailan pa po naubusan dyan ang ating rice coffee, tatay, sa inyo pong lugar?
1: Limang araw na.
0: Diyan po sa Antique. Kulase Antique. Okay po.
1: Kulase po. Kulase.
0: Opo. Lahat na po ba ng mga butika na puntahan po ninyo?
1: Ang isang butika na lang na natira, yung Loriga Pharmacy.
0: Opo.
1: Yun, doon ako nakabili. Nakabili ako ng 5 box kasi baka mubusa naman.
0: Opo. So, inubos nyo na yung natitira?
1: Ah, inubos na kuya, kaya baka darating.
0: Opo.
1: Wala talagang ibang pan, butika, ubos talaga.
0: Opo, sige po tatay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Tatay, Evilio.
1: May tatanong lang po.
0: Go ahead po.
1: Pwede?
0: Go ahead po tatay.
1: Anong gamot ito, Kuya Boy? Parang ang laman ng tiyan ko, puro hangin. Ano ba yun? Tama ba yun yung rice coffee at saka rice herbal capsule?
0: Tama, tatay. Yun lang po. Yun po yung ating, wala naman po tayong ibang mga produkto na pwede pong nating ma-ano sa inyo. So, yung ating rice coffee lang po, basta araw-arawin lang po natin, tatay. Kasi, yun po yung nutrisyon na makakatulong po sa atin na dala-dala po ng ating rice coffee. Basta po araw-araw.
1: Minsan nga, 4 na sachet mo isang araw.
0: Okay lang po yun, tatay. Wala pong problema doon.
1: Wala naman daw overdose yun, sabi mo, di ba?
0: Yes, wala pong overdose. Wala pong side effect, tatay. Okay po yun.
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Salamat kasi din po.
1: Yung kwan ng tiyan ko, puro hangin ng laman.
0: Yes, opo, tatay.
1: Kaya, Kuya Boy, kung pwede sana, ma-deliveran mo na ng...
0: Noted po.
1: Yung rice herbal capsule saka glow soap na sabon.
0: Yes po, glow soap. Apo, glow soap po yun. Glow soap. Apo. Sige po. Salamat.
1: Ang mga araw ng antay ko, wala pa rin.
0: Yes, at tatay. At balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw kung wala pa rin.
1: Okay.

0: CJ, Loriga na lang natira.
1: Oh po tatay. Sige po. Maraming salamat po tatay. Noted po 'yan at sasabihin po natin sa mga so, deliveries
0: salamat
1: natin.
0: Salamat po ya, yung rice herbal coffee na lang ang inaakwang ko. Rice herbal coffee ba?
1: Thank you po tatay. Sige po. Maraming salamat.
0: Rice herbal capsule, yung rice herbal capsule yun na lang.
1: Opo tatay. Sige po. Maraming salamat po tatay. Noted po 'yon.
0: Salamat din.
1: God bless po. Salamat po. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
2: Radio Magbating. Radio Magbating.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating.
6: Di na ko sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
7: Unsa man ba?
8: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
9: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga Aper Limato.
8: O sumay imong balati, anay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
8: Kapila man imo imo?
9: Katulo kada adlaw.
8: O sumay kinay imong gipati sa una nai kantong pagka magtumar sa atong produkto.
9: Nah, di gyud ko makalakaw, sir. Oy, tan-awa ra gud nga akong tiil. Lagom kay nasuna, masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa gyud ko mobiya, sir. Sobra tuig na para wa na gyud ko problema.
8: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
9: Oy, maoya kong haplas.
8: O sumay, ika-advise nimo sa atong mga kaigsuunan, galaminaw karon, nai.
9: Ako gyud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
8: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Mas ayaw akong tiyan nga grabe katuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mato siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Isip usaka driver si Joseph Dudong Buntag, migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang

0: iyang gibati karon.
1: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ko, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan. Muna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
0: Kinigin naman sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ta, mag-agwanta pa.
2: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
3: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murang pimenti. Kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Kapsol. Kaya karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Wasan.
4: Sidinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PJC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school.

get 43 minutes past the hour of 7 o'clock. Welcome to the hour of my show. Welcome to the hour of our show. This is the ultimate number one radio station in Pagadian City, 106.3 Bell FM, and simulcast with ZXBZ Radio Bagting. Okay, salamat maayong gabi. Isa na ito ang mga Dominaw din ang karoon. How are you doing, guys, out there? Okay, salamat sa ito ang mga suki tigpabinaw nga always nga nag-tuning in sa ito ang programa karoon nga mga orasa. My name is Martin D. and welcome to the hour of my show. This is TLC, Control Love Conversation. And it's very Monday evening. Right, it's the 11th day of May 2026. Okay, kumusta ka itong mga Dominaw din na karon? 44 minutes past the hour of 7 o'clock here with Martin D. And of course, ang itong programa, ang TLC, is hatod ka na ito sa Target Line, Superfoods Perolino, ang Target Line, Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang produkto nga din makatabang alang sa ito ang mga katawan. Doon ay mga balatian. Labos na rin maghigala ang kadaugan o kasulbaran unya sa ito mga problema o mga suliran. Hatun usab sa ito ang produkto nga din. Mamahimo nga magkatabang sa ito ang mga katawan. Masulbad ang mga problema o mga suliran. Pinaagi sa kadaugan maghigala sa swerte resulot. Libre lang na nga itunol ganinyo sa ito ang Target Line Team, mga ito ang kombinasyon. Kung ito ang mga probables for sweat rest, alang sa ito ang mga mahiligon, mudagan, dayong outlet, aron mutaya o sweat rest. Alright, and of course, ang ito ang buhaton lamang isi-text lang ang ito ang pangalan, itong address, o ito ang contact number sa 0938-002-88. 0938-002-8888. Muna ka ito ang cellphone number. Alam sa ito ang mga gusto din ha ang mag-avail sa ito ang produkto mga higala nga diin na door-to-door delivery. Ihato diha sa inyo ang panimalay gayon, no? Tagsa-tagsa ka mga panimalay, rather. Alam sa ito ang mga taga-Pagadian City na atay rider from Pagadian City maghatod sa maong nga produkto. O niya alang sa ito ang mga outside sa Pagadian, nasa tayo GNT Express. Nga mo'y maghatod kaninyo sa ato nga produkto. Ang Target Line Superfoods Perolino nga Target Line Power Scent Liniment Oil, mapalit lamang ka na, eksklusibo lamang sa programang TLC, Control Love Conversation, every 7 o'clock hanggang alas 9 ng gabi. And sa programa usab ni Inday Garutay, exactly 11 o'clock in the morning hanggang alauna ng hapon. Ang itong official text line number, alang sa inyong mga greetings o shoutouts, alright? 0998-997-8890. 0998-997-8890. It is now 46 minutes past the hour of 7 o'clock. You are with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katuno sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong kanila gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
2: Ikapila man mo si Imnon.
3: Siya tatlo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanaw ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani ho, ho? Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun ka ron. Yung parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Tagaasa?
3: After lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron?
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Mga kaagwi, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong tananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, maubos ang sakit sa tanom, og mas daghan ang ani.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Good news! Alang sa tanang incoming college students! Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellent sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honor students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna po'y Junior High ug Senior High School Curriculum with Academic Track, ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imo kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.

0: feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamagi. Aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labi gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117, nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na gyud makaigsunan, kini nga programa hatod kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Labi na gyud sa makaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna, gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo nang pagmata nimo sa buntag mura ka guan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan. 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative o relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. O, muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipa-epektibo. O sa dugang pangapagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial o anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naadiha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindutan pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan at agan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial ug labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pa gani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natong Nerolidol properties na naa diha sa Santone Plus Gold, mopamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natong total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani sa pag-inom og Centrum Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Centrum Plus Cold.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alang sa to ang mga laminaw din ang karoon gani nagita ka o barato apa di kalidad o 100% original. Gibaga cellphones, laptop, CCTV, printer o daghan pa mga accessories. Ayaw na magkabalaga mga bay. Tungod kay available na gana sa EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian maghigala good news. Gumikan kay nagtanyag sila o nag-offer sa pautang mga cellphone. Alang sa to mga why ik-afford. Sa mga why ik-afford, pwede ta mag-utang sa EB Gadget Pagadian, ha? Magdala lang tao ka valid ID o down payment so di madugay maka-cellphone ka na. And then, alang sa to ang mga dato-dato din, ha? Nag-awas-awas ang kwarta o niya kaya nga makakash. Nagtaniyag sa mag-EB Gadget Pagadian o 5% discount alang sa ilang mga gadget. So, unsa pa inyong nagihuwat, ato na tayo sa EB Gadget Pagadian. Ano, mahibutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian. Sari at bang lamang sa paprenta. Alang sa dugang ng mga kasayuran, doon lamang ilang mga mahilga laon ng mga staff o kaaba pwede silang ma-message sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian na doon ay branches sama sa lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa Maytigbao, Zamboanga del Sur. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Inaana ha, mga higala, sa ito ang mga why ika-cash, na sila'y pautang ang EB Gadget Pagadian. Alang sa mga na'y ika-cash, why problema? Tungod kay nagtaniyag sa mag-EB Gadget Pagadian o 5% nga discount alang sa mga mag-cash sa ila ang mga unit. Yes, maayo nga pagpaminaw sa MG Carpio of Cotabato City. Thank you so much, madam. Yes, and also happy listening also to Aljun Nabukatkat, ni Store Candia, to Rodel Maghinay, and sa anak daw ni Ma'am MJ, si Dato Art. Ayan. Thank you so much. This is coming from MG Carpio ng Cotabato City. Maraming salamat po of all the way from Cotabato City. It is now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening po mga kaibigan. And ay mong kalimut ha, so dala na ito ang mga naminaw din na karon. And yung gusto nga mag-avail sa ito ang one set, one package. Sa ito ang gamhanan o kibulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina. Ang target line, Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. Mamay mo na ka nga super VIP member na. Anda kanindot din ni kay regular na ka nga makadawat unya sa to ang grasya o kalipayon. Alang sa mga mahiligon nga mudagan na yun sa outlet aron mo taya, aron makapaldung-paldung. So, unang-una di ay congratulations na nato ng mga daoganos, na nato ng mga nakatiam-tiam karong adlaw, alang sa ito ang sa Wordtress Lotto. Congratulations na ito, od. Alang sa ito ang mga daogan maghigala. Today is May 11, alright? So, ang ito ang resulta kaganina sa 2 PM draw, 0-3-4. And then ang katuwaan nga 5 p.m. the row is 3-2-0. 3-2-0. So congratulations. Alas ato ang mga nakatiam-tiam. At ang inin niyo, ang katuwaan nga resulta karon sa dili pa lamang gayo na madugay. Ang ito ang evening draw for 9 PM evening draw sa Sweatress Lotto. And the rest of the lottery draw. Sa tanan na ito nga mga gusto din ang mag-avail, ang ito ang 1,200 pesos nga set, super VIP member na kaana. Naana mo'y one battle sa target line, Superfoods Perolina plus napagyod mo'y tulo ka battle sa target line, Power Scent Liniment Oil for only 1,200 pesos. I-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09 38
0928-0288-0938-0028-88. It is now 10 minutes past the hour of 8 o'clock. You're with Martin D. Still, sa tuwang programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. NerveFlex Capsule, atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humulta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: a las 8:30.
1: Testimonio.
2: Kaya pala kikinga ko pagdugot nung nila na kiti normal. Gikon ba na kiko? Hindi. Tingali ko sa mahita mo na ko.
3: Tata!
4: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas ato. Ilabi na ang mucous membrane. O posible, niya budibilop kini sa colon o rectum sa ato. Delikado kini sa sakit, misis.
2: Mao ba, Dok?
4: Needed ang operation. Aron ma-address ang imong sakit niya polyp.
2: Ginoo ko. Padayon man kihapon ang ako pag-bleeding. Uy! Umay-umay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
3: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
2: Dili dong. Masuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: right here on Bell FM.
1: Una, Michael, liana ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, uy, kung saan ang nungod mo kinahanga naman kita nagbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, di mo pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin yun naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
1: Kung saan ka hangin nato ba? Ay, pagbalik niya kaon, nak, arang kuyugan ko nino.
2: Hey, uy, na problema na ganita, ilaan pag yun ko nino. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag ni tatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Papaminog sa gamot ni ilog likod. Murag naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ng kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ada ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Private package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atong ginato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? O welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar, sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna, gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo nang pagmata nimo sa buntag mura ka guwan, grogi kayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagbulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan. 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naadiha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindutan pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit, fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties nga naa diha sa Santone Plus Gold, mopamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
0: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, umpisan na natin ang init ng Lotto Club Premio ngayong gabi. Now na! Wala tayong winner last Friday sa ating Mega Lotto Draw. And tonight's jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, kayo ang unang may chansang manalo. 45 drawables numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang iintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. And the first number is 19. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag pong babasain o paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 21. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 39. 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mga nakakuha ng 4 out of 6 Mega Lotto winning numbers. And the fourth number is 41. At kung 5 winning numbers naman ang nasa ticket ninyo, 1.2 million pesos will be equally divided for you. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 38. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And the sixth and final number is 44. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 19, 21, 39, 41, 38, and 44 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Grand Lotto players, get ready to play and win right after this break.
1: Pwede po ba akong tumaya sa Lotto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa Lotto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
0: Grand Lotto players, dahil walang jackpot winner last Saturday sa ating Grand Lotto draw, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 95,026,257 pesos and 54 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, i-flex na ang swerte ng mga numbers ninyo. This time, 55 drawables numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine. Still, machine lamang ang pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 40. Sa mga jackpot bearing games ng Lotto, paghatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pang ating jackpot winners. The second number is 52. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. The third number is 32. 1.3 million pesos naman ang paghahatian ng lahat ng nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. Our fourth number is 46. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghahatian na premyo. Our fifth number is 20. One more lucky number to complete our Grand Million combination. Number mo na kaya ang mapili. And the sixth and final number is 7. Philippines, here are the official Grand Lotto winning numbers we have. 40, 52, 32, 46, 20, and 7 in any order for the jackpot prize of 95,026,257 pesos and 54 centavos, net of the agent's prize commission. Congratulations po sa mga nanalo, but we are not done yet dahil mga digit players naman ang susunod na maglalaro at mananalo. And this time, si Tan ang makakasama ninyo. Take it away, Tan.
4: Yes, thank you, Tracy. Pero siyempre, hindi pa po natatapos ang gabi ng Lotto Pile dahil digit pa premyo po. Ito na, at lalaroin na natin when we return.
5: Good news, Lotto Players!
6: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
7: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
6: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
7: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
6: At may gagalante pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
7: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
6: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
7: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
6: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
7: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
6: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
7: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
5: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
4: Pilipinas, simula na ng Digit Pa Premyo. Una po nating alamin ang swerte ng 4 numbers ninyo. Dito po sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Kailangan lang makuha ninyo in exact order ang winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Rumble. At narito na ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is 6. Our second number is 5. The third number is 1. And our fourth and final number is 6. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 6, 5, 1, and 6 in exact order. Third wave ng papremyo ng tatlong numero, pwede na pong mapanalunan. Let's now play the 3D Lotto Game! Dito sa 3D Lotto Game, ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nagrambolito system play. Reminder lamang po sa lahat, 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali at manalo sa ating mga Lotto Games. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 3. For our second number, we have 0. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw is 3, 0. And 8, in exact order. Huling game man ng gabi, hindi naman magpapauli sa Digit Panalo. Let's now play the 9 PM edition of the 2D Lotto game. Dito naman sa 2D Lotto, 4,000 pesos per 10 peso play ang premyo pag nag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. At kung nanalo via the Rambolito system play, 2,000 pesos po ang maiuwi ninyo. Reminder lamang po sa mga Lotto winners, may 1 year lamang po kayo to claim your prizes. At narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 1. And the second number is 26. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 1 and 26 in exact order.
8: Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing natulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na kamagagwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag pa yung unog hapon labi na sa kanang coffee digig ka mo bati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na yung nga unsa nga kuwan God's gift siguro ng klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauwan ng mga herbal.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
8: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, udili. Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
9: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon.
10: Budbud o pipinka!
8: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
11: Paidigo! No. Banda!
8: Bati asa ni karong mamuhilak. May oy! Masakang sa tagiro!
11: Isamot ka bati mong naong ganihilak ka ba jigaw?
8: Gikan karong dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
11: Dugo!
8: Na ang silan ko.
12: Imo na ko check ko. Pero pakasli o na ko. Gato na agwit ka.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
12: Bunso?
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, wailain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jacob.

0: board o pimping ka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud o bibingka!
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, buspanto siya karon may na kayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan may atong miaging simana po 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
5: Aning baba
4: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mayong adlaw, nasad ka na itong tanan. Niya nasad ang laing sumpay ning makalingaw tang sugilanon. Apat sa dilipa, pa, it's shout out time. Asap ta, asap. Sa tingin na sa asap.
1: Ang sukli, ayaw pangita.
0: Asap, pagod. Okay, padayon na mga igala. Shout out si Nang Tali. Diha sa... sinang tali, inguman sila si Linimor, si Gabriel, si Victor, si Liza, gikan ni Pedro Pungasi. Huwag yung man, greetings usap nga ito ni Fritzy Avila diya sa San Roque, kay Macro Southern Liti. Niya si Sal Josephine Manggubat, si Christine Lara, huwag yung man si Jacqueline Mangalo diya sa Tangkaan, Padre Burgos, gikan ni Bisa, yung among writer-director, Uji Kumpok Rakasa. Okay? Bueno, mga at ito rin, hinumduman ang mga gino, nga giuban sa pagpaayo ni Takla ang bata nga si Gian, pero nasakpan sila ni Tukmo. Pero sulti kayo nga nakapalayo gyud sila sakay sa taxi dayon misakay na sa bus paingon dito sa probinsya pa kadto. Pero wa sila masayod kun asa gyud sila padong. Unya samtang sa laing bahin usab nanindla sila si Jigo ug Nonoy, sila special nga budbud. Nakita usab nila si Lalat nga naninda sa iyang espesyal nga bibingka nga dagkog liki ug may pasas pa gyud sito nga ay asap sa ti asap ni Juan Marvin Ross.
1: Ang sweldo ayaw pirmiha.
0: Ang sweldo ayaw pirmiha. Asap. Okay. So mo to mga igala, no? So ingon ini ang naitabo. Dayon na diyan ang sumpay sa tong sugilanon. Di ta maglangan. Budbud o bibingka.
1: Budbud.
2: Amoy di ha.
1: Oy.
2: Bingka. Dako ang liki. Humutod dako ang liki. Bingka mo di ha. Espesyal kini akong bibingka. May pasasundo nga.

0: Si kaguna-una to ray kagun.
1: Ay,
0: nga naman.
1: Ah, di naman hinon mo tagad na ko.
0: Mao ba?
1: Mahinom dum ranon ko nga, gidadaan ko si pagkaon sa ilaha. Piece o piring ba? Nibaw man ko sa iyang paborito.
0: Ay. Unya?
1: Ingon ini ang naitabo. Music, maestro, please. Niya, niya. Da ko naning lami ang pagkaon. Hurot ginirog lamoy ni lalat kay ganahan man siya ini.
2: Ngano ni aka?
1: Gidad ang ti kaining imong paborito.
2: Crispy pata o. Jaminang nagbuwa.
1: Panit siya litson baboy good. Naglitson kong pulos panits baboy. Kay naibaw man ko nga paborito ni mo ang panit sa litson nga baboy.
2: Nga nang gigagal mo ko ni mo, anak?
1: Piso piring ba? Aron pasiluon ako ni mo.
2: Bina.
1: Niya o, dawata.
2: Okay.
1: Karon, ipasaylo na ko ni mo humot kong lalak.
2: Saylo laki mo ko.
3: Ay, agay, ang akong ilong. Nibundakan ko sa pagtahan naman kong hatag sa pagkaon. Bango sa ilong.
0: Ala, maunay na hitabo ba yung digaw?
1: Lagi, higo malang gidawat kong pagkaon. Pagkauman, nibundakan ko sa pagtahan.
0: Ah, ba yung digaw? Mas maya tingali nga magbuwag-buwag tabay. Aron pa, mahurot na yun yung atong espesyal nga budbud. Total, dako maning plaza. Mura maning drama nga lovers in plaza. At doon na ba'y forever? Aray sa kusunahan?
1: Oo, oh, sige.
0: Sige, aray ko nila yung sunahan na silang dapit silang ng tali.
2: Kuya! Kuya!
1: Uy! Batang guwapa! Unsay ato ni Muday?
2: Kuya, ang gutom diyan, kuya. Ang gutom, ngayat diyan, putputpe.
1: Aho ka na, Radiay? Way, blima na. Kayang tudlo sa kong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong gihaw, paimnon. Oo, dawata ning budbud, oh.
2: Salamat, kuya. Oh, batok mo, ate.
4: Halimbal kita kla.
1: Imji, oh my God. Kagwapa niya. W pagyod. Wow!
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian nga sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
7: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
7: Tagaasa.
8: Aper lima to.
7: Unsay maingon nato sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
8: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
6: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini, ginama sa GFMQ Marketing.

0: kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bila-bila herbal oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mong kasinatian sir?
2: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil. Kaya tungod lagi ng ulan ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumad niya sa 20 lang ka kapsula sa paragis bila-bila herbal capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kana na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo palit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
3: Yes, yes. Maayo yun ang panparagis bila-bila capsule.
0: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa paragis bila-bila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa paragis bila-bila herbal oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Nganong may dakang budbud, Gian?
7: Hatak, kuya. Buhutan man na, kuya.
8: Miss. Ako naghatag ng budbud niya.
6: Pila palihog, sir, kay bayran ako.
8: Di na kailang mo bayad ka, miss. Yatag ko na sa bata. Nangayo man. Ngayon man siya kay gigutom, maong yatagan dayon ako. Kay ang tudlos akong nanay, ang taong gigutom, pakanon. Ang taong gihaw, paimnon.
6: Bulawanon ka dahil kasing-kasing, sir. Salamat kaayo.
8: Ako dahil si Jigo, ang bantugan nga tindiro sa pinaka-espesyal nga laming budbud ning Dapita. May mo ba nga nga ilhan ang malaanghil nga matahom dalaga sa akong atubangan.
6: Ako ba imong gipasabot?
8: Oh, miss. Ikaw uwa na ilain pa.
6: Ako si Takla.
8: Awaw, kalamin taklaan.
6: Ha?
8: Joke lang. Oy, joke lang. Joker man good ko.
6: Og, siya di ay si Gian. Dayo lang may ining dapita.
7: Gian, so kuya.
8: Misamot ang katahong ining dapita nga nakita ko ikaw, Takla. Pero, time pa. Nara, nagkita na ba ta, Takla?
6: Ambot lang. Wa pa man siguro?
8: Pamilyar man ako kayong imong tingog. Murag anghel nga nag-awit sa kalangitan.
6: Mao ba? Balak nun lagi ka, no?
8: Ambot, oy. Kalita naman ang dihang nakita ko ikaw.
6: Sige na, mulakaw na, Mir.
8: Oh, kadiyot, oh. Dawata sa niyo, dawata niyo.
6: Budbud?
8: Oh. Ah. Libre gya po na. Huwag bayad. Gusto lang ako makatilaw ka sa akong espesyal nga lamiang budbud.
6: Salamat. Sige, dali na, Chiana.
7: Bye-bye, Kuya Chico.
8: Bye-bye. See you tomorrow. See you later. My God. Kalit ang lagsik ang akong dugan nga nakita ko si Takla. Murag kalit nga giuhaw ang akong dugan sa iyang paraig. Oh, Takla. Takla.

0: na kikoje čigati, takle, no.
1: Ođijen, kjocija, murag panda.
0: Panda?
1: Pero, dili ta angin mo salig dayo niya, ha? Wa pa ta makailan niya sa hingpin.
0: Ati takla.

0: dot kayong motor.
1: May la.
0: Ah, Bogart. Ikaw ka nang sakay sa nindot kayong motor.
1: May la, yun pa.
0: Wow! Misamot kagkagwapo, Bogart.
1: Mauni kini ang resulta sa imong pagsalig na ko. Na magnegosyo o illegal nga drogas. Pilakadlaw pa lang, nakapalit nindag motor. Sikanhan, pero umurag yapog brand new nindot kayo.
0: Dali ragit kayo ang kwarta onsa, no?
1: Oh, girlie. Og kun magpadayon kini. Hayan, dalitan mamilyonaryo.

0: Oh, pilakiadlaw na ang milabay. Og padayon kong naglaom nga usa ining mga adlaw. One of this day, makita ko ang akong Delilah. Ah, pero wa na gyud siya moagi pa dinhi sa mansyon.
1: Doktoro!
0: Ah, Hercules!
1: Matul sa security guard sa gate, may babae kung nagita ni mo.
0: Ah, unsa? Ang ako na ka ng Delilah ang nangita na ko! Pagdali, Hercules! Pasugla na yun siya ug dada sa akong atumanan insigida!
1: Matuman, Doturo.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal din nagbig atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik nga kon sa DB ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibati nga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Ang pwede kong Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa kapisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede kong Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
4: Yung after o sa kabaks paminaw sa kapanglawas, may yung magpapangihi. Huwag may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na feel ginakuha na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginako naman tayo sa Bilabila. Maayog yung kapiha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Si Melchor Aligre adunay gihambing nga diabetes ug nagpasalamat sa produkto sa Paragis Bilabila. Human ni tumar sulod sa tulog kasimana ug Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Ang akong ipamati, diabetes ko, nga taas na, niabot og 400. Unya na isamad sa akong tiyong gamay na akong gikusi, mura hinungdan nga ning dako, ning hubag. Yato ko sa birada kay nakadungog mga silang advertise ka ng Paragis Bilabila. Akong itistingan, mga 3 weeks, why si Piat akong ginagi tumar. Hello, si Ginoo, naulian ni Kuyos. Ang samad, naulian ni Uga. Today ay si Melchor Aligre, taga Bagatay, Claver.
3: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bilabila Plus. Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
6: Radio Magbating. Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

106.7. Rádio Bim.

0: na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabot gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lalong sa bagbagdingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0 Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa lalong sa bagtingan.
2: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkadas. Mga nagka-tunin karon sa Sibyaan sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo, ang 756 sa AM na. Sa mga naanda ninyo ang mga radyo ninyo mga taknaa, di ba ka sa inyo tagsa-tagsa ka mga monitor. Ito mga naka-FB Live, pwede ra usab kayo ninyong inyohang ma-play na diha, mapaminawan mi din ha. Itong Facebook Live sa Radyo Bagting News. Paki-like, share, and follow lamang mga kabagting at kabalkadas. O galakit na ang Bell FM o ingon man 106.3 Bell FM o ingon man Radyo Bagting Entertainment. Sa mga wapay data. Sa mga dunay data, nyo wapaka-download sa to ang app sa Radyo Bagting app. Pwede nyo nang i-download or makapaminaw mo sa AM o FM. Makitaan lang sa Play Store ang Radyo Bagting. Kung maka-download ka o ganyan humani, ana, pag humani mag-install, is pwede ka makapaminaw sa AM o FM. Diba? So, alas 5 siya tina. Good morning, everyone! Tutob sa mga nagtikaw-tikaw na ni mga taknaa o naghimo na sila mga nagunang mga gimbuhaton o trabahoon. Ang uban nangandam para sa ilahang mga gimbuhaton o mga lakaw na ni mga taknaa kay padayon paghihapon o kay pizza 12 pamantaron Martes, Mayo 12 tuig 2026. Padayon mo sa inyong pagpanikaysikay apan sa dili pa pod. Mas maayo nga doon na natay mga gihimo nga mga pagpangaliyag, pagpasalamat sa kaitasaan sa lain o sa mga adlaw ni about sa itong kinabuhi. Hindi lang kita magpapiktar sa mga nagpanghitabo sa ato ang nasod. Okay, gumikan kay at the end of the day, itara gihapon mo ni kaysikay mga kabagting o kabalkadas. Isang ato alang yun is mapasalamaton tas kusog, kapiskay, galing on o padayon o sa ito ang pagmatas makanunayon ngayon. Alas 5-8 na. Alas, sige. Atong sa iran ang mga uluhan sa mga balita din itong pagbanaguban ang lanog sa bagdingan.
0: BTC Headlines.
2: Sa mga natala ni ining buntaga mga kabagting o kabalkadas, tapukta na rito sa labing unang nakapadangat. Gumikan kay Batch 3 sa mga batanong entrepreneurs o entrepreneurs. Misalmot sa nahitabong training dito sa lungsod sa San Pablo. Dagang pang headline sa mga balita, lalaking nagpabuto gamit ang dili lisensyado pistula sa kote dito sa Ipil. Nga naman po nagpabuto, samtang dugang pang headline, senior citizen nga nalas magalog motor na angol lakip ang driver. Headlines paghihapon, Desalting Canal Restoration ng General Pintacasi. Gipahigayon sa NIA Zamboanga del Norte. DTI Zamboanga gid pahugtan ang price monitoring sa school supplies, iisip pagpangandam sa balik eskwela. Usa patay duha samdan sa ambush dito sa Midsayap, Cotabato. Nakit na nini ang 800 ka mga magtutulog ipailalom sa gipaligong digital skills sa AI og tech tools sa pinagi sa Digital Teachers Masterclass Training. Headlines paghihapon, bagyong kaloy nahimo ng LPA. Manghud, landings, balay, tambalan, naman gitik, basa, iyang magulang dito sa Murikay. Lalaki nga doon ay kasong grave threats, dakpan sa tambulig. Aguban pa nga itong sayran din itong pagpanaguban. Nakip ng update gikan sa merkado publiko. na-standby. Itong sugdan, unahon tang kahimtang sulakat sa panahon. Niining kahimtang ni Bagyong Kaloy ng himong LPA na lamang. O nahimo nagyod siya. O sabagin ni siya nga kanhi or ni progress or na kuan ba kanhi siya ni Luya o ni Lurang na natong siren. Report pinagi ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
3: Sa nalamang ka low pressure area kon LPA ang kanhing bagyo nga si Kaloy human kini ang hingpit ng niti na tunaw o gingon man ni palayo sa kasamtangan na nalamang kini sa gilayon nga 670 kilometros sa may sidlakang bahin sa Katarman na Northern Samara. Hinungdan nga nasangpit nga daw tang lakas sa panahon dili na kini makahatag og dakong epekto sa nasod. O gaang nga nipuli karong adlaw alang nga sa tibok nasod nga makapiktar sa dagat sa panahon mausab kini nga amihan matud pa sa pag-asa nga dili paghihapon ang ayan kakumpiyansaan ang maong daw tang lakas sa panahon gumikan kay magdala paghihapon na kini og kalit nga mga pagbundak sa ulan sa matag karon og unya gawas nini aduna sa localized sa thunderstorms nga may makapiktar sa nasod nga magdala usab kini pagpanalugdog ug kalit nga pag-ulan nga mamahimong moresulta ngadto sa pagbaha or di pagkapagdahili sa yuta. Samtang sa bigas bahin hunas og tawo sa Pagadan City sa giya karo sa tumana nagata karong adlaw alas 2:26 kagrinang kadlawon 1.3 meter ang gladmon sa tubig unang taob. Ang hunas unyang alas 8:29 ang takna sa buntag 0.24 meter ang gladmon sa tubig. Subling mutaw pag alas 2:28 ang takna sa hapon 1.3 meter ang gladmon sa tubig. Subling unas pag alas 8:49 ang takna sa gabi na sa 0.2 meter ang gladmon sa tubig. Laban mo subang adlaw alas 5:28 karong buntag og musalot kini pag alas 5:56 unyang hapon. Bagting ni Shed of Florence of FEMA sa BLFM o Grad siya Bagting.
2: 106.7 Radio Magbating. Salamat sa maong balita o impormasyon labot sa kahimtang slakat sa panahon Bagting ni Shed no? O kinahanglan tang magmaampingos tanang higayon labot ni adtong mong presensya. No, nahimo naman siyang LPA si Bagyong Kanhing Kaloy nahimong ng LPA Kabagting o Kabulkadas. Pandunay uga og init kay stong dapit apan dunay mga silingan ng mga dapit nga gipang baha ng mga Kabagting og Kabulkadas. Alas 5:13 na. Padayon pagyapon nagpahimang no ang kining National Telecommunications Commission kan Region 9 kan NTC Region 9 ngadto's publiko nga mag-amping gayud sa tanang higayon may tungod sa nagadayang insidente sa scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinaagi sa mga text messages o di ba ka online platforms nga dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan lagi kag bangko ug ahensya sa gobyerno kuno o mga telecommunications companies aron makapangilan din. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links ug dili maghatag og personal usab nga kini bitang OTP o one-time password. Paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kadhadlukan, kadudahan nga mga mensahe ato sa inyong mga service provider o di ba ka sa NTC Region 9 aron nga diin na kini ang mahatagan usab og aksyon. Na sige magmatngon sa ayo pagpataka. Aron di ta mabiktima. Alas 5:14 na dugang pang mga balita o kasayuran kay round 1 pa lamang kita mga Kabagting o Kabulkadas o atong sayran kining usa ka programa diha sa Zamboanga del Norte. Muna say usa sa mga programa usab kanhi diri sa Zamboanga del Sur. Kanibitong desalting ba? Canal Restoration o General Pintakasing ipahigayon sa Zamboanga del Norte mga Kabagting o Kabulkada. Iliwingid kalikayan ng agyanan sa tubig magkamabaw kung magsigaging mga bunbun ay mga nadala nga mga bato. So kinahanglan man na siyang limpiyuhan aron mapabili ng iyahang kalahom aron nga di na musayla ng tubig inig kung galing adun yung mga pagbaha. Ay nagipahigayon dito nga kalihukan ang kuan kining sa Zamboanga del Norte o kini pinaagi sa National Irrigation Administration ang desalting canal restoration of General Pintakasi nga gipahigayon sa Mong Dapit sa Zamboanga del Norte niya. Ang report ni Bagting 29 Cherry Elonio at Lirazan.
0: ABC Live Report.
4: Gipahigayon sa National Irrigation Administration kon niya Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang desalting, canal restoration o General Pintakasi uban sa mga miyembro sa Irrigators Associations ubos sa Lagag Communal Irrigation System sa Barangay Lagag, Sindangan, Zamboanga del Norte. Kabahin kini sa padayong paningkamot sa niya aron mapalambo ang serbisyo sa irrigasyon o masiguro ang igo nga supply sa tubig alang sa mga kaumahan tumong sa mga aktibidad nga mapahiuli ang epesyenteng pag-aga sa tubig ngadto sa 60 ka ektaryang humayan o maandam ang irrigation system alang sa umabot nga cropping season. Nagmalampuson ang kalihukan pinagi sa panaghiyo sa Sania Ridge 9, LGU Sindangan, Barangay Lagag ug mga miyembro sa Lagsi DC Irrigators Association. Bagding 29, Chiril Unyo Tlirazan sa Bell FM og Radio Bagding.
2: 106.7 Nagasalamat sa nasangpit nga mga kasayuran na samtang tabuktang ngadto sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Yun ay lalaking nagpaboto gamit ang dili lisensyadong pistola sa Cotes Maong Dapit. Ang detalye sa report ni Bagting 98 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
5: Sa kote sa mga operatiba sa Ipil Municipal Police Station, ang usa ka lalaki human giingong nagpabuto og dili lisensyadong pistola samtang lango sa ilim ng makahubog dito sa Barangay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Mayo 10, 2026. Nasayran nga nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen ang kapulisan na may tungod sa pagpabuto og arma sa maong lugar og pag-abot sa mga otoridad. Positibong giila sa nagtawag ang suspect nga maoy naghupot og nagpabuto sa armas. Hinungdan nga gilayan siyang gidakop sa responding police officers. Sa initial nga investigasyon, gikatahong ang suspect o sa kahamtong residente sa Ipil, nakiginom una uban sa iyang mga kauban sa wala pa ang panghitabo. Giingong tungod sa kahubog, iyang gipabuto ang iyang armas nga nakapahadlok sa mga residente nga anaa sa maong lugar. Narecover gikan sa suspect ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay serial number, kargado og 5 ka buhing bala ug usa ka baso sa bala nga anaa pa sulod sa cylinder sa pusil. Samtang nadakpang individual gidala sa Ipil Municipal Police Station na uban sa nakumpiskang armas o mga bala alang sa hustong disposisyon na o pagpasaka sa angay nga kaso batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.7 Sa pigas bahin, usap sa mga kasayuran gikan sa BBC News Center ni Bagting 27. Tarilaya ay gumikan kay 800 ka mga magtutulog ipaligoon ang digital skills sa AI o tech tools pinaagi sa Digital Teachers Masterclass Training. Namdanon kini mga kabagting o kabalkadas gumikan kay nanamagoy partnership usab ang DICT o gingin man ang DepEd, no? Magdadon ay mga tulunghaan nga syempre mabutangan na o connection sa Wi-Fi. Free Wi-Fi. So, kinanglan daw sa mga teachers nga mag-upgrade. O, sa ilang mga kahibalo. Karoon nga diin mas mapalapdan pa o diin masabdan o unsay kapuslanan ni mga technology, mga tools, tech tools, mga kabagting at kabalkadas. O, dayon magiyahan ang atong mga tinunan. Siyempre, ang detalye sa mong balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
6: Kapin sa 800 ka mga licensed professional teachers o educators ang malampusong napailawom sa Digital Teacher Masterclass, Unlocking AI Amazing Transformation in Education. Kinang gitambungan sa kapin 800 ka mga lisensyado professional nga magtutudlo aron sangka pa ng mga magtutudlo sa mahinungdanong kahanas nining panahon sa artificial intelligence. Pinaagi niini nga masterclass. Ang mga partisipante nakakuha og bililhong kaalam mahitungod sa AI literacy, mga practical nga digital tools o mga estratehiya nga magamit sulod sa lawak saringan nga naghatag kanila og gahom sa pagtudlo sa mas madanihon, data driven og andam sa umaabot kabut nga paagi. Kining inisyatibo nagpakita sa padayong pagsalig sa DICT Zamboanga sa pagpaligon sa digital education o pagsuporta sa mga magtutudlo aron makasabay sa mga bag-ong teknolohiya. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
2: 106.7 FM. Oras alas 5:20.
7: Nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
9: Sample Plus Gold. Mas pinalaman. Pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakatun ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Maappeal sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
15: Ang

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: 106.2 Alas 5:28 na dinhi sa tuang pagpanaguban paghapon lanog sa Bagtingan. Siyempre dinhi sa tuang uban pang mga kasayuran nga itunol nga na kaninyo. Standby mga kabagtingog kabalkada sa round 2 na tas mga balita. Manaw na to mga natalagikan usab sa pagpangalap og mga kasayuran ni Bagding 29 Cherilo Nyot Lirazan ang gimbuhaton og kalihukan diha sa DTI gumikan kay DTI Sambuanga gipahugtan ang price monitoring sa school supplies isip pagpangandap sa balik eskwela itaw aron nga magiyahan kining ato ang mga ginikanan og tagpila og nabay mga areas nga diin hangtod sa pagkakaroon pabilin paghihapong barato mga school supplies og uban pa mga kabagting og kabalkadas. Ang detalye sa report at ang sayran gikan ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan.
0: BBC Live Report.
9: Gipahugtan sa Department of Trade and Industry kan DTI Zamboanga City Office ang price monitoring activities sa nagkadayang school supplies sa supermarket, bookstore o retail establishments isip pagpangandam sa umabot nga balik eskwela karong bulan sa Hunyo. Lakip sa gibantayan nga mga produkto ang mga notebooks, pad paper, lapis, ballpen, crayon o guban pang gamit pang eskwela aron masiguro nga makatarunganon ang presyo og nasunod ang suggested retail price kon SRPs nga gipagawas sa DTI. Ay, tumong sa mga inisyatiba nga mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa dili patas nga pagpamaligya og mapadayon ang hustong presyo sa merkado atol sa back to school season. Bagding 29 Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
8: 106.7 Inaud yun ang mga kabagting o kabalkadas kaya ang mga panginahanglan noon nga tas itong mga estudyante katong mga baguhay pala mga dunay estudyante mga kabagting o kabalkadas syempre aron nga makadagino tabi pa pud gato mga daghan or ubay-ubay nga mga anak nga nagtungha pa mga kabagting o kabalkadas no kung aron di kay tanto mabalakag do na bay mga kasika sa school supplies pero monitoron gihapon na si Bian ha matag garon og unya ato lang nang hatagan og pagtagad sa dili pa pod kanabitang magbukas ang klase mapadangat ato ang mga nagunang presyo ining mao mga school supplies. Okay, ining atong tulumanon gipaluyuhan usab kini sa mga kabubuton sa said Gogon Herbal Capsule makatabang kinis problema sa UTI kan urinary tract infection, prostate cancer o constipation o kung maglisod sa pagpagawa sa ilang hugaw. Kung kinaghanan na kayong natabangan ni Inik, basta Kugon Lawas, Bas Kugon. 106.7 Ato pang sayra ng dugang pang mga balita din ipagyapon sa lanog sa Bagtingan. Round 2 sa itong mga kasayuran na doon ay nahitabo nga pagpanikbas. Og diin asa kini og unsay nagunang hinungdan mga kabagting og kabulkadas. Kasi pa sa headlines, Manghod Landings, balay tumulanan human gitikba sa magulang dito sa Morikay. Ing Morikay is likod ni sa kuan. Unahan ni Jutay sa mani Pagadian City Airport. O silingan, regina siya. Diha mga kabagting o kabalkadas. Na natong sayran, Italia is mong report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
10: 106.7 BBC Live Report. Balik sa ulay sa iring direksyon ang magulang nga nagpangidaron og 48 anyos sa human nini nga gitikbas ang iyang manghod nga usa ka mananagat nga nagpangidaron og 34 anyos sa kagahapon particularmente sa may Zone 6 Barangay Morikay Pagadian City. Sa pagpahigayog imbestigasyon sa mga awtoridad na sayran nga ang duha ka managsuo nakabaton kini og panaglalis umikan matutpa sa ilahang ilugan kung si kisay tag-iya ni ining boat engine og natong tungura ang magulang kalit na lamang ni ini matutpang gitikbas ang iyang igsuon nga mo hinungdan nga nakabaton kini gisamad tinikbasan sa iyang kamot og lakip na usab sa abaga. Hinungdan usab nga dali kining gidala sa pinakaduol nga balitambalanan alang sa dinalian nga pagtambal samtang ang PNP Pagadian padayon usab nga nagpahigayon og follow-up operation og lakip na usab dugang pang-imbestigasyon aron nga masuta kun unsa gayud ang ugat hinungdan sa nasangpit nga pagpandungga o pagpanikbas o lakip na usap aron masairan kung diin na himutang ang magulang nga mga suspek sa krimen. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o grad siya bagting.
8: 106.7 Radio Magbating. Ayaw mo kalimot mga kabagting o kabalkadas. Nga diin na pamilya mo sod sa inyong pamilya. Doon na mo yung mga isoon. Doon na mo yung mga magulang o manghod. Nang dili mo abot sa punto nga kinahanglan nga magpasakitay, pisikalay, magdungga, matikbas, mangulata, bagkaha mga kabagting o kabalkadas. So hinunua ba nga kanasyak parihas na mo gigikanan. Parihas dugo nga na naglatay sa inyong mga kaugatan. Ano di mo magkasinabot, magsangkot, mangyod nga to sa pagpisikalay. Kalo di ba ka nga to sa pagpandagbal o pagpasipala si Sigkaing. Nga ano bitaw po na no? O nga ano di man kabalo makapailob man gani sa bang tao. Nga ano di man pwede makapailob sa kaugalingong mga kabanay. Ay balo lang. Ini nga tong tulaman na ito sa kinis main kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa labutan ug maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months muna yung Vitron Drops para mga nag-edad o sab o 1 to 12 years old. Vitron syrup gihapon o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay kini FDA approved sa safe na safe o ginama kini sa RSB Trading mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.34 na dinis ato ang pagbaraguban padayon pagyapon tas pagtunol sa mga balita o kasayuran. Round 2 pagyapon no? O gadiin sa pagpanikbas tabok tanga tos report ibagting 28 tungod kay Adinoy Senior. Oga ingon man iyahang nadasmagan ni senior citizen nga nadasmagan og motor na angol laki pang driver. Ang detalye sa report gibagting 28 Kimberly namuwag. BBC
11: Live Report. Usa ka 18 anyos nga driver sa motorsiklo ug usa ka 74 anyos nga lolo ang dungan nga nalandig sa Balay Tambalanan human sa nahitabong aksidente sa dalan sa Shaft 3A Barangay Ladicha Malangas Zamboanga Sibugaya niadtong alas 4:30 sa hapon Mayo 10, 2026. Giila ang mga nalambigit nga biktima nga usa ka 18 anyos nga ulitawo driver sa motor residente sa maong lungsod nagmaneho sa Honda Click nga color itom ug orange nga combination. Samtang laing usa ka 74 anyos nga lolo, minyo og residente usab sa Malangas. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga samtang naglatas ang motorsiklo sa maong dapit, kalit nga mitabok ang tigulang, hinungdan nga aksidente kining nadasmagan. Tungod sa kakusog sa impact, susamang nagaanggon og mga samad og bunog sa lawas ang driver og ang tigulang o gidalagilayon ngadto sa Malangas Emergency Hospital aron matambalan. Sa pagkakaroon ng motorsiklo, anana sa kustodiya sa Malangas MPS alang sa tukma nga posisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting. 106.7
8: Radio Magbating. Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas. Ito nga ito mga senior citizen nga mga, syempre, nga ito mga kabanay nga senior citizen, mga apuhan na ito nga senior na. So, kung galing naman galing sa mga nagpunang mga kadalanganan, o ba nilang po ninyo mga kabagting o kabalkadas? So, ayaw po din taon pasagdiing maglakaw, saka nga mo ito sa sentro, di ba ka doon na sa mga hilan ng mga lugar, ay kinahanglan gina sila ang mga pag-aagak mga kabagting o kabalkadas. So, di ba kadunay kauban at is manawa kadipara ba o wala og to kay basignan ni nagbaguros mga kabagting kabalkadas dili na kay maklarog magdi na kay madunggan no. So alas 5:37 na dinis to ang tulo manon mga kabagting o kabalkadas sa gihapon nga kanabitawng magmaampingon adya sa mga nagunang kadalanan kay kinahanglan pagyud nato nga ampingan ng ato ang kinabuhi ano. Tabok tangan to soban pa mga balita gikan sa lungsod sa Tambuleg. Gatong balikan sa bagting 17 Florence sa Pima gumikan kay sa headlines. Adunay lalaking adunay kasong grave threats sa dakpan sa Tambuleg. Ang detalyes report ni bagting 17 Florence sa Pima. BBC Live Report.
10: Wala po son nga nasagot sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos sa nga diin na kini or nakpan kini sa barangay Mayamaya Tambulig sa Bangay del Sur. Nasairan nga napagawasan kini warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court 9th Judicial Region Tambulig sa Bangay del Sur alas sa kaso nga grave threats ilalom sa Article 282 sa Revised Penal Code nga pinitsahan og Mayo 4, 2026. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Tambulig Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usap sa tukmang kasong ipasaka, batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Grad Shibugting.
8: 5:38 na mga kabagting o kabalkada. Siyempre, dinipagyapon sa tumpag panagulban sa lanog sa bagdingan. Di ay, o gato mga doon ay mga ginikanan. Diha mga kabagting o kabalkada. Nga gusto nyo paeskwelahon ang inyong mga kaanakan. Nga diin ang ilang pag-eskwela. Adunay kapuslanan ba? O ang ilang pagtungha. Nga diin sila madili lamang sa academic nga bahin. Ang lakip na nga to sa kinibitong pagkat-on.

0: ang small class size o ganun ay fully air-conditioned classrooms, preparatory sa elementary programs, and dedicated and caring educators. Ang opening sa klase, magsugod sa June 8, 2026 o ilang office hours alang sa inyong pagpa-enroll, gikan Monday to Friday, alas 8 ang taknas buntag, laos nag alas 5 ang takna sa hapon. Naani sila mahimutang sa may Bonifacio Extension, San Jose District, Pagadian City. Naani sa may basketball lapitan, basketball court sa San Jose. Naani dapit unahan sa kinibitong bantay mo ng Rojas Gate. Dialumbay mga kabagting at kabalkadas. Unya, nasa Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Pwede ma-text or matawagan silang cellphone number 0951-835-7196. Again, 0951-835-7196. Educating child's mind and heart. One family, one Simapesi. Ayan, neto mga magpa-enrolled. Unya, ang enrollment fee ni ini, mga kabagting at kabalkadas. 2K niya ang iyang kinibitong pwedeng maglangkob sa nursery 3 years old, kinder 1 4 years old o kinder 2 5 years old. So elementary 1 to 6 mga kabagting ang kabalkada. So enroll na. Okay, and going ang ilang enrollment sa pagkakaroon. Alas 5:41 na din sa itong pagbanag uban.
1: 106.7 Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
4: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Tay, tanda ka sa Day Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
10: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa diyang

0: Nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Karong sa... Oh, bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
1: Ha? Bukid sa kulian?
0: O kato ganing ama nga mo rin na...
1: Bukid sa...
0: Gani.
1: Sundan.
0: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisyo
1: to. Saka ka sa bukid. Ibo kasaka?
0: Hmm. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga yahay.
1: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukit.
0: Makakatkat ba?
1: Tanong mo yung sumunod.
0: Ay, magrapag yun ko at ang mga gulay yun.
1: Ah.
0: Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Di ka pangalan mo lang?
0: Sion.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Pilay mo idad.
0: Ah, kung ano ka, 90 na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Are you planning
3: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware. Kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles at PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Rock Radio Magbating.
5: 106.3 Radio Magbating. Ayon ta mga kabagtingog kabalkada sa paghatod sa mga balita ug impormasyon dinhi paghapon sa tumpag binag-uban si Bian sa Radio Magbatingog Bell FM. Round 3 na ta gumikan kay kini may kalabtanan sa update gikan sa merkado publiko o mga presyo sa mga nag-unang palaliton. Og kini ang precious lamas o gutanon ni ining buntaga mga kabagtingog kabalkadas. Kung galing ito ang mahibalaan nga adunay mga precious lagutmon, precious mga lamas o gutanon sa pagkakaroon. Ang depende kini siya sa ilahang pag-display diha sila mga tagsa-tagsa ka mga lokasyon. Magdalita sa merkado, naibagsakan, doon na po yuban nga na sa mga baybarangay-barangay. Siyempre, kung galing inangkat na nanimo, doon na gini mga pag-usbaw. Pero kung galing ikaw mismo ang produktong nagkumpra niya na imuhagikan sa imong kagulingong uma, medyo bubarato gina ang mga kabagting o kabalkadas, no? So, doon na yung mga kalainan. Alas 5.48 na, naka-standby na. Ibagting 27. Daril ayahay sa mga presyo sa mga utanon o glamas.
6: BBTC Market Report.
7: Yes, mayong buntag ya kanimo bagting
5: design
7: ilabi na sa to mga suking tig paminaw live kita direkta ro particular dinhi sa merkado publiko ning mga oras ato ito no lang kasamtang ang presyo sa lamas ug utanon. Karon nato sa Iran, sa lamas tabon-tabon 5 nga to cheese ang isa, limon sito 80 ang kilo, loya 150, kamatis 120, atsal 150, ahos 130, bumbay 120, lahoy 150, labuyo 250, sibuyas tahunan, jis ang bugkos, 150 ang matag kilo. Sa utanon, karot, 180 matag kilo, patatas 150, radish 120, pipino 100, sayote 35, tambalyong 40, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 70, Chinese pechay, 60, Palaya 90, Talong 90, Bagyo beans 150, Matag kilo, lettuce 250, cauliflower 250, okra jeez ang buggos 80 matag kilo, batong jeez nga 220 ang buggos 60 ang kilo, galay tangkong jeez ang buggos, kamunggay jeez sabang buggos, tanglad 5 ang buggos 50 ang matag kilo, alugbati jeez ang buggos 80 ang matag kilo, sa chapsuy para sari o para pakbit 50 usab ang kilo. Mao kataw kasamtangang presyo sa lamang sugutanon. Ako si Bagting 27, Darin Likataya ay sa Belafem o Radio Bagting
8: 106.7 Radio Bagting.
5: Alas 5:50 na mga kabagting og kabulkadas, maotoy mga presyo ha. Sa giya to sa inyo ha mga precious lamang sugutanon. Ining buntaga para diin kamo makapang pamalit. Siguro sab sa inyong budget mga kabagting og kabulkadas. Alas 5:51 buktang at dusdugang pang mga balita kay wapatan na tapos pag dunol ni ini nga na kaninyo mga kabagting og kabulkadas og nagihapunta sa talitapos gabahin og kini may krabdanangan sa update sa gikan sa Salingan nga mga napit sa Cotabato City Midsayap kini ang may kalabutan ining usa ang nakabsad sa kinabuhi duhang nasamdan sa pagpang-ambush ito sa Midsayap. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Liraz.
6: BBC Live Report.
9: Patay ang usa ka biktima samtang duha ang samdan human giambush ang gisakyang pickup truck sa Purok Santan, Barangay Poblacion 8, Midsayap, Cotabato kaghapon sa hapon, Mayo 11, 2026. Sumala sa initial nga imbestigasyon kining mga biktima sakay sa Navara pickup nga nagtangag sa plate number LAN 5866 dihang kalit lamang sila gipaulanan og bala sa mga armadong sakay og motorsiklo. Tungod sa kakurat sa driver gumikan sa sunod-sunod nga pagpamusil nawadaan kini og kontrol hinungdan nga miambak ngadto sa irrigation canal ang sakyanan daplin sa highway. Usa sa mga sakay ang nakumpirmang namatay human naigo samtang ang duhang nasamdan gidala gilayon sa ospital alang sa hinanali nga medikasyon. Padayon karon ang investigasyon sa Midsayap Municipal Police Station aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa mga ambush incident. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
5: Motoy mga lintungan ay sinahitabo gikan usab sa Salingan ng mga rehiyon mga kabagting og kabulkada samtang sa Pikas Bahin sa lungsod sa San Pablo usab kay adunay batch 3 sa mga batanong entrepreneurs bisalmot sa nahitabong training dito sa San Pablo. Ito ang sa iran ng report ibagting 28 Kimberly Namuag.
6: BBC Live Report.
10: Balang busong natapos sa Batch 3 ang Youth Entrepreneurship Program, You Can Be Your Own Boss sa training, diin gipakita sa mga batanong partisipante ang ilang talento o kadasig sa pagnegosyo, pinaagi sa ilang business pitch presentations nga gipahigayon sa San Pablo, Zamboanga del Sur, Baguhay lang. Gipanguluhan kini sa DTI Zamboanga del Sur nga nagpasiugda sa kahibalo og mga bagong ideya sa negosyo nga natun-an og daugmad sa mga partisipante sulod sa programa. Gikan sa simpleng konsepto hangtod sa masaligon nga presentasyon na pamatud-an sa Batch 3 nga andam ang kabatan-unan sa pagpanguna, paghimo og kabag-uhan og mahimong maayong entrepreneur sa umaabot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
6: 106.7
8: Radio Bagting.
5: Ayan, mauto yung mga balita kay may kalabdanan na sa pagpalambo sa kahibalo sa mga kabatanunan isa ma-expose nga ito sa mga dili maayo o dili sa mga nagkadaiya ng mga ganitabitong mga dili maayong kahimuan. Ito na lang ng bansayon nga ito sa mahinungod mahitungod nga ito sa maayong pagdumala puhon sila ang mga labigit nga ito sa mga nagkadaiyang negosyo o mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:54 na din sa ito ang pagbanag-uban si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM pagi hapon. Oga, diin ato nga mga nagpadangat sa ilahang mga mensahe karong taon-taon ay gabala ka ha. Ay ato na nga basahon mga kabagting Oga Kabulkada. Oga, diin nagawas pa ni Ana ang inyong mga greetings o galakit na usap mga resulta atong itunol mga kabagting o kabalkadas kay ang resulta wait lang ang resulta is 308 9pm na ha 308 ang 9pm na ang resulta so ayog kalimot mo na siya. And then good morning on day nato kining mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe karong buntaga na si kining Janeline Espanyol Ibol magbuntag Vanix Mutya Abamunga oga napod si Johnny Cuba magbuntag happy listening from Barangay Don Jose Dina sa Mga Dalsur na si Ma'am Juanita Sasel Calderon na tilaon kay not feeling well day si Ma'am pagiday pagmata niya walay waginay problema ma'am as long as unahon sa gidang imuhang kaugalingon niya ayon pag pakaayo pagdali mauna siya mga kabagting ang kabalkadas then dugang pang mga mensahe diretong basahan dundon tormes diha sa may barangay Kamalig Dumalinaw sa Buang Gadalsur na si Mama Rosalie Daliripin Osab sa Mulum na po yan sa Buang Gadalsur ayong buntag diha sa taga Mulum o ganapod si Sir Jerry Yotimbang ayong buntag ganin yung tanan diha salamat sa inyo mga makanunayon na pagpakiguban ngini ka na mo kabagting o kabalkadas o oh? Yan thank you so much guys. Oga, diin na dugang pang mga sa pamandari. Diba sige, doon na pa ko yung mga nakalimtan, mga kabagting o kabalkadas. Eh, wala pa. Sige, wait lang. Mm-hmm. Okay, wala na ko yung mga nalimtan, mga kabagting o kabalkadas. Okay, sige. Sige hapon ha, nagpahimangno. Di ay ang kiribitong nagpahimangno sa ang katauhan nga magbinantayon lagi gihapon. Pahimang nuan ang katawahan nga magbabinin tayo na nagbatok sa mga nagkadaiya ng mga text messages or scams na diin ba siya kamo ang mabiktima mga kabagting o kabalkada sa unya kinibang magmaampingon nga dili unsab mauhanaw ng inyohang mga salapi dihang hinaguan diha ginhanglan gid nga magmaampingon di magpataka og hatag sa inyo mga OTP kadamitang one time password nga dunay mga number nga gipadala ayaw gid in town pataka click og pangutana ka sa mga nahingtungdan nimong anak o di bakaha adto sa imong kabanay adunay mga kasinatian or adunay mga kasayuran labot niini. Okay. Sige na kay 5:57 na dinis tong pagbanag-uban. O gawa na may igong oras sa pagpadayon pa din sa ato ang tulo manon mga kabagting o kabalkadas. Apan sa hingpit na to ang ihatag. Ah, man na rin ihatag. Ah, man na rin ihatag. O sige, pagbalik-balik ko nang ihatag na ang ihatag na ang resulta. Unsa di ay. Man na ang resulta kaganina. Giniguman man dayon na. And words nga itong words of encouragement atong itaganag atong ibilin nga na kaninyo mga kabagting at kabukadas. Nasa Proverbs 3 verse 25 to 26. Do not be afraid of a sudden terror or of the ruin of the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Because bagting 16, Vanessa Cagas tumakwal. Salamat, pang buntag, ganatong talan. 106.0
3: FM Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Radyo Magbating.
11: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh,
12: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray.
12: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
11: Saint Cecilia,
12: pray for us.
11: Saint John Baptist de la Salle,
12: pray for us.
11: Leave Jesus in our hearts forever.
12: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. Sample Plus Gold.
15: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Alas sa 6:06 na itong oras sa Kabagdig Balkana, sa kaninyong tanay nga nagpaminaw ning Sibiya sa Radyo Bagding o yung man sa Himulcast sa 106.3 Bell FM. Good morning kaninyo, kumusta? Aradlaw karon nga Martes sa Pizza 12 sa bulan sa Mayo 2026 sa Kabagdig Balkana. Sa tanan nga mga nagpaminaw ning Sibiyaan, good morning sa mga mag-uuma sa kanunay may buntag, ngayon mas sa mga mananagat, negosyante, mga operators or drivers no, sa mga POV, POV, POB o PUJ, lakip na sa tuda operators dire sa syudad sa Pagadian, good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Maguubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag Kabagtig Kabalkadas alang sa pagtuki no sa mga angayong hisgutan karong buntaga ilabi na Kabagtig Kabalkadas sa DN. Hay nako, oh mayuriya no sa Kongreso ang ning pabor gayod nga ma-impeach siya si VP Sara Duterte.
0: Radio Bagbaging.
1: Okay ngon man, adunay mga kabaguhan nga sa liderato alang sa Senado Kabagtig Kabalkadas na itbulaga matod pa si Kuan kining Tito Soto. Napulihan na siya ni Alan na Peter Cayetano Kabagtig Kabalkadas maoy Kuan karon na bag-o nga Senate President sa pangutana karon sa kadaghanan kung mabalik ba ni Senador Marculeta ang kanhing posisyon nga iyang gikuptan na sa Senado. Alas sige, ganin yung tanan. Hinaut pa untang, manigingon, naka-move on na mo sa impeachment kang votation kagahapon. O hangtod karon kay nasagmuyo pag-ihapon mo sa inyohang mga kongresista human nga ni Butar Pabor sa impeachment ni VP Sara.
0: Radio Bagbaging.
1: Comment lang Kabagtig Kabalkadas sa inyo ang ikasulte sa nahitabo nga butuhan no sa impeachment trial batok kang VP Sara. Ipadangat ang inyohang mga opinion dari sa tong text line 0938-2077614. Atong usbon 0938-2077614 alang sa inyohang mga opinion or dibagka mga reaksyon mahitungod Kabagtig Kabalkadas sa mga panghitabo kagahapon no human nga ang mayuriya sa Senado o sa Kongreso ang ni Butar Pabor sa impeachment ingon man usab no ang katubang si Bato nalinga mo kun Senador Bato oy nahim daghanan ko yung meme si kay nang Senador Bato ana siya nga Pag dili ko magpakita inyo kong pangitaon karon nga mopakita nako inyo ha na pug kong questionon. Ah, malingaw ko naghunaw nagtanaw ba ni Senador Bato. Man. Karon na magud po siya nagpakita kung kanus ang diha mahitabo ang kining butasyon sa impeachment, di ba? Sukad na tong kuwata masayop naging tuig pa, di ba? Nito pang naging tuig, nagtago-tago si Bato. Yan nagdawat og sweldo nga almost 400,000. Kanya wag yun nagpakita, no? Dayon na siya sa tanan gud nga Senado, siya may pinakataas og kining absent. Moto nga dunay mga panawagan ang katawhan nga mas mayo nga dili swelduhan ang mga senador nga mga absinot, dili mo kay mojote, no? Apan nagipanalipdan po niya sa iyang kaubanan ng mga senador nga naglihok matod pa si Senador Batom bisan pa og wala kini nagpakita sa ilahang sa Senado no kay dunang pinagi matod pa sa ilahang o sama or sa iyahang mga kining personnel sa to ba personnel na lang ito may gisilduan dili Senador Bato.
0: Radio
1: kay gahapon no naglibog ko aha may NBI ato tuod o ingon man iyahang kuan kining staff
2: pare-pareho mag-uniform nagdinagagay. Batoran, aran, batoran. Nadagusugan dagan batoy.
0: Radio Magbating.
2: Ay, ambot na lang yun. Mga daghan kayong mga kwan ba, mga plot twist kagahapong adlawang na nahitabo kapag digkabulkada sa, no, sa wala pa nahitabo ang botasyon sa Kongreso kung ma-impeach ba si VP Sara sa kining Kongreso, no? Daghan kayong plot twist. Si Trillanes kay nahimong kuan sa ICC. Mao'y mudakop ni bato.
0: Radio.
2: Amot na lang yun. Kadaghan bag kining mga kadramahan sa tuang gobyerno kabagdig kabulkada sa, no? Daghan kayong mga kuan, daghan kayong mga kadramahan. Magingon ba nga, pwede raman siguro ta unaho na ito ng problema karon sa itong nasod, ang kinanggiyato ba nga krisis, di ba? Dili, masigil lang o hukwano, kining i-focus ng uban nga mga isyo kapag tigabulkadas nga ang uban nagtuo nga pamulitika lagi. Magingon, wag ito mahimo aning kalakihan eh. No? Kay usahon man, kung sugo sa taas, so, mosunod gyud po ang uban, ang kining nasa ubos, di ba? So, mao na. Hala sige, ato ang pangatuang tan-awon ang inyohang kining reaksyon. No, kaya nga tuwa manggong mga magbabalaod sa Zamboanga del Sur, si First District Congressman na Joseph Kimyo, og lakip na si Second District Congresswoman Giselle Yu Kabagtig-Kabulkadas, lakip na si One Co-op Party List Representative Jehan Glepa, no, si Attorney Jehan Glepa ang nipirma pabor sa impeachment ni VP Sara, no? Pero kung ganyan kayo numduman, way back na itong mga nanglabay katuigan, una naman po nga ning pirma o impeachment ang mag-ina ngayo, di ba? Kato si former karon nga Governor Divina Grisio, o gingon man si Congresswoman Giselle Yu Kabagtig-Kabulkadas. So sa tuwa diri sa Zamboanga del Sur, dili na nato ikatingala, no, kung ning pirma ang atuang mga magbabalaod karon sa First o Second District, lakip na ang atuang one co-op representative tungod kay magpamilya bi ani sila, di ba? Unya kaniadto lagi do na history sa ilahang kining pagpirma sa impeachment. So di na kita angay nga matingala kabagtig kabulkadas. Pero ang pipila ka mga katawhan sa Zamboanga del Sur nga kinibitang supporter ni VP Sara, nasagmuyo kayo, no? Nasagmuyo pag-ayo kabagtig kabulkadas tungod lagi kay daw wala gihapon na tagamba, no, sa maingon taog kinibitang nahitabo kani adto, no, sa ilahang pagpirma nga gi ulan usab sila og mga pagsaway kabagtig kabulkadas hangtod nga naugat na hinuon ang gadtong mga istorya nga kundili pinaagi sa tabang sa amahan ni VP Sara nga si former President Duterte Digong, dili sila mahatagan og kahigayunan nga mabutang sa ilahang pwesto kundiin sila karon kabagtig kabulkadas, di ba? So muna nga muna gikasakit kayo kaniadto sa mga supporters ni sa Duterte. Kay lagi wala matutpay utang kabubuton. Pero kung sila matutpay pasultihon, kung masigil lang dutag natanaw og utang kabubuton, dili lagi daw mulambo ang usa ka tawo, oy. Oh, matud pa nga hangtod kanus aday ta mo utanaw og utang kabubuton. Kay kung magpabalayon ta sa pagtanaw sa utang kabubuton, dili gyud ka mo asenso. So mo na ilang gibuhat, di ba? Nga human ini og mahumana, aw okay na, no? So ana kun baga kabagtig kabulkadas nan kagahapon gi atangan gayud sa mga supporters ni VP Sara diri sa Zamboanga del Sur kun unsay mahitabo, no, og didto ning tumaw gyud nga ang ilahang mga pangalan nga ning butar pabor gyud ang ato ang tulo ka magbabalaod sa Zamboanga del Sur nga mahimaimpeach sa VP Sara. Muna giingon kabagtig kabulkadas, suko pa kay mo karon, di ba? Sa mga supporters ni VP Sara, suko pa kay mo karon nga ni pirma ang ato ang tulo ka magbabalaod diri sa Zamboanga del Sur nga ma-impeach. Pero inighuman sa inigliwa sa eleksyon ay inioga kining panglabay sa katuigan, inigabot na sa eleksyon, makalimot na mang gihapon mo, di ba? Mabito na inihitabo ni atong nakalabay tuig, di ba? nga ning pirma. Dahil pagkahuman, suko po kayo mo. Kaya nga nung ming pirma. Pero ang resulta, pagabot sa eleksyon, nawa naman lagi inyong kasuko sa dihang ipagtagaan ng mugwarta.
0: Radio Magbating.
2: Mone gingon, kabag di gabalkadas, mone ang nakita manggod karon sa tuang mga kongresista nga ning butar pabor sa impeachment ni VP Sara. Nga ang ilahang pag-yes nga ma-impeach si VP Sara, dili makapatandog sa ilahang kandidatura. Diba? Nga naman. Tungod kay ilahan namang napamatud-an. No? Ilahan namang napamatud-an nga kaya di ay bayran o kwarta ang mga butante panahon sa eleksyon.
0: Radio.
2: Muna ngayon mo, kasuko ay. Kangkang ginanyong kamot panahon sa eleksyon. Masuko, pamugdili, malista.
0: Radio. Magbating.
2: Diba? Daghan ng mga nasuko, mga uban nga religious sector. Unya, ilahamang pong napamatud-an. Nga dili sa tanang higayon ang religious sector makapadaog og kandidato. Diba? Wala dili buot pasabot nga giindusar kag kining religious sector mudaog na ka. Kay daghan man pud ang giindusar og mga religious sector pero wa man pud ning daog. Gipildi man gihapon sa mga kongresista nga ning pirma sa impeachment ni VP Sara kaniadto.
0: Radio Magbating.
2: Mao na gabagtig gabulgadas no nga di na ta matingala kun ngano nga di gid sila magduha-duha sa butar isip pabor nga ma-impeach ang atuang vice presidente, no? So mo ni giingon ba nga si VP Sara kadaghan na pud siya gitagaan og chance nga ipa-explain, no? Iyahang panalipdan iyang kaugalingon kapila giimbitar sa kongreso aron nga iyahang pamatud-an nga walay kamatuoran ang mga giingong kaniadto allegations, di ba? Nga allegations sa mga magbabalaod. Apan si VP Sara magud nagdumili, di ba? Mutumaw si VP Sara, din kasi mostly kay digud mutumaw, di ba? Dili gyud pod mo, digud pod panalipdan kay matud palagi. Wala ra gyapon siya dag-anan mas bisan pa og iyahang panalipdan ang iyang kaugalingon, iyang i-defend ang iyang kaugalingon tungod kay gipamulitika matud palagi kay pag-ayo, no? So, ingon ini manggod, muna bagingon nga, ipamulitika man ka pag-ayo o dili, pagkangalan, nga gipatawag ka sa kining kongreso, kinahanglan gid punta nga muatubang, di ba? Aron ba nga ang mga tawo, maingon ta nga, mupadayon ang pagsalig sa ato ang bisipresidente. Ang uban magod kabag tigabalkadas, nawadaan o pagsalig, no? Nawadaan o pagsalig tungod kay, dili man muatubang, sa higayon nga ipatawag sa kongreso. Pero gantong mga solid supporters kayo ni VP Sara o sa pamilyang Duterte, bisan pagbalibalihon, no? Magpamilin gina sila kabagtig gabalgadas ng supporters. Umuna sila ang nasakitan kayo karon, human nga ilahang nakitan nga ang ilaha or nasairan nga ang ilahang nga mga kongresista musugot gyud ay nga ipa-impeach ang atuang vice presidente, no? Pero hinoon, kini kabagtig kabalkadas na paman sa kongreso, iduso pa man ingad to sa Senado. Ang muhukom ni ini, tuwa na sa Senado, no? Ang atuwa ng mga senador, ang muhukom, kung angay ba nga ma-impeach ang atuang vice presidente. So, karon ay lang mo kaingon nga, kasuko kaayo, no? Kasi ako nang ikaingon lagi, suko pa kayo mo karon, no? Suko pa kayo mo karon kay bago pa man. Fresh pa kayo sa inyong panghuna-huna, no? Nga ning butar gyud og kining aron nga ma-impeach ang atong vice presidente. Pero sa klaro nga pagka-istorya, panahon sa eleksyon, makalimot na mo sa gipangbuhat sa inyong kining mga kongresista samot na kung mabutang mo or ma-appeal mo sa ilahang listahan.
0: Radio Magbating.
2: Makigpatay pa mo kung ugaling dili mo malista. O man ay tinood, no? O man ay tinood, God. Sumala, God, na itong 2025 election. Kung sa'yo nahitabo, daghan ang mga nagsuko-suko. Pero pagkahuman sa election, huy, ilista po, God, yan. Ano ako gilista? Supporters, biya ko niya na niya.
0: Radio Magbating.
2: Mamaw na, diha. mahilang mo masuko sa layo pa, pero pag mismong adlaw na, kung ano sa adlaw na sa paghukom, tuwa na, nahilom na, kahit nasilaw na mo sa kwarto.
0: Radio Magbating.
2: Pwera lang ni atong mga tarong kabagtig kabulkadas, no? Pwera lang ni atong tarong. Doon agad po yung mga tao, no? Nga mga kinibitawang kulang o comprehension.
0: Radio Magbating.
2: O, ano makaingong kukulag comprehension? Tungod kay, kanabang, Gibisaya na gani, o ang imuhangap ma-post, pagkahuman mo comment o pinakalit nga mura po kagdili taga Mindanao, ha? Unsay connect sa post o taga Mindanao. May gingon, kabag di gabulgadas, dili tanang taga Mindanao, no? Dili tanang taga Mindanao ang kining mahimong supporters niya ng politiko, ha? No? Lain-lain o gisuportaran nga politiko, lain-lain o kinibitong gidapigan, lain-lain o mga pananaw, munigiingon nga kung ugaling adunay mga nakita nga maayo, pwes suportaran. Pag dili maayo, normal ragid na nga sa wayon. Diba? Inaanar ang mga ginakabag, digabalkadas, pero dunay uban nga mga supporters, mga politiko, nga mga lack of comprehension.
0: Radio
2: Hastilan. Oo. Oh. Madot pa sa tuwang text nga nadawat kabag de gabalkadas nga dili na gid mi matingala kuning butar pa sila kay maolagi puda sa una ilang gibuhat maolagi gyud sakitan lang may kay abi na mo og mabag-o na sila pero di day gihapon amo ni giingon nga ilaha gid ang pagbuhat ilaha ng desisyon dili ta makabuhat niya na ha basin po do na sila yung mga explanation no amo ni giingon ba nga kinahanglan pud ta deserve pud nato mga katawhan nga masayod po doon ta kung unsa ilaha nga mga explanation ba. Kung nga nung nibutar sila pabor nga ma-impeach ang atong vice-presidente. Diba? Deserve na to nga makadungog sa ilang explanation pero unsaon man nga parehan niya itong ng labay katuigan nga sila ning butar pero lahi man ang gustong patubagon sa pangutana kung nga nung nibutar sila pabor sa impeachment. Diba? So mo na yung tanindot ni nga mo pagawas ni og statement or pamahayag ang atuan tulog ka mga magbabalaod diri sa Zamboanga del Sur. No, kung nga no, unsay ilahang nakita, kung nga no, nga ning pirma man sila, nga kung nga ni sugot man sila, o ni butar man sila, nga ma-impeach ang atong vice-presidente. No? Mugin niya ito ang usa sa mga gipaabot kabagti kabulgadas, ang ilahang official nga pamahayag kung unsay hinungdan, no? Nga nung ning pabor sila. So muna, sa unta man, di na ito makalaon ni Kabag de Gabalgadas nga mapagawas pa rin sila official nga pamahayag, no? Kaya kaniya, sumalagod kaniya ito, wagid po official nga pamahayag, hangtod nga nalimtan na sa katawhan, no? Mayroon na yung never again, don't forget sa inyong kagaral. Kauban na rin na sa tay, kami naman, anyo haman, dili mo matog dihig, aron ka mo'y magpapriso. O, diba? Sige lang mo, singgit-singgit, og tay, kami naman. Gidungog ba ang tay kami naman? Wala, kawa mo nagpapriso sa dehe. Ginanaarap mo na po nahitabo kabag de gabalkadas. Na mo na po nahitabo dere sa tua karon sa kining nahitabong impeachment. Oh, sige mo, suko-suko. Pag ahuman, kiwara gihapon at the end of the day. Pagpuyo o mo ay, may lang mo sa layo palagi. Panagingon, mga plastic.
0: Radio Magbating.
2: Mga magpakaron ingnon.
0: Radio Magbating.
2: Mga ingrato.
0: Radio Magbating.
2: Ay, ambot na lang yun. O na, kabag de gabalkadas. Nagingon nga, maniid na lang ito sa kapalaran. No? Maniid na lang ito sa kagayunan. Kung unsa ba'y mahitabo nining kaso kabag de gabalkadas. No? Maniid na lang ta kay human naman, no? Human na, ning nakabutar na ang atuang kining mga magbabalaod. Human na, 200 plus ang nakuha nga boto, pabor kang sa impeachment. So dito na ta sa Senado magkita. Muna giingon, sa Senado na magkaalamay kung ugaling aduna ba yung mga unsa na po kay mahitabo, no? Nga mga kining plot twist ba nga mahitabo sa Senado kabagti kabulkadas kay sumalagod kaniadto dunay mga plot twist nga nahitabo so basin po diri napita ini og sangat ya sa kining Senado duna na po yung mga plot twist nga mahitabo so pastilan no nagingon nga pasabog kayo ang mahitabo unya kabagti kabulkadas kun unsa man ugaling no so karong panahon na ilasa gid mo kayo kaguol no. Kaya samot na nga kining mayorya sa Senado, pabor kang VP Sara, Oh, daghan man pud ang wa na kini nga kampante ra gihapon nga dili ma-impeach si VP Sara human lagi nga nailisdan ang liderato sa Senado, no? Kay nag-uol sila kaniadto kung dili matud pa mailisan si Tito Soto, posible gayo dako ang kining puruhan nga ma-impeach si VP Sara. Mm. Pero karon nga nailisan ang liderato ni Peter Alan Cayetano nga dayag kaayo pod nga DDS supporters, so dako ang ilahang kumpiyansa nga dili ma-impeach si VP Sara. Mm, kay sila may mo desisyon sa naman sa ilaha ang final nga desisyon nga paghukom kung angayan ba ay impeach atong VP atong vice presidente o dili. Kasi gayon nga ma-impeach ang atong VP katuwang vice presidente, siya ang labing unang vice presidente sa Pilipinas nga ma-impeach, no? Mao ang kuan kining mao'y pinakauna nga ma-impeach sa isip vice presidente kung ugaling madayon. Pero lagi sa kanang gikaingon, mayoriya sa Senado pabor sa Duterte. Gawas lang kung ugaling aduna na po'y mubaliktad, no? Aduna'y mubalingbing. Pero karong panahon na, murag delikado na mubalingbing. Oy, samot na nga nakita nila nga kusog lagi ang kuan, kinibitaw nga kusog sa survey sa si VP Sara sa iya nga paghuman siya nga ning deklarar nga mudagan og presidente. Oh, murag kuli kayo nga adunay mubalingbing, no? Adunay kining mubaliktad sa administrasyon ang kining sa Senado. Kay nagkahiusa gini sila karon sa Senado nga ilahag yung panalipdan ang vice presidente nga dili ma-impeach kabagtig kabalkadas. So dugang panglisgutanan sa tong pagbalik, samot na nga ang kuan bitaw ang tuang nasod ning saka naman pud hinuon ang gitawag ta og mga kabos nga pamilya. Ning saka na pud ang kabos nga pamilya kabagtig kabalkadas sa tong isgutan sa tong pagbalik diri pa gihapon sa Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27.
3: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtugunan sa katatawhan.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masamaak ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masamaak ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Uy! Kain na!

0: Virginia.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na naka-ihilig yung kogon. Mautong nakadungman kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman ko ibatid. Nakahantog karo lang, hindi na ko. Hantog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawig po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng DIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
6: 106.3 Mula barang sa katawahan, mudapig sa kamag-uulan, pagdibar sa katatawahan.
7: Alas ay sa 33 na itong oras sa Kabagdig-Gabalgadas, balik na dinis ng pagpanaguman ang bagtinga sa katawahan ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagtingog sa Bell FM. Ang aton dulumanon sa kanunay, hatod ka na ito sa Eliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Ang nahimutang sa Balangasan Pagadian. Doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitivitad, ug BAELS. Ang Eliana Bayview College, wala na yung kabalakan. Tungod kayo, pwede kang makapili sa imong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Huwag ka na ang Eliana Bayview College. Huwag ingon man, Kabagdig Kabalkanas, alas sa incoming senior high, wala mo ipagabayaran ng enrollment fee o lakip na usab ang tuition fee. Ay nakagpaglangan, pa-enroll na sa Eliana Bayview College. Ingon man, Kabagdig Kabalkanas, ang Camp Health Multi-Specialty. Niyabag usab sa programang Bagtinga sa Katawahan, alam niya itong doon ay mga problema sa inyong panlawas. At doon na pakonsulta sa Camp Health Multi-Specialty, ang ipangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon na sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosal sa Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwedeng utawag or mutex. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Good morning, D.I. ni Budokon na ako maruho. Matod pa niya, sir. Saludo po kami kay Maguindanao del Norte. with Hakodabato City Congresswoman Bay Dimple Mastura dahil hindi siya pumirma. Kana mo inindot. Manigingon ba? Kato mga ning perma o mga wala ning perma o wala ning pabor sa impeachment ni VP Sara, nindot lagi to sila magpagula o mga official statement kabagtig kabulkadas, no? Kaya deserve po sa ilahang mga konsekwente ng masayod kung nga noon sa hinungdan. Kung sa hinungdan sa ilahang pagpabor ng ma-impeach si VP Sara, kung sa po'y hinungdan nga nung wala sila, dili sila pabor ng ma-impeach si VP Sara. Ano naman ang siyagod? Mora nagikinahanglan sa mga katauhan. Nunid na nang daghan pag mga kaik-ikan kabagtig kabulkadas karong mga panahuna. Pero bisan palagig mapagawa sila og mga statement or dili, panahon sa eleksyon, kwarta ragihapon mo'y basihan kayong mga tao or mga butante mohilom ragihapon og makalimot sa gipanghimo sa mga kongresista basta aduna kanay ihatag nga kwarta. Radio. Good morning usab, ni Embler Analin, may buntag og lakip na usab. Good morning kang Vanek sa Mocha Abamunga, General Espanyolibol, good morning. Aso Abugada, good morning. Always Minamino, Doris San Isidro, Pitogo, labina sa inyong programa sa Radyo Bagting. Salamat. Rosalie Daliripin sa Mulom Lapuyan, good morning kaninyong tanan. O, daga salamat sa pagpaminaw sa mga suki namong tigpaminaw, Doris sa Radyo Bagting. Og lakip na usab sa Bell FM. Good morning po, da. Nigerio Timbang, ni Sir Dondon Torme sa Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning, taga lungsod sa Dumalinaw, Barangay Kamalig. Baghang salamat usab sa pagpaminaw. Okay, okay. Alas 6:36 na tong oras, kabagtig kabalgadas. Dari paghihapon sa tuwang at tulumanon. O, matod pa sa text nga mga atong nabasa, atong nadawat. Sakit taw na hunaon pero wa na tay mahimo dawaton na lang gyud ang kamatuoran. Magid na. Wa na may mahimo kay human na. O kung tinuod man ugali nga dunay gidaog gihatag nga pahalipay ang atoang ang or dunay gihatag nga pahalipay aron sila nga mopirma, wa po tay kasayuran kung tinuod ba kay hearsay lamang gyud ka ang tanan. No, giingon nga mao matud pang ni pirma ang mga kongresista tungod kay adunay kining madawat nga minilyon. So wala man gud po na napamatud-an kung tinuod ba, di ba? Wala na pamatud-an, so muna ang kining kutob lang gina sa hearsay kabagtig kabulkadas. Unless nga adunay usa ka kongresista nga makapamatuod, no? Nga kanang bitaw nga ning pabor ba? Ni pabor nga ma-impeach din pagkahuman, mukalit og balikta din iya din pamatud-an nga oh akong nimpirma ko kay nakadawat ko ani nga kantidad wala man gud pod, di ba? Sagad sa adunay mga kusuki mo putak nga moingon nga naay ihatag nga sa ilaha nga pila ka milyon kadto man gud pong mga opposition, no? Dili gyud tong ingon nga kadto bitaw nga mga ning pabor gyud. So mo na nga hangtod nga dili mapamatud-an hearsay ra gina kabagtig kabulkadas. Anyway, alas 6:38 na itong oras. O sa dili pa na ito isgutan, labot na ining ning saka ang poverty incidence at tuang kining nasod. O ikarong adlaw, kaya dunay, o abin ako, managdahom ito nga mag-rollback ang kining gasolina. Pasila, ning saka man. O, ning saka, pero anara sa 47 centavos ang ning rollback nga anara sa 9.57 centavos ang diesel. Ang kerosene ning rollback usab og 13 pesos og 30 centavos. Ang gasolina ning saka og 47 centavos. So wara kaabot og piso. Oh. So mao ni siya ang bag-o karon nga kining presyo sugod gaginang alas 6 sa buntag. Okay? Oh, sige. Padayon tas ng gilisgutanan kabagtig kabulkadas. Kay wa man tay mahimo niini kon magpabilin ta sa pagkakuan. Pagka magsige lang og bagutbot ba, no? Magsige lang og kining yaw-yaw bahin ining mga panghitabo. Anyway, so dirita kining giingon kabagtig kabulkadas nga ning saka lagi ang datos sa mga pamilya nga giingon tagkabos. Giingon tagkabos kabagtig kabulkadas. Matud pa ha? Matud pa. Midaghan ang mga pamilya sa Pilipinas nga nag-ingon nga sila pobre o nakunhuran usab ang nag-ingon nga dili sila kabos. Kini pinaagi na o pinasikad na usab sa bag-o or pinakabagong survey.

0: Pawayon ang gobyerno.
1: Radyo Magbangking.
0: Alas 6:45 na itong oras, kabagtig kabulgadas, daripag ihapon sa itong pagpanag-uban. Mabitaw na iangayan, unta na itong himuon, no? Kanabitaw, mahimong liderato o kanyang leader sa nasod, or mahimong leader sa tuang katilingban, kanabang aduna bitaw yung mga programa, aduna yung mga nindot ng mga panlantaw, di ba? Sa laktod nga pagkasulti, mas mayo nga makabatuntag mga lideres nga kanang mga ekonomista nga naman. Tungod kay kabalo sila manggod kung umutimbang-timbang, unsay angayan, unsay dili, sumala god, unsay nahitabo. Katong mga nang previous nga mga kinibitaw, mga clippings, oh, nga karon nga nagkarimao ang dagan sa atong panggobyerno, di ba? Dito na nanggawas kabagtig kabulgadas, ang mga clippings kaniadto ni VP Sara, ni VP Lini, panahon sa kining debate, di ba? Unsay mga angayan nga kining buhaton sa gobyerno. Nga dito na dayon, nag-igo na lang sa balik lantaw ang uban, di ba? So, muna giingon, nga kung ugaling magpadayon tang mga katawhan nga magpadala sa kwarta panahon sa eleksyon, dili na to sutaon og ayo kung si kinsa ang angayan nga mukupot sa rinda sa pagamhanan, magpabilin ta nga inutil, no? Magpabilin ta nga anaa sa kabos ang nabulahan kadtong anaay mga katungdanan. Ngano man? Syempre, mamawi man na silag pila ilang nagasto panahon sa eleksyon. Oh, na doon lisod po, ilahang kwarta, ilahang ihatag, di nila bawion, git po nila, oy. Mabitaw ng halos kabag di kabalkadas, managsuon, magpatay na lang ang posisyon, gumikan kay ang kuan karon ang kinibitong katungdanan sa gobyerno, kining mga politician, gihimo ng negosyo.
1: Radyo Magbangking.
0: Di ba? Unsay hinungdan kung nga nga dili makapasar ang kining anti-dynasty law. Gumikan kay dili musugot ang mga anaa sa posisyon, nga apil sila maapektuhan, human nga gihimo nilang negosyo ang kining pulagkwan, kining politics.
1: Radyo Magbangking.
0: Di ba? Kaya kung ugaling wala pag himong negosyo ng politics, so wag yun siguro yung kwan, kining magpatay ni ining posisyon na. O di ba kaha? Dili yun wakuli nga maprubahan ni anti-dynasty, kining dynasty bill. Di ba? Kining bill nga dynasty. O? Oh? Unsay nahitabo? Kapila na ni Giduso. Naprubaran? Wala. Nga naman. Tungod kay sila apiktado mismo. Muna kabagtig kabulkadas nga ang katong mga yanong katawhan, no, nahimong akining makaluluoy ang nabulahan ang ana sa posisyon tungod kay wa man po ninyo gitanaw kung angayan ba. Nga karon mahimahay na yun mo. Pagabot lagi sa panahon, sa iyong pagsalayo pa, mahimahay. Pag mismong piniliay na, mahilom na dayon kay tuan ay nadawat nga kwarta. Plus doon na pa'y mga panultiho ng uban nga, kung ahay, kung kinsay muhatag dako, didto me. O resulta, inyo na po dayong basulon ang gobyerno. Maunay, nakabaho ninyo gakuanda na, nakaapan sa inyo ha, di ba? Maunay, giingon ba? Kinsa ba'y angayan na itong basulon? Basulon ba na to ang gobyerno? O kita mismo nga mga butante ang angayang basulon? Di ba? Kung buto na unaon, gitawagan ng eleksyon, di ba? Tungod kay aron atong hukman, mupili ta kung si kinsa angayang pilion. Pero ang nahitabo karon kabagtig kabulkadas, wa man ta ning tarong og pili. Kay lagi ang atong gibasihan kun da kinsay dako og ihatag didto atong butaran.
1: Radyo Magbangking.
0: Pwera lang ni atong mga katawhan nga wagi nagpadala sa kwarta or do na mindawat man tuod, pero ilahagi yung gibutaran kung kinsa ang angayan nga unta nga hatagan og kining kahigayunan nga maoy mo dumala, di ba? So yung nana manguna kabagtig kabulkadas. So mauna nga mo reflect gid ang atoang kining poverty incidence sa pagdumala sa tuang gobyerno, no? Paunsa niya gipadaga ng atoang nasod? Paunsa niya gipadaga ng atoang probinsya or paunsa niya gipadaga ng atong lungsod or baka ang atong syudad?
1: Radyo Magbangking.
0: Ay kung ugaling ang mga nangatungdanan, walay kining pagpakabana, no, sa iyahang mga konstituente, ang iyaha lang makahatag siya ayuda, kaya mga tao lagi gustog ayuda, gusto lang udawat limpyo sa kanunay, sumuni nahitabo kabagtig kabalkadas, no? Tapulan magdani og mga negosyante, tapulan mangita og pamaagi aron nga mulambo ang iyaha nga kining ang iyahang lugar nga kundiin siya nahimong leader, so mo ginakabagtig balkadas musumbalik sa imuha, di ba? Muna ang luoy ang mga mahimong nga apektado nga mga katawhan. Ang dili luoy kadto sila mismo nga na moy nangatungdanan, no? Sila moy paldong-paldo sa kanunay.
1: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:51 na itong oras, gabagdig gabalkadas, diri paghihapon sa tuwang pagpanaguman, ang bagtingan sa katawhan. O yung magalimot ha, mga tuda operators di ay, nga karong hapon, doon na mo payout sa inyohang fuel subsidy. Alang niya itong mga wala na kadawat sa first batch, no? Anaa sa 1,103 ang makadawat karon sa fuel subsidy nga tag 5,000 pesos. Pero doon na usay dulaan sa 200 ka mga operators ang dili makadawat gumikan kay wala kini sa listahan kay wala usab kini ni submitter og mga requirements sa dito sa buhatan sa CSWDO. Muna ang gitambagan mo nga dadal lang ang inyong mga requirements lakip na inyong mga babao sa Pamasin ha, sa Pamasin nga doon na pay third batch sa fuel subsidy. Pero kung galing wala matod pa kining ikatulong hugna sa so matod pang mayor Sami, wa na siya'y mahimo na na, kasala na na ninyo.
1: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:52 na itong oras, kabagdig kabulkadas, diri paghihapon sa tuwang pag-panaguban. Oy, good morning diyan ni John Rie Arsula sa may Sitangkay Tawi-Tawi, sa Zambua, sa Sitangkay Tawi-Tawi, o may buntag, kaninyong tanan. Dagang salamat sa inyo hanga walay puas nga pagpaminawa. Good morning po ni Juanita Sasal Cayontilaon, maing buntag og sa tanan. Good morning sa inyo ha. Alas 6:52 na tong oras kabagtig kabalkada samtang kaghapong adlaw sa dipatawan na milit. Kaghapong adlaw kabagtig kabalkada ang si Kumalarang Mayor Balong Molina kabagtig kabalkada nagpatawag og media, no? Kung na di eh, nagpatawag kinig media kabagtig kabalkadas, aron nga iyahang ipadangat, ang iyahang kasagmuyo no, sa tuang kining gubernadora dere sa Zamboanga del Sur, og lakip na usaban ni ini, pinagi sa kadumalaan sa Penro. Ano man? Tungod kaya doon na naman ko'y gipagula nga kinibitawang sulat, ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB kabagtig kabalkadas, nga iparilis katong kining bakho o bakho ba to o bakho iparilis ang bakho kabagtig kabalkadas nga ilahang gisakmit ba katong bitong ilahang bitong gikuha kaniadto sa lungsod sa kining Kumalarang agatong nag ang gihimo kay desilting lang to sa quarry kay aron pagkanal ba aron bitaw nga dili ang tubig sa sapa dili moadto sa kahumayan sa basakan. Apan gumikay man tudugod kay naghinangat ang eleksyon, motoy hinungdan nga ilahang gikuha, no, gi-confiscate. Ilahang gikuha pugsanong gikuha kay lagi daw illegal quarry dito sa Kumalarang. Adunay gipagula kabagtig kabalkadas nga sulat, no, release order ni siya gikan sa MGB, naka-address ni sa tuang gobernadora nga si Governor Divina Gricio. O gingon ban, naka-Capifornes or attention ini si atuang Penro officer nga si Richard Ligan kabagtig kabalkadas, no? Ang kinimanggod, no, matod pa, nga please be informed that the panel has recommended the release one unit of a red cat backhoe color green which his number is INT-100CTR-1370. Or ang model ni Advance 210. Nga kini matud pa ang gidakop lagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office of Penro ilalom na under ni Penro Officer Richard Ligan, no? Nga dito kini gidakop sa Kumalarang kabagtig kabalkadas. Alayo nene gipahibalo gi manduan ang iyahang kining buhatan sa tung gobernadora nga i-release ang nasangpit nga bakho o gibalik ngadto sa lungsod sa Kumalarang. Apan hangtod karon kabagtig kabalkadas, wala kini gihatag o wala pag-iuli, no? So muna yung i-follow up matod panigbalik sa tuang mayor sa diri sa Penro. O lakip na kung ugaling di gihapon ni marilis karong si Manaha, mubuhat na sila og lakang ni kabagti kabulkadas aron nga mauli og ingon man makapadayon sila sa pagpalalom sa kanal no sa sapa ba aron nga dili na unya maapektuhan ang kining tubig kabagti ang mga basakan sa to mga mag-uuma. So muna giingon nga respetuhan ninyo ang release order gikan sa MGB. Kay MGB naman mo'y nagpagula, nagpagawas o nagpadala ninyo og sulat alang sa pag-release ni ining backhoe kabagti kabalkada suma na pamatud-an nga wala lagi illegal quarry nga nahitabo diya sa lungsod sa Kumalarang. Dili kay inyo ha pa ng kining tipig-tipigan og taman, labon bitaw mga matawag taog illegal mining or madakpan ng mga kining or minerals, inyo ha mga palutson, inyo ha mga buwian, og madito naman nadakpan sa iligan, hastilan na lang yon. Anyway, manakoy kong oras kapag tigabalgadas, hangtod na lamang sa ugma pohon. Samang tanag, samang istasyon. Daging salamat ug maayong buntag ganinyong tanan. Alas 6:56.
2: Mula man sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingnan sa katatawhan.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sunfold Plus Gold.
12: Ako si Carding, taga Cebu. Naa ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
11: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Rock, rock, rock.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ora sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Ang mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabawkada, kumusta og mayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pizza 12 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa official Facebook page sa Radio Bagting News. Nakit na usap nga mamonitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, Kumararang Community College dul anang buksan sa publiko.
3: National ID appointment listing sa Pagadian nagpadayon.
1: Asenso Wi-Fi gihaka buhatan ni City Mayor ko mihimo naglakang alang sa pag-secure.
3: Sa uluhan sa balitang regional, bagong himugsong batang lalaki, nakitaan nga gibiyaan sulod sa baobao sa Caraga, Davao Oriental.
1: Ikaduhang biktima sa mag-igagaw nga namising, napalgana.
3: Sa mga balita sa kauluhan, enhanced telesafe helpline, alaw sa mental health sa mga tinunan, gipahiluna sa DepEd.
1: VP Sara Duterte, gi-impeach na sa kamara.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, WHO gisugdan ang choreographed operasyon sa pasahero sa MV Hondiosa.
1: Ilang mihatag katinawan may tungod sa oil leak sa ilang oil export hub.
3: Sa balitang negosyo, ERC gisuspenso ang koleksyon sa energy auction allowance sa electric bill.
1: Buhan sa balitang sports, Alex Yala napildi sa world number 2 ni Elena Rybakina sa Italian Open.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 1.6 milyong Pilipino na binipisuhan sa bukas center sa gobyerno.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, kinsa ba ang naka-imbento sa karaoke, Pinoy o Hapon?
3: Samtang sa balitang showbiz, sa Kim Domingo, tinuod ba ang adunay karelasyon nga politiko?
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namor.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Martinez, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSP si winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gidayig og gipasalamatan ni Kumalarang Mayor Ruel Balung Molina ang liderato nila ni former Congresswoman Auring Cirillas og Secretary Antonio Panatorne Antonio Tony Cirillas human gitukod kani adto ang JH Cirillas State College sa matag kalungsuran nga nakahatag kahigayunan sa mga kabatan-unan ilabi na ni adtong mga anak sa mga mag-uuma nga makatungha sa kolehiyo. Dili matud pa ikalilo nga pinaagi sa maong tulunghaan daghan ang nahimong mga professionals og nabag-o ang dagan sa panginabuhian sa mga katawhan ilabi na sa iyang lungsod apan paglabay sa mga katuigan dako na lamang ang iyang kasagmuyo human gitangtang sa pamilyang yo ang maong tulunghaan hinungdan nga daghang mga tinun-an ang nahikawan sa kahigayunan nga makapadayon sa pagtungha sa kolehiyo. Gumikan nini nangita og pamaagi si Mayor Molina aron matabangan ang iyang mga constituents nga makapadayon sa pag-eskwela hilabi na sa mga anak sa mag-uuma. Hinungdan nga gipaningkamutan nining matukod ang Kumalarang Community College nga posibleng magbukas na sa bulan sa Hunyo aron matagan og kahigayunan ang tanang mga tinun-an sa mong lungsod nga makatungha sa kolehiyo hilabi na niadtong walay sarang nga ikagasto sa ilahang pagtungha. Sa interview sa media, gibutiag ni Mayor Ruel Balung Molina nga tinguhan nining matabangan ang mga ginikanan nga makapahuman sa pagpaeskwela sa ilahang mga anak. Aron usab nga makabaton og mayong pamuyo ilabi na nga libre lamang ang maong tulunghaan. Nasairan nga dunay tulo ka kursong i-offer ang maong tulunghaan nga mao ang agriculture major in crop science, animal science and organic agriculture, bachelor of technology and livelihood education major in agrofishery, industrial arts, information communications technology and home economics. Ang ikatulo mao ang bachelor of technical teacher education major in agriculture and fishery. Matod pa ni Mayor Balong, pinagi sa maong mga kurso dako ang posibilidad nga mulambo ang estado sa panginabuhian sa mga katawhan sa Kumalarang.
3: Padayon gihapon ang pagpahigayon sa appointment listing alang sa mga magparehistro sa National ID o sa mga mag-avail sa uban pang serbisyo dito sa Pagadian City Covered Court tapad sa Tacloobo, Ganahimutang sa Barangay Gatas, Pagadian City. Gasugod kini gapong adlaw Mayo 11 hangtod Mayo 29 adlong Biyernes sa bagong oras ng alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto lamang. Alang sa mga interesadong katawhan, mahimong magpalista aron makakuha og schedule sa pag-adto sa Fixed Registration Center nga nahimutang sa PSA Building, Visagon Street, Balangasan, Pagadian. Ipasabot sa PSA nga ang mga scheduling gipatuman sa istriktong paagi aron masiguro ang hapsay nga serbisyo ug malikayan ang pagdagsa sa publiko matag adlaw.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, mihimo na karon og mga lakang ang City Government of Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico aron mapakusgan ang public wifi human na diskubrihan nga gihack ang ilang system. Sigon ni Mayor ko nga ilahag layon kining gipatrabaho pinaagi usab sa tabang sa DICT aron mabalik sa normal ang maong wifi. Sa higayon nga magamit na, magpahibalo lamang sila sa publiko.
5: Pag ma-okay na niya, ako lang ibalik na lang sa inyo nga, kusog na. Ang atong wifi, magamit ko niya. Karoon na, kita na naman ang silipin siya. So, ang pag-secure na lang, hindi siya makawat ba. Naman yung makawatan niya. Tagalayan na ba, lugar na yung ay, Hong Kong. Susunod niya siya nanulat na Singapore na Hong Kong. Naikin na, ikwisa na ito na, may-mayo ba? Hacker, siguro na bataan. Kaya nakita, masyari siya. Ano kulang magigot? Pag-exolo doon ito, ikaw ang ito, 500 na nabilin. So, sabi 1.5, ikawat na.

0: Gisugda na sa World Health Organization o gobyerno sa Espanya ang usa ka choreograph ka operasyon aron luwason ang mga pasahero sa MV Hondiosa gagihapak sa makamatay nga hantavirus. Gipahunong una ang barko sa kadagatan sa Tenerife at Canary Islands isip quarantine measure aron masiguro nga dili makatabok ang virus sa publiko samtang gipatuman ang strictong health protocols. Ibiyahe gilayon pabalik sa Netherlands sa mga pasaherong nagpakita og sintomas samtang i-repatriate sa ilang tagsa-tagsa kanasud ang mga himso galangyaw ubos sa hugot nga quarantine. Di kumpirmar na sa mga otoridad ang tulo ka namatay sa maong outbreak. Hinungdan nga gi-monitor karon sa 23 kanasud ang lihok sa matag pasahero nga sakay sa barko. Gipasalig sa WHO nga kontrolado ang sitwasyon diin tumong niining unprecedented. Kung unprecedented nga lakang aron protektahan ang global health security batok sa maong virus.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipang himakak sa Iranian Oil Terminals Company ang mga taho bahin sa gingong pagtulo sa lana dool sa Karg Island, usa sa mga nagunang sentro sa pag-export sa lana sa Iran sa Persian Gulf. Nigawas ang mga taho human sa gingong pagpakita sa satellite imagery sa usa ka dakong oil slick sa katubigan sa kasadpan sa isla sa miaging mga adlaw. Ang chief executive sa kompanya mingon nga nagpahigayon sila og hugot nga inspeksyon sa mga storage tank, pipeline, loading facility og tanker sa lugar apan wala sila'y nakita nga timailhan sa pagtulo sa lana. Gingong usa sa opisyal nga ang Marine Emergency Mutual Aid Center kung gitawag nga MEMAC usa ka regional nga Marine Pollution Monitoring Body ang wala usab naka-record og bisan unsang pagtulo sa lana.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, temporaryong gisuspenso sa Energy Regulatory Commission na kung ERC ang koleksyon sa Green Energy Auction Allowance sa mga electric bill alang sa bulan sa Mayo o Hunyo 2026. Ang GIAOL, usa ka singil nga gigamit aron punduhan ang mga renewable energy projects sama sa solar, wind o hydro sa nasud. Sigon sa ERC, tumong sumong lakang aron makunhuran ang galastuhan sa mga consumer sa kuryente at ubang sa nagkataas nga presyo sa mga palaliton o global economic pressures. Ipagkaroonsab sa ERC nga aduna pa'y bastanting pondo ang GIAOL nga anaa sa kapin kun kulang 466.49 million na aron bayran ang mga obligasyon sa mga renewable energy developers sa panahon sa suspension. Matod pa ni ERC Chairperson Attorney Frances Atornino Juana, magkatabang ang maong lagang aron magkuhaan ang balayronon sa kuryente samtang nagpadayon paghihapon na ang suporta sa pagbalihin sa nasud alang sa mas limpyo nga enerhiya. Ang mga balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan kabagting kabalkada sa aduna usab 5% discount sa mga gadgets. Ana sila nahimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran duol lang ilang mga staffs o kaha pwede nga mo-message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur lakip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Pagting Balita. BBC Sports Balita.
1: Gipakita gihapon sa Filipina tennis star nga si Alexandra Yala ang iyang kahanas og kaligon sa wala pa siya hingpit nga napildi sa world number 2 ni Elena Rybakina sa round of 32 sa Italian Open nga gipahigayon sa Rome, Italy. Nahuman ang dula sa score nga 6-4, 6-3 pabor kang Rybakina apan mipakita gihapon og saktong dula si Yala og sa makadagang higayon napamatud-an ang iyang abilidad batok sa mas taas og ranggo nga kontra. Bisan pa sa grabing hagit sa dula, nakahimo pa si Yala sa paghatag og kulbahinam sa second seeded player sa wala pa nakuha ni Rybakina ang kontrol sa dula aron makasulod sa round of 16. ang balita, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Lidol June Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit o liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sinausap ang exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na sila ilang branch sama sa Aurora, Dumalinaw o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, may kabad na sa 1.6 million ka mga Pilipino ang natabangan sa bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers isip gabay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. Gapaligunon pa ang serbisyo medikal alang sa katawhan. Ang bukas centers naghatag og hinanaling medikal nga serbisyo alang sa mga pasyente nga dili na kinahanglan ipa-admit sa ospital. Lagip sa ilang serbisyo ang medical procedures, minor surgeries, laboratory test, imaging sama sa x-ray og ultrasound, ingon man ang dental services. Gidasang usab ang publiko nga mudangop sa pida kaduang nga bukas center alang sa dali o gustong pag-atiman sa panlawas. Ang mga balita, giabagan sa Camp Health Multi-Specialty ganimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, o sa obstetrician gynecologist, nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor, nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagding 28. Mahilig mangyud ta mo kanta-kanta ani. Hilig tag karaoke. Ano ning sutaon kung kinsay na ka-invento ni ni Pinoy ba or Hapon ba or kinsa ba yun? Sig si Clint ang naka-invento. Nasayod ka ba nga ilado na ang karaoke sukad pa kaniadto hangtod karon pero nagsugod gayud kini dito sa Kobe, Japan. Dito din nagsugod sa Japan ni adtong 1971 ug dili sa Pilipinas. Diin napabangan ang mga machines ug ang ilang mga katawhan manganta gamit ang microphones hangtod sa pagkagabii. Nasairan nga si Shigichi Nigishi, ilang karaoke inventor nga mo ay ni-demonstrate sa iyang Sparko Box alang sa writer Matt Alt ni adtong 2018. Take note, siya ang inventor sa pinakaunang commercially available karaoke machine. Namatay kini sa edad nga 100 dito sa Japan. Karon eh, bawa na yun na to, nga ang kundi ay inventor taga Japan. Niya, to ni na pahimuslan ron, kanta tata magbuntag, magbinuntagay ta.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Ang maong balita hatod kina to sa Iliana Bayview College. Nagnosarang pribadong tulunghaan nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi, madi, ani ana ang balita showbiz.
0: Tingog na ang aktres nga si Kim Domingo kabayan sa nag-viral nga isyong aduna siya ay karelasyon nga usa ka politiko. Pinagi sa iyang social media account, gipadayag niini nga bisan pa man og iyang ilimod o ang gunon among isyo aduna gyapoy masulti ang mga tao bato kaniya. Tungod niini mas gipili na lang niya nga itugyan sa publiko ang ilang pagtuo tungod kay daghan na ang mihukom kaniya. Buti ka sab ni Kim nga aduna siya ay fine national nga uyab og tulo na katuig ang ilang relasyon.
1: Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News, Radyo Bagting Entertainment. Nakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application.
0: And of course, sa mga usab ko Bagting Kabulkada sa nagpahibalo na usab ang NTC Region 9 nga may tungo sa nagkadagang insidente sa scams o messages o uban pang mga malisyosong links nga nagpalap nagpinaagi sa text messaging o online platforms sa. Adunay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron magkapangilad. Gihangyong tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga link, dili maghatag og personal impormasyon o one-time password o sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kadlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Pagpatkon og mag-amping sa inyong personal nga impormasyon, mao ka nang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
1: Samtang sa laing bahin, good morning ni Dondon Tormes. Naglantaw sa itong Facebook Live karon. Jaylin Zamora Mores din ha sa Dumingag, Ortiga, Golina, Florinda, Liza Nunez, Vanex Motia Abamonga, Janeline Famor, Algin Humawan, Marilo Orchaga, Ginny Boy Laigan, Sam Rimitar, Jolly Suarwida, Peter Caberte, Lakip Now Sub, si B-Boy Unyot, Gisa Rojo. O ganinyong tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live, daghan king salamat. Lakip Now Sub sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application, especially atong mga OFWs. And daghan usab kayong salamat sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning sa mga naminaw karon din ha sa 1st CMO Mahigalaon Battalion. Kanyang hapon, ipahigayon na ang change of command ceremony sa maong batalyon. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namua.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanay. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita.
3: Set Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpapiti. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Ay, bombo mama! Ah, muna sa inyong mga anak niya, mga kaudyaka, nag-edad sa 1 to 12 years.
3: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta! Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
4: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Sunfone Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil ug akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunfone Plus Gold.
5: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa mas nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Oo. Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day ito na nabuo?
13: Asin? Okay.
12: Uh-huh.
13: Yeah, sa karon, o saan nagibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
14: Oo.
12: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
15: Are you planning to build your dream home?
14: balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
15: Hardware. Radyo magbating.
16: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya. Pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
18: Regala ko mustag may buntag niyong tanan adlaw karon nga Martes, Mayo 2, 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan din hilamang sa nag-una nga radio station sa Rakbayan sa Pagalian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
19: Masab sa reksamutin mga higala, magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Sabay na mga higala, kumusta? O mayong adlaw ka na itong tanan, adlaw nga matres. Sa dusi sa ulan sa Mayo, tuig 2026. So, kumusta ka ninyong tanan? Okay mo? Okay ka ninyo ang kuan? Ang precious gasolina? Okay na ba ang tanan?
18: Sab, sugutag sa dili. Muusus na gabay, saka og dako, usus na po gamay, saka na po dako.
19: So, okay ka ba ang inyo ang gasolina? Kay, na, kuan ba? So, lahi na po. Tungunan, naimisaka, naiminaog, karon, naimisaka, naiminaog yapon.
18: Ika nang mga dinagko, bitaw nga magtubil, dinagko, kami nang mga dagkong sakinan. Pero kini mga single motor, pare sa

0: Eh, mo lagi na, katong daghan mong nangutan na ining assistance ba sa mga tricycle driver? Inaot po, ay, kung po ta, kining, inaot po ta sa uban ng mga driver na nakadawat na medyo cool lang yun po, ka na ba? Dilang kay mo liog o pangayog pritihan ba kay mahal ang gasolina? Kung lang yun, sabot-sabot lang yun nga. Tanaw ni mo, medyo dool ra, dili kayo tanto magkahurot o isa kalitro. Ano yun lang ngayon? Hindi lang, o diba ka? Pero nga, galag 5.
1: Ano ba ang pasayro, God, nga? Kanasudlo nun, nabitaw kayo. Nga, isa lang ka dupa, ipasunod pa yun. Pastang paita lagi.
0: So, muna, ang uban po, mga gala, sa mga pasahiro po, di po kay tanto nga, mayingon po nga, minimo man daron sir. Di po tanto yung una na. So,
1: okay, bahal mang gasolina. Yung pasugutag sa dili. Natoy ayuda. Kaya fuel subsidy.
0: Uh-huh.
1: O niya, dungagan pa sa nagyabag-yabag ang ilang lista. Kaya lagi kay hapon ng lista. Ambot na lang yun yung Pinoy. Wag yung kapainan. Pero sa gawa sa nasod, pag yung lista, mga tumayuga dito sa mga listahay. Wala na may laing atuan. Ang problema sa Pinoy, kay maniguro ba? Malista din hi, lista dito sa barangay, lista dito sa laing lugar.
0: Daghan mga pamaagi, God, kaya sahay lagi mga higala. Kini ba ang, di maganda, maingon nga, politika, walay mahitabo, ngayon ana. Normal yun sa Pilipino, mga higala, nga bisag asa kamulihok, naagay politika. Normal ginan siya mga binating king sa unang nilipid kay hanggang nga non-partisan pero ng barangay. Ngayon ka nga ang barangay is non-partisan.
1: Partisan kay gagrupo-grupo man.
0: Gagrupo-grupo man ay nanumpa din rin. Nanumpa din ko. Ngayon na yun nga ato man na. Ngayon ay dili man na ato. Kana pagaling nga word mga galang ngayon ana. Lactod pagkasulti. Politika na na siya, dili kay mingon ta nga anan partisa ng barangay. Buta na.
1: Ano naman ko eh, nakadag ko ano ay nada diha. Kana bitang mo, oh, kamudri mga barangay, manumpa mo ha nga. Mo pailalo mo sa mong partido, dili mo na maayo.
0: Oh, ang mingon gali tag nan partisan mga higala, wala yung kay membro, wala kay grupo ba?
1: Kaya kay karon kay, mingon mo dayon nga, mingon mo ng kapitan nga, ako ang mga sakop dito, anong panumpa para dinhinigyan na to. Kaya ng grupo.
0: So, anawa, ang sa inihitabo, mga higala, sa fuel subsidy, at umiaging bulan. Laliman ka, ikaw, mo, kuha ka og franchise, mga higala, mato ka sa munisipyo, o di ba ka sa syudad, kaya dito man ka mukuha permit.
1: Ato yung ka sa opisina nga mo'y mga lista.
0: O, gasa tong magka-operate ka ba? Kanabitang legit nga magka-operate ka, dito yung kang mad to. No? So, buot pa sabot, doon ay mga ayuda, doon ay mga tabang, ang gobyerno, dito ka punta, dito ka larigo. Panalitan, doon ay panghatag, dito ka larigo.
1: Balik ka dito, gasa ka nagpalista sa imuang franchise.
0: Okay, sila may authorize. Sila may naikopya mga higala. So,
1: sila may muhatag ninyo og certification.
0: Franchise.
1: Kanigyod na siya franchise.
0: Legit yung ka nga.
1: Sila may naghatag sa imong franchise. Nya dito ka napalista sa wala naghatag ni mong franchise. Saon man na ron?
0: So, ang nahitabo, Manggod, dunay daghang lista. So, ang resulta, mga higala, na doble na hinoon ang trabaho imbis mapadali, mapasayon, mahatagag insaktong ayuda ang mga kinin tricycle driver na doble na hinoon, di, tanawa. Doon na hinoon ay first trans o kinikaroon mga higala nga si second trans?
1: Kanuhang release na.
0: Ay, kanuhang release?
1: Ang kanimanggong primerong release mo ito ang nakuan sa DSWD. Unya, ang uban nga, lagot silang DSWD, saming nga lang nagbalik-balik man yung itang-tang. Sus, karon kay ang uban kulang mag-certification gikan sa local government units. Di, muadto na po sa local government units, malangan ba?
0: So, daghan kayong proseso na hinoon mga higala, imbis sayon kaayo ang trabaho unta. Namang good po ikuan. Kinilaging hapit ng elections barangay ba? So, doon na po ipipilag ka mga individual nga
1: May na lang pod kay
0: may na may naman.
1: Nakuy na kuan dito na nanrista nga lima ka tricycle driver may na lang pamilya ato mo butar na to.
0: May na lang makatabang mga

0: pinaagi ni Poncho Pilato. Uy, nalista rin ko pag ayuda sa fuel sa... So, laktod pagkasulti. Inguna na mga higala, nagkautang nga yung kagkabubuton. So, sa katao?
1: Kuan ba, makalibog na usay sa mga tao. Imbis nga, naisa yun, maglibog-libog na kaya napoy ubang gusto nga, o diri-diri, o dirira.
0: Dali nga, tanawa. Imbis kas arang rilis, nahibo na inong nakaduha.
1: Okay, kaya wala ma hatagi sa primero. Tagaan maputos di SWD.
0: Okay, kung nakita ng tato mga higala, ang sa kalistahan, wala na. Magkwinta na lang ang DSWD ug pila na diha, automatic ta yon.
1: Pila na kay natagaan.
0: Dili kay ang DSWD pa mo validate, ang DSWD pa mga higala ang magtandi-tandi sa listahan.
1: Nawag pa DSWD sa NGO. Oy, sir na may kuan din hi wala ninyo mahatagay certification. Kasi nga lang na, pagtanaw dito, oy, kuan, tinuod na.
0: Ay, nag-gumli man si Kwan. So, imbis nga, ang listahan mga igala sa MTFRU, may tawag na, diri sa syudad, motoy ihatag mga higala dito sa DSWD. Ang nahitabo, nagtandi-tandi lang ang DSWD kay nalistahan diri, nalistahan dito, tulogod ka listahan.
1: So, magkahasol sa kining gusto gid unta nga magkuha dai sa iyo da kay ato lang magud unta ni pero saon man
0: kuan na lang gid unta ni kanang may na lang gid ba nga ginagmay himo pa yung lisod-lisod mga higala gikuti-kuti pa gyud umikan sa ining politikay utok ba so karong adlaw dunay release verified na guro ni
1: may taog nga, marilisan na natanan para wala na yung problema dayon. Matanaw na po sa kuan ba, kanang sa city bitaw, sa sangunian panglusod, matanaw o nakadawat na ba ang tanan, dayon, muhatag pababod o gotrog ayuda ang kining gobyerno.
0: Sa pamaagi po sa budget po sa LGU.
1: Kagdili na muhatag o gotro ang
0: national?
1: Ayuda ang national government, so... posible nga mapugos ang kining sangguniang panglungsod sa pagadian nga aproban ang hangyo sa mga tricycle drivers and operators nga mag-usbaw o plitihan.
0: O di ba kaha mga higala? Doon ay ayuda ang LGO. Pero kanang ayuda ha, ipanday pa man na sa mga kursihal na mismo sa syudad.
1: Yeah, kay dili man po ang kanang tricycle drivers na itagaan. How about katong mga... mananagat,
0: mangingisda. Katong
1: mga mag-uuma. Katupang uban nga mga nag-deliver o mga parcel.
0: Sa last,
1: po, tagaan.
0: Sa last interview pa, mga higala ni Pagadian City Mayor sa Miko atong miagi nga bulan. Napuningingon dito nga, how about ang mga media?
1: Tagay po lang mga senior citizen. Kami mga differently abled persons sa mga media. Saon na lang muna. Pero tinaghan ang hataganan.
0: Tinaghan ang mga igala.
1: Ang uban po nga kami, negosyante mi, pero naglisod man mi. Kaya mahal naman ang amo ang bayad sa tracking services.
0: Alos tanan. So, alos tanan mga igala ng sektor. Ngayog, ayuda.
1: Kwarta sa city government nagtubod ng orag kanang tubig sa tabay nga kapon lang himo.
0: Nga dili mahurot mga higala. So sir sa ipabati sa nato ang interviews media na Pagadian City Mayor sa Miko sa release karong hapon mga higala ining second batch dili ni second batch hang mao na po'y nakadawat atong una kung dili mao ni second batch mga higala nga nabilin kay giverify bikan mga higala sa mga kulang og dokumento.
2: Update sa kwarto mayor, kano sa ang second batch sa fuel subsidy mayor? Any update?
3: Sa tanan tricycle driver nga wala kapin atong first batch nga more than 2004 man ito kapin. 2008 o dato, pero namoy 400 nga na double entry lagi daw. Sa akong giingon ninyo, di ba? Giingon ko ninyo daan nga kani. Kani nga gipalista ang barangay apil mga double entry kini resulta nila no ani der double double kung entry kay pag submit og submitan po nila dito unya wa magud gi arresto ron di pa ilos
4: pero wala dawat no
3: ana double to 400 kapin di
4: bale
3: 24 gin hatagan ang uban wa mga taga eso. ang kani second batch inana tatanig mga 2000 almost 2300 almost 2004 punta ang tagaanan. Ano no no na 1004 unta 1003 kape no. Pero ang among yung klarong listahan dere 1100 ra. Kaya may 200 son nga wagin mo ani sa mo. So wagin na mo mabalidit yung 200 plus. So sa og announce sa bank, nag-press konta, nag-announce mo yung atunga kita yung City Hall, malista, ma-check. Ang kinsa nag-driver, kaning cab number, kinsa gi-updated nga driver karon kay ilis-ilis pala yung driver, niya mo listahan, dugay-dugay na. So, di na siguro mo ang driver. Ang katong dili driver, so amo na lang i-submit ang ngalan sa operator or owner. Eh, huwag mo hapit ang driver, yung owner, kaya mo i-submit nga lang. So may ngalan mo i-submit. Ang nasa record dito, owner na naman na ang driver, may ilis-ilis sa mga ngalan sa driver. So, abala na, ang katong kadawat, wala yung kumihin mo, basta I did my best, nanikamot siya me, tanang presidente, among ipa-appel din na, identify, patabang, kung dagang kayong tao gigamit, then, nagkabulabog-bulabog pa niya, hindi yung kalima, o basta, wala ko hilap, di perfect yung tataan eh. Okay, hilaptan lang kita, namo na ni Netabo, na pasiluan dyan ko, di na ako ni Sala. Basta ang wawa ni this pisina, di na yun ko mangilawad yun, basta wala ko, masamit ang ala ninyo. Okay? So kaya ang na-approve din, 1,100 na magkapin. Anyway, karong Martes, May 12, Martes hapon, sa Rotonda, Gapon, sa Rotonda, para bugnaw, kung dito mo sa Rotonda Gym, ha? Subot siya rin 2 p.m. to 5 p.m. Dito ta sa Rotonda, ha, mga bicycle driver, Martes, 2 to 5, ang second batch. O parang late nga, kasi huwag ka dawat, mudahan yung cup, that aligid cup, kaya itong panikamutag asa sa tao nga, mabalidate aning Doldo Sintos nga wakagyan na mo ako balin eh. Hindi pa kanto na lang mong apel sa rotonda, kaya ito na lang mong picturean. Waan. Kana, kung musugot pa ang DSWD nga napi third batch. So pag di na musugot ka napi third batch, di lang ako sala. Ano ko yung mahi mo? Basta ako ang ani, tutup sa ni-ani din rin, picturean na mo, ni-verify na mo. Nga ikaw yung driver, ibang magkidala ang cap. So, alam nga nung pagmangawat at check up, yun na doon din eh. So, iya, itong cab number, di ba? O, nadama ganyan yung physical din. So, sigurado yung sige na, picturean. O, then wala pala inisubmit anong number, ha? So, ikaw rin kinabot din eh. Eh, mag-ilista. Okay? O, so, kung sumaran kayo mag-walk, di ba nila doon nilang cab? Sila rin ito, ni pila-pila, lista muna katubli-tubli ang ala nung dito. Daan na magkikaingon ninyo nga ka na, magproblema kita na magdubli. Dubli, yun. Wala lang yun, so may listahan mo, dubli nga. Taksa-taksa mo yung motor, wala, picture lang ka, ng driver's license. Hindi mag ito magdubli. So, Tuesday, May 12, sa hapon sa Rotonda. Katong, basta kutob sa wakwa mo, ano yung sa mga, pwede po sila mato dito, dataan yung baw-baw, tricycle. We will try, no? I-update na mong record na mo, but we will try kung masugot pa ang DSWD na pa yung third release.
1: Bate ninyo, hinatunta nga masabtan ninyo nga dili ang city government maoy mamatag sa kwarta. Ang DSWD, ang mahimo sa city government, muhatag lang sa certification nga kaning tawhana, tinuod yun ning naas siya franchise.
0: Di man ang kapitan may mamatag o certification. Man, barangay clearance noon. Kapitan na.
1: Kinuan man na kinahanglan na ng barangay clearance sa ayuda.
0: Sa ayuda, wala man. Indigent certificate. Pwede ka mga sa barangay. Pero wala man requirements diha sa kuan.
1: Ang required doon sa...
0: Ang ayuda kayo doon. Wala may...
1: Kining required doon sa DSWD, kining pagpanghatag o assistance, fuel subsidy, ang katong naa kay... certification sa LGO nga tinuod nga naa kay franchise nga namasahiro ka.
0: Maraman na requirements. May butang dito nga. Indigenous certificate o barangay clearance kay pwede mo release ang barangay kapitan, pwede ka mo barangay. Diba? Kuhan na raman siya nga authorize, i-authorize ra sa LGU mga higala nga kana siya lehitimo nga nagbiyahe gumikan kay dunay franchise ana. Para mga higala. Requirements. Giagi pa yung lisod-lisod, giagi pa yung listas barangay. Tanawa. Karon pa ang kadawat, ang uban.
1: So, hinahot lang sa sunod. Huwag naa pa man galing. Dito na lang mo sa opisina. Asa mo nagkuha o ganang franchise?
0: Huwag naa ay umang releasing mga higala. Butang na to. Mga kining senior citizen. Ala, gumo dito sa OSCA.
1: Sa noon bintahan na ron kay
0: nindot na ron.
1: Wala na may mga politiko nga maghakot-hakot pa mangiilog pag-asang release sa senior citizen sa pastilan.
0: Pero ang uban kay gihakot daw kuan palista sa katong dito sa Kumilik kay para maka-update daw.
1: Oy, kuan na tama na sa
0: 18 sa tama na.
1: Lista basi nagtuo mo nga naa pa.
0: Oh, 12 na ron. So ay mo limot-limot ana kay naulog naman yun. Dali mga ikala nga politika.
1: Kasi hindi mo malista sa Kumilek, kanilang hasulag yun.
0: Muna nga.
1: Wala na extension sa registration sa Kumilek.
0: So, ito naman dito. Katong ganahan o gakot-hakot. Paabot mo, gakotoy mo. Di ba na lang yun. Ang oras mga higala ang dadog masamantak na ugsamang istasyon. Kini nyo higala sa kanina.
1: Kini si Elmer Bagits Maghanoy.
0: Kini sa Rex Robotin. Daging salamat sa pagpaminaw ug may adlaw ka na itong tanan.